that, Lord, may it not be that we will allow sight to cause us to speak. Eske la fihla modimo boemo mbo pono itlo ba nlona le baka le re etsang re bua ene ha re bua re bua ho latela pono ola yetsa phoso eno mesara ka baka la ho bona hore dilemo tsa hae e seile dilemo tse ngata tsa botsofadi a bona hole molemo hore ho bitswe modimo wa ka lokileng a gare morusu wa bateng holeleka ha bateng karohano ya e bateng So I pray this morning that help us, O God. Re se ke ra iphumana. Re le lebaka la morusuti ka hara malapa. Ra iphumana modimo wa ka re le lebaka la lehloyo le bileng teng ka baka la hore re ile ra rohaka se ileng tlhonolofatso. Ha ipitsetsa bomadi mabe. It is my prayer this morning. Hore pelo tsa rona di kgolo re se hlonolofaditsweng ke Jehova se fela se hlonolofetse. Ho sa kgathalatse hore se phepetswa ha kaka. Bana ba rona be ba qetseng ho wena. Le ha ba ka tsoa maitshwaro a bona e le ao re ipotsang dipotso ka bona. Mara re seke ra tloha modimo wa ka lokileng re hopola hore e ka nna ba yenwa ha se tlhonolofatso ke mpa ke hopotse fela ho nna hore ke tlhonolofatso. Re seke ra bitsa se wena o se bitsang tlhonolofatso thwako. Empa melomo ya rona e tlale ka totliso. Le hoseng re a boka. Re a o halaletsa le hoseng. Re a o tshepa le hoseng. Re a o rata le hoseng. Tatwa rona lokileng. Moyo halalelang. Le hoseng ke rona bana. Re itlwella boteng ba hao re o dumela o ba modimo o bose o senga tsatsi la kasheno ka tsela ya hao ka mo o ratang ka teng kenella modimo wa ka lokileng malapeng a bona kenella ditlhokong tsa bona kenella dilong tsa bona kenella modimo wa ka in every confusion kenella in all conflicts kenella modimo Ha hona e mong er ka mo tshepang gore ha ka fihla ka ra maemo a leng jwalo, maemo ano a ka fetuwa ha e se wena. That is why we pray unto you. That is why we invite you, as you said in your word, we should invite you in everything that we do. Lo seng re mema wena. Kenela mehopolong ya bona, matswalo a bona modimo wa ka tsoseletswe ke wena. So that ba qale ho fetola maphelo a bona le ho lemoha modimo wa ka when it comes to diqeto tseo ba di etsang modimo wa ka lokileng both young and old hobane sera se tla se kgethe ha se tsamaye ka category se re se dila fela le batjha se kena hohle hobane ntho e se batlang ke meya jwale e boloke meya bana ba hao lo seng ha ka sheko re arapela ntatwa ka lokileng ba tlotsa seng ba ya dikolong ba tlotsa seng ba ya mesebetsing ba tlotsa ba ya dibakeng tse fapaneng modimo ka lokileng re tshe

o re mamokogo nna moya wa mfumana e ka re ke hlahleletse hore hantle ntle ke legilione wa tseba dintho dingata ho nna mona mamokogo o re ke dintho ntsena ka ofela ke bohlokong ke a kula e mong hore mamokogo nna ke phela ka mohautle hobaneng hoseng ho holoho le motsheare molomong le mantsibu a male a mang wa tseba ke phela ka yona pidisi empa ke rata hore maemong ao ohle wa ka maemong ao lekane hona maemong ao jwale ka ha ke tsholo momamedi ke re maemo ao ha tla o tlo o bolaya e re momamedi he lehlaso ka mtukisa o tlo o bua le nna o tlo mpolella hoseng hona gore na e ka ba wena moya o fumana o le kae metsotso ke masome a mararo a metso e meraro hantle momamedi ka mora hora ya borobong la bone lena le molemo mme wa ka ko iphaphate hla ko tsowe ke rata fela hore hoseng hona e ka re o ka fola ngwana modimo ke rata fela hore ka re o ka itlhotlho maemo o tetebeditse empa mme wa ka ngwaneso kgaitsedi ya ka le teng ga o se o dutse emo ga o na thuso ngwaneso wa tseba ka letsatsi le leng banna ba lepera ba tshwere ke lepera ba dutse mo ba dutseng teng lepera lena la bona ro setšhaba lepera lena la bona momamedi le bantshitse le ka rudi family ba dutse mane mo ba leng teng jale ga ba dutse mono momamedi ga ba je ba bolawa ke tlala ba dutse fela ba ya ikgwabitla ke bophelo ba bona ba gopotse ba malapa a bona ba gopotse bophelo ba bona momamedi jale ga ba dutse mono ya ba ba buisana ka bo bona e mongwe a re banna e seng re mpe reng ke kgato re mpe re ye motseng re le o bona gore na re thola thuso jwang e mongwe a go yena he wena monna re le tsee re tshwere ke lepera jena batho bana ba tle go bolaya gobaneng momamedi ka nako yeo ga o ne o tshwere ke lepera o ne o tshwanetse o tswe ka re o motse o le o dula kaekae mane mo o dutseng o le mong teng jale ya ba ga ba dutse e mongwe go bona gore banna wa tshwana gore na re dutse mona kapo re ya motseng ntse re tlo swa ga re ka ema mona ga ya motseng re tlo kopana le batho ga re ya motseng ba re tlepenya ka majwe le teng le o dula mona le teng wa tshwana gobane lepera lena lona le ntse le tlo qeta ka lona ntse le tlo qeta ka maphelo a rona jale momamedi ya ba bang ka qeto molemo fela gore re mpe re eme re nke kgato ya tumelo re mpe re ye ka motseng lentswe la ntate modimo le re bebele re go emeng ga bona ga banka mogato wa pele le bamedi le ga bona jale ke rata go le wena ngwane seo seng gona e ka re o ka kgetha gore o tlo nka kgato le wena mme kgato e molemo o ka iketsetsang yona momamedi ke gore o eme le maemong ao ke gore momamedi le a thapelo e se e sa tswe ko bebenye melomo ka nako nngwe ga e sa kgona le o tswa thapelo gobane keledi mme wa ka ga o sa tseba le gore na o ka reng ga o sa tseba le gore na o ka ya gomang gobane le batho se obile o ile go bona mme wa ka e ka re se ba o tenegela gato fela e o ka e nkang ke gore mme wa ka ya mangweleng gato ke gore mme wa ka a ko eme o ko ye ka re ntlo ya thapelo le o kopana le bana ba bangwe ba ntate modimo a nke ke etse tsena momamedi ga konkele letlhaso mona ga konkele letlhaso mona momamedi ga nke konkele letlhaso mona ke bone momamedi ga nke konkele letlhaso ga nke konkele sefofane sisi ha se re kanakanyorelwa.

0: Ona momamedi wa Loka FM ke ne kunketse sefofane sisi ha se re kana ka nyorelwa. O kene molaetsa o reng la bonela ho qetela kgweding ya basadi moya o re yes o re ke a dumedisa le ho seng hona thabong ya letsatsi ke triple M ka tshepiso 1. Ona triple M ke a dumedisa. Ke a dumedisa hle wena momamedi wa Loka FM. Moya o so dumetse le ho seng ha letsatsi la ka shekulena. Ke rata seo mina thokona o se buang ona momamedi. O re o duletseng maema bophelo a o pala mahodimo momamedi. Hana ka wena momamedi wa tseba se ke wa dumella maemo momamedi. Ho le thata ho le buima momamedi kana ko nngwe hore re tswe ka re maemo a o re leng hona re sa gone o yema momamedi. Ho gasa teng re a gona ho gasa momamedi. Wa tseba hona le lentswe le momamedi mme enwa ka pontate ona na dutse letseng. Yaba batho ba ntse ba tla ba kena ha letsa lefuduwa yaba batho ba ntse ba kena momamedi batho ba fola yaba motho yena yena o dutse momamedi o shebelletse batho ha ntse ba kena ba fola ba tsamaya ha morena Jesu a fihla ho yena hore morena ke dutse ka mona dilemo tse mashuma a mashuma a mararo a metso e robedi ke ntse ke dutse mona lenyolo e ha le fihla lefuduwa letsa ka o fela batho ba ya kena nna ha ona motho ya nkisang ka letsa momamedi kana ko nngwe o tsantso go itshuthumetse le wena ke se ke le ka ipotsa mamedi la ra ke bala nthwena bibeleng ila ra ke mame a ke bala mamedi ka ipotsa hore ebe ntatena ho sa gasa ya re ha bona le letsa le fuduwa ya re ha bona ho sena motho a mo jarang mo Kenya ka letseng ebe ho sa gasa ebe ona ke a fihlella ka letseng mamedi ke nete kana ko nngwe maemo a bophelo a re tetebetsa empa mamedi kana ko ngo tshwantse o ye ka matla o go gase mamedi a o hlokala hore o gase o go gase ha o hlokala mamedi hore o wa tseba o habe le thuso nyao a go habe le mamedi senga letsatsi la ka shekulena moya o ri yes mamedi o dutse le yena ragadi o dutse le yena mamukoro senga letsatsi la ka shekulena ke sentse ke re mamedi wa le kwa dumela hle dumela lo seng hona ho molemo la boneng la ho qetela ke a gola kgweding ya bomme la bonela ho qetela kgweding ya bomme wana mme wa ka kotsuwe lo seng ha letsatsi la ka shekulena ke a tseba ke mirapolo ya bomme ha ke tsebe hore na ebe le bontate ke mirapolo ya bona ke tsebe na ebe bontate ba madona na ke mirapolo ya bona ka shekulena ke tsebe fela hore ka shekulena ke mirapolo ya bomme mo ya hore yes momamedi a go dumele hle momamedi a go dumele hore moyo go re yes kana ko momamedi ntho ho hlokala maphelong a rona fela ko re wa tseba re se ke ga sheba maemo ka mahlwana ma momamedi mpa ke re hanana le maemo wa tseba re ke re hanane le maemo mamedi uko sebedise tumelo wa tseba hona le sefela se reng ha ke re goro ya hana hore tsheo tla kena mamedi ha hona le ntate modimo ka lehlako re lao ha hona le letho le o ke ke nna etsahala lentsong la ha hore ke yena alpha hore ke yena omega hore ke mo wa butsing teng mamedi ho ke ke ha eba le motho a kwalang le mo kwetseng teng mamedi ho ke ke ha eba le motho a bula mamedi ho seng ha letsatsi la ka shekulena a go gothale hle wona ngwaneso a go gothale mme waka a go gothale wona ngono waka a go gothale wona ngwaneso a go gothale bibele ya hao ke a tseba kana ko nngwe ha maemo a le tsena mamedi ha re sa kgona le gore re bale o so e beeletse bana ko enke mamedi hle o ko e tlhotlho re mo e dutseng le teng o ko e late fela kana ko nngwe a re tlhoke le mantswe a mangata mamedi re itlhokela fela lentswe le leng ho tswa ho ntate modimo wa tseba mamedi lentswe le o ko lenke o le fuparele be lona le o tsamayang ka lona o se ka ikgathatsa ka mangata mamedi ba kana ko nngwe ha re nka ntho tse ngata di a re ferekanya o ko nke le leng mamedi o ko yeme ho lona leo le leng mamedi ntate modimo o tla o sebeletsa mamedi a ko yeme wa tseba o ko yeme o ko yeme o yemele maemo mamedi kana ko nngwe ke nnete wena mamedi mokgathala wa fihla tseleng o re mamokoro e sa le ke lwana ntho ena wa tseba e sa le ke mmekamekana le yona dilemo dilemo ntho ena ha e loke empa ke santsane ke sho mamedi wa Lekwa FM ke re ntate modimo lentsweng la ha e re mohau ha e re lekana ha re utlwe wena mamedi re utlwe melaetsa ke ena ke a leboha hle ke a leboha wena mamedi wa ka ya ntse a kenya molaetsa moya o re yes momamedi moya o dumetse wa tseba momamedi ha o ka itlwella kana ko nngwe wa itlwellela fela go ntate modimo wa tseba o ka re ntate modimo maemo ana nna ke a lekile ka bohlale ba ka ke lekile o kopanya empa ntate modimo dintho tsena jwale nna di nkimetse gobaneng wa tseba matla ka o na le mo a felelang teng empa matla a ntate modimo wena momamedi a Lekwa ha sitwe ke letho a re utlwe molaetsa gore na momamedi wa Lekwa FM e ka ba o reng o seng a letsatsi
1: Dumela mokgethwa. Dumela mme mamporo.
0: Ao dumela hle mme wa ka.
1: Dipitso la ntate le la mora le la moya.
0: Amen.
1: O halalelang.
0: Amen.
1: kudumedisitse ka lebitso la moo ka le ka letsola moya
0: amen
1: ke dumedisitse ba mamedi ba lekwa ba holele ba haufi ba kulang ba yo fola ka lebitso la Jesu wa Nazareta ba senang dijo le diaparong tate ha ka buletsela le ba kopa mesebetsi ya matsogo ba senang kgotso le kgotso modimo a ka finyelele ka re dipelo tsa bona a ntshe pelo ya lejo a kenye pelo ya moya moya o re yes le a maemo a dumela kapa sa dumele ke o sedikeledi ka mana ka face for ke a leboa
0: ai o ZK a ko dumele tlhe ke a o dumedisa wena mme waka ga ona nnete e fetanye o ebile mme waka moya ona o re yes maemo a dumela kapa sa dumele Molaetsa o kene wena mo mamedi o re dumelang baruti ba ka le ba mamedi ba le kwa FM ka ofela ntse ke dutse le lona ke mme masichaba o se masichaba ka po mme masichaba ka o dumedisa hlamme wa ka re a leboa seng ha letsatsi la ka shekule na ho ntse dutse le rona
2: Dumela dumela mogetwa ere go dumedisa wena mogetwa wa modimo ke dumedise le ba mamedi ba le kwa ka ofela moya o re yes

0: Dumela, dumela mokgethwa. Ere ko dumedise. Wena mokgethwa wa Modimo. Ke dumedise le babamedi ba lekwa kaofela. Moya o re yes. Moya o re yes. Ore o kgutse fela. Nna ke tla o lwanela. Ore o kgutse fela. Ere ke ithute o seng ha letsatsi gore tse ding tsa dintwa a se tsake. Ke fe monga sebaka a sebetse ka tsona. Ke mantwa ka White City.
1: O se mantwa ke a leboa hle mme wa ka. Ka nako nngwe mama a batla go kgutse fela. O ba bonnete fela ntwa ena a se ya rona. Ha re ka ra batla go elwana ka matla a rona, ha re ka ra batla go ipuelela. Wa tseba e tlo re hlola go bantwa ha se ya rona. Ebile le yona phethetso wena o se mantwa ha se ya rona mme wa ka. Phethetso ke ya ntate Modimo. Ke a leboa. Ke a leboa mme wa ka. Mamamedi ha re utlwe melaetsa ke ena e ntse e kena ka bongata.
2: Dumela mme wa ka hle. O nkentse hantle. O mpeile hantle ka sefela. Ka tlalwa ke matla e sa loseng. Ke robetse ke fokotse. Ka tsoha ke ntse ke fokotse. Jwale wa matha ka sefela. Ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Ke sefela se nketsang hantle. Ke sefela se etsa moya wa ka. Hore ke ithole ke le rege. Ko lebohile. Ko lebohile mme wa ka letsatsi la bone. Na bomme ba ho rapela. Bomme ba yang ko tlase. Ba yang ko lengweleng. Ba ikatametsa ho ntate Modimo. Ba batla sefahlo sa ntate Modimo. Ba mema moya o halalelang. Mme wa ka ko lebohile. O nketse hantle. Ke a leboha. Ke a leboha mme wa ka. Ke paile. Ke paile ka foka ka shelfie. Thank you, mme.

0: Ee, ke sefela se ke mathang ka sona, mme ka o nkentse hantle letsatsing la kasheko. He seprofeta sa dula hodima hlooho ya ka. O nkentse hantle mme wa ka. Ke a leboha. Ke mme Mamako, ke paile ka sebele. Ke a leboha mme, ke lebohile.
1: Mme Mamako, ke a leboha hle mme wa ka ha moya o entse hantle. Re santsane re le kaofela wena mme wa ka. Maapostola Paul le Silas ha ba se ba le tronkong. Ha ba se ba batla ho nka maphelo a bona ya ba lenyolong la Jehova le batlela ka mohau. Le re le sekela itlhekefetsa banna ba Modimo re santsane re le kaofela. Modimo santsane a na le lona, moya wa ntate Modimo santsane o na le lona. Le wena mme wa ka momamedi wa Lekwa FM le o seng hona se ka tshoha, se ka thothomela ke maemo. Moya wa Modimo santsane o re yes.
2: Dumela, dumela motho a ratwang ke Jehova, dumela ausi wa ka, lebitso la Kreste le bokwe, le hoseng e sa le morena, ra leboha, re tswile re leboha lengolo, re leboha dithapelo, re leboha tsotlhe, kgweding ena ya ho qetela, beke ya ho qetela ya basadi, kgweding ena ya ho qetela ya basadi, Modimo a lo re tsa ka mohau. E re tle re tshwane le mosadi ya molemo, mosadi ya molemo ya sa kang a qheka ntlo ya hae ka matsoho ya hae. Jesu wa tshepala ka nako tsotlhe. Ngwaneso sala hantle le bamamedi ba ba ntse ba mametse, ke sa tswa ke lo moema ya matla ohle ka lebitso le matla la Kriste Morena. Mama Thandiwe Gcilishe Zweli Living Spoken Modimo Kong.
1: Mama T o tsamaye hantle hle, o tsamaye hantle mosadi wa ntlo ya thapelo. O tsamaye hantle e se kare o ka ba le labone le hlononofetseng o no ba beye mme wa ka ha o fihla ka rontlo ya thapelo o no be ba bang mme wa ka hobane ka baka la maemo a bophelo ba bang ba dutse bethe mme wa ka bana ba rata hore e kare le bona ba ka toto ba jalo. O tsamaye hantle hle Mama T. Momamedi metsotso ke e mene fela pele hora yane ya leshome, mme ka horeng yane ya leshome Tshehlana o Simpho Mofokeng o tla re balla ditaba tsa leleme la Sesotho. Mme ka horenyane ya leshome re sentse re tseba he o re tla ba le teng ngaka, o tla ba le teng Dr. Ubane ho tswa Mamello Heba. Le re ke nke molaetsa wa ho qetela wena mmamedi o re Madume ngwane sohle moya o re yes. Ka ha re ho kgohlo ha re dule re a feta hang fela ha fela re beile tshepo ya rona ho ntate Modimo. Ke o Slavi ka Cairo, haleluya. O Slavi ke nnete ha ona nnete e fetang eo hle ausi wa ka. Kapo wena mme wa ka ka re kgohlo o dulwe ha ona mohlang re kileng ra dula ka re kgohlo ha fituwa ha ona mohlang re dulang mme wa ka ka re kgohlo ha o dulwe ha fituwa re a fitiswa mme se ke se la ka selemo bo pelong ko re o kekebe ha ona mo re fitang teng empa se o ke le selemo ile ko re ka re kgohlo teng re tshwanetse re fete ho bana o sa fete ka re kgohlo. O ke ke wa fihla mane mo tekelwang tafole teng. Tafole mo mamedi la maemo a ka ba bohlokona jwale. Empa e teng tafole ya bophelo ba hao yo mmupi wa ntsa iteka. Mme bohloko fela tafole ena ena le tsietse mo mamedi. Hobane tsela ye ya tafole ena ke yona ke kgohlo mo mamedi. Ke lona lefifing. Ke lona bohloko bona bo leng bona. Mpa fela o le letong wena mme wa ka. Mpa fela o le letong o ya tafole ya netekweng. Mme wa ka tafole ena o ke ke wa dula ho yona. Ha o sa ka wa feta, wa tseba o sa ka wa feta ditsuetsuweng tsa bophelo. Tafole ena ntate wa ka ha o dule ho yona ha o sa fetwa kgohlong. Ha ona mantswe a nnete a fetang o Slavia a buileng. Hore e kgohlo yona e teng. Moriti wa lefu teng mo ukwang e ka re morena. Jwale mona e ka re ke a shwa. Empa mme wa ka o ke ke wa shwa lentsweng la hae ho Isaiah. O re le ha o ka utlwa e ka re o ka ra ho noka, utlwa e ka re jwale o ya le metsi. O re metsi a keke ya nka, o re la o ka utlwa e ka re maemo a o tshesa, ko re utlwa e ka re o jwale mona mamoko gore ke a tshao ya fela ho nna ka nna ntate Modimo ra ona le a e le qola ya moriri wa hao o le mong e ka ba nyatsha mme wa ka. Wa tseba ntate Modimo teng le ona maemong ao mme wa ka. Pele ke ya ditabeng ke rata hore wena fela jwale ka Slavi a sa e qetile ka note hodimo o mpa fela momamedi wa lekwa o le kgohlong. O le etong ho na le tafole ya magulo magulo a matala o yemetse ka nqena o kgotla ha o tswa fela ka re o kgohle wena mmamedi to bo kopana hele magulo a matala mo teng tafole itekuweng ha ebe ho na le a ntse a o tsheya hona jwale mmamedi o se ka mo kwatela o se ka mo fella pelo. Ho na le tafole e o tlo dula ka pele o tla o tseba o tla ba o shebile a re ne ke sa golwe hore mona mo ana feta teng o tla ba dule tafole mmamedi ha eba ho na le ba tloileng ho wena ka nako nngwe disetsene tse o re leng ho tsona tsa maphelo a rona mmamedi ha se go batho ba o rejectile empa ke modimo wa batleng ho ba jwa le ho bane ditsela tse ding a re fete le batho empa re feta le ntate modimo mmamedi motsotso ke o le mong fela ho ya ho renyane ya le shome o simpho santse a le adutse a le malalaotse ka ditaba tsa sesotho me ha re tswa ditabentse tsa sesotho re tla be se rena le yena hengaka e le nyana Dr. Ubane ho tswa mane mamello hebale wena mo mamedi re tlo utlwa hore na ebe moya tsatsing lena o murumile ka re sebaka ebe moya o reng letsatsing lena la ka sheko mo mamedi ha ke etsa tsena he ke re ke a leboa wena mo mamedi ya re yentseng hantle mamedi ya ntse la hlela mletsa ke re ke a leboa e se ka ntate modimo ka le re matlafatsa o mme bohle ba ya mirapelong tsa mayang hantle bo mme baka ha re ha ke etsa tsena wena mo mamedi ke ya ka ditabeng he tsa ho rayane ya sesotho tsa le tsa ho raya le shume tse tlo balwa ka leleme la sesotho
3: ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
4: Tsa ditaba horeng ya leshome monna ya qoswang ka polao ya mosadi wa hae le baradi ba hae ba babedi o kgutlela kgotla ditaba tsa hora leshome o dibalwa ke Mpho Mokwena mamedi dumela monna wa Britain ya qoswang ka polao ya mosadi wa hae le baradi ba hae ba babedi o lokela go kgutlela lekgotleng la magistrata la Johannesburg ka labone hoseng bakeng sa nyewe e nngwe nyeweng ya hae Ndotana Chuma ya batlwang United Kingdom o ile a tshwarwa Johannesburg kgweding e fetileng ka morao ba le hanaheng eo. O tlohile Brittany ka boemafofane ba Heathrow matsatsi a mabedi pele ditopo di fumanwa lapeng la bona Bedford. O sale jwalo hlooho ya mehleng ya sehlopha sa di-Hawks Godfrey Libia o ikemiseditse ho nka kgato komishining ya madlanga kajeno. Ditlaleho di supa hore Lebeya o nnile a amahangwa le setho sa mokgatlo wa boshodu ba molao katiso KT Molefe. Bopaki bo ileng ba etswa ka pela komishini kgweding ya Pudungwana selemong se fetileng bo senotse hore Lebeya o ile a romela sehlopha sa di-Hawks ntlong e kgolo ya Molefe e Stanton selemong sa 2024 nakong ya letsholo la ho tshwarwa ke diofisiri tsa bohlale Gauteng. Molefe o ile a tshwarwa ka lebaka la ho qoswa ka hore o ile a rera polao ya moenjiniere wa Verenigeng Armand Swart. Ditaba di sa le mothating basebetsi ba Premier Foods ba itse ba tla lahlehelwa ke ho feta tjhelete fela haeba factory e kwalwa. Ba lemosa hore ba tla boela ba lahlehelwe ke phihlello ya ditshebeletso tsa bohlokwa. Kalaboraro ba ile ba etsa boipelaetso ka ntle ho feme ya fruit product Kapa Bophirima ka mora hore dipuisano tsa ho fokotsa basebetsi pakeng tsa dikhamphani le mekgatlo ya basebetsi di fihlelle qalo. Ho sa le jwalo mokgatlo wa basebetsi ba temo wa dijo le maqhama a Democratic o boletse hore Premier Foods ha ikemisetse ho rekisa factory ya yona ho boloka tshebetso. Ha re lekola ditaba tse ka sehlong horeng ena ya leshome monna ya qoswang ka polao ya mosadi wa hae le baradi ba hae ba babedi o kgutlela kgotla ditaba tsa hora leshome di fella mona mamela ditaba tse latelang horeng ya leshome le motso o le mong
3: ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions. Taba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
1: Re a leboa wena tshehlana yeso ka ditaba tseo tseo di badileng ka leleme la sesotho metsotso ke meraro wena mamamedi ka mora hora ya leshome ai wa etse ba esentse e dutsile tjena he rena le yena doctor rena le yena doctor la ma doctor ngaka e kgolo ngaka ya moya ho tswa ka mane ka mamello herbal o sa le teng ka room studio doctor Ubane dumela hle ntate wa ka
5: maro
1: retelle ka
5: a o tshehlana
1: Eh,
5: ka Ke bua ka ntho ntho ya bana ke eng kokwana ke eng ke ento eo aku e tlalose mohlomong ke ka yuti sa o e tlalosa
1: hey doctor ke nana mari ka tlalosiwa ko wena go bana wena o professor fela ke a tseba he hothe e ka re ke ntho nyana ne jang bana ka ka mona
5: go baneng hona joale lona bomme le sebisa si tape tsena tse golo tsena o tsalang ka tape sena ma se jambana sena tape
1: o ke sona se bakelang bana bothata
5: tape sena a ke ngwana wa bona ngwana o puana puana ya isi inyane nya ntwe ngolengwe o hapula ka pele o mametse o fumana hore ha moleko na o so le teng ke moleko ga to ibitsa moleko bana ke teko mo bane
1: alright
5: fana mme o ke maka mona o ntwana na ko engwe fana go a ke ngwana o tswa ke mmae motho mong ke wa morolong ka pa ke mo kwena ngwana o la ke
1: tsene po ke motau
5: ka ba ke motau
1: e ka bo ke mo sia motho ba
5: o tswa ke bona o tswa ke mme fela nna ntsa ya ka moleka ha motho wa mo musa motho ba tsa thula ke ha o a mo sia o kwena kwena
1: e
5: ka ntse ngwana o na ke motau
1: oh mo pota ntong e se sotse se go ngwana o tswa ke mma.
5: Ya mngwana o tswa ke mma.
1: Alright, ke o tswa ke mma.
5: Tsela rona bontate, re dumela fela. Ha re itsela ka ngwana. Ma ngwana ona. Jwa re ya le seko.
1: Ehe.
5: Ha ile musi ya motobatsi ka pa ile eng? Wena o nye tso bakwene.
1: Eh.
5: O to motsa le seko le jwa. Ha bua ka le seko le na ma. Gore ba bana ba phunywa ba tswa di matsohong.
1: Alright.
5: Ka ba ka le se ko fela o satse a ke mme o kopana le ntate ona o sa no kopana le ona wa bona wa ka la vanta fela jwale o fumana hore jwale ntho ena jwale ha satse ba hore ke a mang etswa ho kae
1: alright
5: ene le se ko ha re tsebe hore motho ona wa mobalia ho satse jo le se ko la ngwana ona hore ngwana ona o tsamela a itsetswe
1: eng
5: ba bang banga khujwana ya ngwana ba e tshikela mane pompo Bamba inga ba chikela mane khone nyantlo. Bamba inga ba chikela kwana thoteng. Wa gona o tlisisa ma. Tswale ha ke tsebe hore lona bomme. Tswale how bua ka mosia motobatsi. Ka ntse ngwana ona ke motaung. A le ngwana ona o kwa e o ba confused ngwana ona. Le ntso tsa di bo pro ba bo ba tlaka tlakana. Bana ha bona direction. Motho a moentse a ile a mosia ka ngwana. O ba lehile
1: eish
5: tswa le rona ke le bo doctor ubane
1: eh
5: ya ke ha fitla ke se re fetola di ntotsena professeur ya
1: professeur
5: jale jale re ka le se ko jale
1: eh ya proud doctor
5: ya bo mae jale
1: eh
5: jale jale la re ka le se ko watse
1: alright
5: la re ko jale ga le re ka tswa lore ge pulo se bo pilo ba ngwana
1: ona nena le se ya lena
5: le survive le se ya lena
1: alright
5: ene jale ha le re ka Ha le reke fela o te mohomo ba ha ba le reka ba hlaba nkunyana ba ba ba hlaba pulinyana ba ba ha re ka besana ma
1: hele
5: ha re tsebe hantle hore lona ba mamedi le ntse jwang a ke nako engwe o kopana le motho fela and how much le sekone how o tsebe ngwana ona ntatwa ikwa le wa Mozambique kwana Yes.
1: Hey.
5: Mamedi mama.
1: Ah, she don't tell what I bua go ba. Wa tsiba wena Dr. Ubani ha bua tsena wena professor o bua ka taba yena. Ha o tsebena go go o tshwara ntho hlokolosi jwang. Kana go wena Dr. Mathata a bophelwa etsa.
5: Yeah.
1: O thola go mme o laetsa diphoso. O re ba bangata hampe bana ba jwalo wena Dr. Ntoyi o thola go mme o laetsa diphoso. Ka pebe mhlompe mme o kena lenyalong jwa le ha kena lenyalong. O sa thola go hae. O solo o binyana. Jole mme motho mo ba tshaba gore hey, hanka jotsa ntate ona gore o kukile go solo go binyana. E tle lenyalo nya le ka senyea.
5: Jole
1: o so thola go msadi wa motho mo sa mathela patso sa
5: ga.
1: Ngwanenwa ke motaung ka ngwanenwa ke mokwene. Empa botebe mo ba pelo mme a tsaba gore ngwanenwa a se motaung a se mokwene. Jole ga a nyalwa ngwana ke mokwena o lo nyalwa
5: Bakubu.
1: Jole bakubu ba bare rona mona bana ba rona ba itsotswa leseko. Mme o swa le sephirisana ntse a tseba
5: ngwana o swa le ntwe.
1: O swa le ntwe la o gae. Ngwana o hlabelwa nku e tsotswa leseko la mane neng. Jole o thola gore ntwe ne e tsa bothata.
5: Ene ngwana o na bophelo ba hae bo ba maranta. Ha bo bile direction. O mametse.
1: Jole
5: ha o tsisa ntwe tse jwalo. Ge ba tla tharollo ha e le hantle. Ge ba tla bana ba tsang ba fe.
1: Hey,
5: how can sheba baba mbana e baba ana jwale ke bana ba itse sekolo sing lona mare ha jwale ha bile direction e ba se tlokotsebe fela le sekolo mole o bula bona itula e le di case ka di case la ntsa ho laiba di case ka di case starting kwana jwale ho etsiwa jwa.
1: Hey,
5: how did you get that? You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the
1: sure.
5: I can't suit Barry. One out strike him.
1: My,
5: I don't want a bond ducky. Harry's been it.
1: Hey,
5: I get on that old tabella. Hey, no, I can't.
1: But, doctor, what's my water on a moosey? O kubela ngosina babu we ba thutho hai doctor wane bana ga ba bona mari na tsani lwena
5: ha ba lwena ona
1: a mo sehle sehle ye u tsa tsa gae o bona le ntete mo lwa kae kae
5: a ngo tse famuengo.
1: Hey,
5: re blaisa bahulu re tswala ntate mo lwa e tsena hantle ha o jwalo tswala ba ta direction ya bana o bona ngwana o toba ke ba ka o mamela hantle mo mamela le mo mamela mamela hantle bana e ba bana ba sna direction and o hula sna direction ha sa hudile e ba mulai e ba ratrongo ka pa matrongo o mametse ka u bani le pila e ba khopo ba ne hana direction abo pilo so e ke etswa jwang ntwe ena
1: hey
5: e etswa jwang ha ba ka katarolo ha ke ka tarollo jwang mameli a te ka tarollo jwang.
1: Doctor, wa ka gele ditse le nthwane hore mohlompentse ke dula lapeng ke le motho a mme.
5: Mme.
1: E be lo re ke ba le bana ntse ke lapeng.
5: Yes.
1: Jwale ka o bana bana ba tshwantse ba itse le siko. Mohlompeng ngwana ona ntate wa isa laya. O la tsenya a qeta ba sa laya. Jwale ngwana ona ka be se ke mo fitisa ka le siko la heso. Doctor, o bulela gore le yona yeo ke bothata.
5: Eh, why? E ya le siko la haeno.
1: Eh.
5: E hante ka ina ha le moreka le morekela se dimong sena sa lona sena o mametse e ba bobebe jwale a ke le go se la dumela
1: a ke
5: ene ngwana ona e ba ngwana ba ne direction
1: okay
5: ene jwale o tlo bona ha sna direction ba tswa ya ba tlokomele bana fana ha sna direction e tlo ba ntwe telele bo pulo ba ngwana na ka ofela o tswa mo o stoutu sa utswitse ka mona o tlabile ngwana o monga tipa ka ba ka pene kwa na sekolo o tla libitswa sekolo tsha ba ka dire direction ya bana ba rona.
1: Eh, ya doctor.
5: Ga batla tarollo ya bana ba rona. Tsa tsinla ka jeko.
1: All right.
5: Hona le ba tswadi ba imetse ba go tsho ha ke se ba nna ne ke ne ke mo tsitsa le fa tsei. Ei ba thumba modimo ei ei ei. Ha tsaba ta utlwa next. Tswa le wetsa jwang ka ngwana o.
1: Yo, ke
5: mo bana ngwana ona o tlisitswe ko wena.
1: Eh.
5: Ke mo tsiba ka mona ke mo tibe ka mona ke mo tibe ka mona. Ha o bile direction.
1: So
5: ga batla o tsiba hore mmamedi a tle ka tarollo ge tsiba hore ngwana ona ge motho ka tsela e feng so ha se tla se fane ka direction ya leseko o mmamedi se tlo sebetsa ha a rekwa ba bana o bule ntho ya botlhokwa hore ga moreka jwale ga morekela ka mona ka sekong lena and ha ebe le sebedisa pudi ga moreka ka pudi ee o mmamedi mmare jwale ho na le ntho tseo a etswang tsona ngwana ona ka ntho tsa pudi e ho na le ntho tse ntshiwang mo puding ene se tlo sebetsiwa ho tswa le ngwetsi ngwetsi ha e nyalwa o sebedisa kapa o nyetse mona ngwetsi ena kamele o wetse leseko la mona hae o mmametse ba bang ba re o tozwa ka mafura ba bang ba hobetswa jwang tswale ge ba tarollo ya ngwana ona pele re ya ngwetsing kwana ge ba tarollo ya ngwana ona
1: all right doctor wena mmamedi o sa tshole he professor arena e ka ba tharolo ya ngwana mohlompe he lwena o na le ona maemo a jwalo dinomoro tsa rona tsa mohala mo ka founa nteng ke 0731505207 kapo tse o ka retsa molaetsa hona mona WhatsApp line ya rona ho 0785859531 doctor o sa le teng ka mona mmamedi o kore re mutlo he rona ha bua le professor re o reng
6: hey sibudi semoyeng khotso le ka hile teng hle a pina ya kwinchi man a nke tsisa ntse ngata kopa o mathulu ndumetsetsa mam sabi mutau go sagbili ndumetsetsa ko ba mama tsoso ndumetsetsa ba tepiskobani ndumetsetsa bo hle ka ofela ba ntatam tau a butsa o simsabi o ba metse ngana mme ke ntate musia from sonor vater ke a leboga Eh Dr. Ubani ha bua ka lesego. O bua ka ntho e mal. Ha ona motho lefatsheng a sena lesego. Ska e re ke se mohlala. Nna ke mosiye nna. So lesego le re le etsang re hlabela ngwana re mo kenya difahlo ho le maoto le matsoho. Then re siya tlopo. Re mahaka ka lotulana kedi. Jale, lisiko likotsi bani likabula ya

0: e ba halo re mme mme o tla le ngwana o kopa le mme a na le lesea ne ka le la le tswa le lesego tswale ngwana ona wena kana le mme ona hei ngwana ona hei ke monyalla le ngwana ke hapa le namane ngwana ona o tloka direction in a long run o mametse ga le tsebe le ipotsa go ngwana ona o seo o fumana le o tumpa ngwana everyday o dua le mo tumpa o nka lekoto ena o moshapa letlo ena o ka phafa o moshapa e ngwana ona wa tena ona tswale go tena ngwana kapa o ngwana o tenne ko wena na
1: obane ke tsa ngwana ka bo ke tsa haona
0: ke tsa haona obane ngwana ona o tsebe nako engwe o fane gore ngwana ona o la selo se tla bampelo se bohloko tswale hwetsiwa jwang ka ngwana ona ene ngwana ona nto le sekolo a tsa letsa jwa mama le ke le seko mare ha o re o nto na ile le ntho ya bana ka hale jwa tswale ba tswa se ba sirela ka go ona le ntho ya bana ene ngwana o na jwa le ha o tle go aloke wa gona o tsisa mama tswale mmamedi wa ka a utlisa ntle ba ka tharollo mona ya ngwana o la ba ngwana o na ebe ngwana ya nang le direction abe le future bophelong ba hae o etsiwa jwang gona jwale bana ba itfetswa ditlokotsebe ande re sa tsebe gore motho ona o enkakae ga eyo gae mona o enkakae ona kapa o tsamaya thetswa kapa o etsala jwang ga re batle le sesosa sa ngwana ona le ntse eng lona le le batswadi for ngwana ona
1: doctor o fitlhile mona molaetsa o re dumelang ntate Ubane o re nna ke utlwa ke makala ga othe o e bitsitse fane fane ena ke a gola ke ya mo a nyetsweng teng kapo ke ga bo a ke tsebe empa o re gothe mona faneng ena gothe ga o na le seko jalo o go jwang wa ipotsa gore na e be re le batho ba ba tshwereletseng go botho ga Ubane ga o na le seko jale mme wa botsa gore doctor Ubane nna ke a makala gothe mona mo ke leng teng leseko ga leo
0: leseko le teng mama
1: ee
0: empa ba bagolo ba se ba ile batho bana bana bana ba ntseng ba tlaga bana ga ba tsebe gore ba botse mang o mametse jale ba re e mona le go ba re fitlhile mona go sena leseko ga ba fane ande o fumana gore bana ba tswa tseleng 8888 o mametse ande lone le sa phele jwalo ngwana ona o dula le dutse dinyewe ka dinyewe ka yena ande e botloko ntho eo ande ga ngwana ona le a mo shapa le mongatela le mabota le a mo tumpa ka mona wa e le ka meletso ngwana ona gana molato molato ke o nang le batswadi o etsiwa jwang ka ngwana ona e ga bala direction ya ngwana ona le sekolong e ba probleme le matitšereng mole o mametse mama le baneng ba bangwe e ba probleme o fana jwa le ngwana ona le a re o bapala gantle ga monate le bona o tlo o fumana nengne o a entse nto itseng ka pele e se ba tlwetlwe ngwengwengwe ke moferefere he ke mango ebile nyeunyeu ngwana a nage mo batle ona mara ga re tsebe ke ngwana o se toutlwa ke ngwana mofuta mango
2: dumela ntate Ubane le mme ka moka studio ntate Ubane ke rata se o buang ka sone ka taba tsa leseko ne nka re rona batšha ba metsenarenka ne nka bile re mametse because re ignorant tabeng tsa ntho tsa maseko because a re etse nix and-e la tsamaya batho ba bagolo ke ipotsa fela re tlo botsa go mang dilemo di a tsamaya re tlo ba bonkgono re tlo ba bontatemolo re be bo malome bo maeng but problem bogolo ba ntho tse ngata ga re ditseditse jwa ke le ona batho ba bagolo la re ruta re ignorant ke yone fela ntho ke e kopang fela gore bašwa ga re ithuteng dintho tsa setso re kgone go tseba ga se lelesiko batho ba bagolo re tlo kgona go etsa eng le eng because bana ba tlo ya tatlhegong ka baka la ignorance ya rona akeng date
1: nke o mong doctor re potlakele nakong ba no tse le masima mararo ke mane he mo re tle be re bua ka bo supervisor
3: ntate Ubane ba tla ka sehlo se bohlokwa

0: Ee, ka nako nngwe ntate a baleye. Nna ntho ke tsebang, ngwana o wa rekwa sedimong sa heso, a tloswe sedimong sa bontate wa hae. Bontate wa hae ke bona mo phile. Jwale ke kene ke mo tlise ho sedimo sa heso, ke mo etsetse mosebetsi hore ke a mo ananela sedimo sa heso, a se ka hlola bitswa ka sedimo sane sa habo ntate wa hae, a bitswe ka sedimo sa heso. Ntho nngwe le nngwe a etsang a etse ka sedimo sa heso. Ee, le a ka ba tseba ntate wa hae, mara tse ding tsa dintho bitsong la hore motho o ha nyala, ntho nngwe le nngwe tlamehile o wele ka sedimo sa heso. Hee, dikeledi. Ee, ho na le ba bang ba kenyang sefaha jwale se ka nna ke Mofokeng wa Mokgadi wa Motlalane, re kenye sehlophe e tshweu.
1: Seko le pima. Ei, ene leseko le etsa le sechitho, ntho nngwe le nngwe ya o bone e kwalehile ka ke taba ya leseko. Batswadi, ha re ka fa bana ba rona nnete. Ka nako nngwe ntse o tseba ntate wa ngwana o bo iphapanya. Ei, ya ngwana a poce sekolong, a poce a se ka bana le direction, a mamela, a phete standard ha bo maitree. Mara wena motswadi o tseba gore ngwana o na ntate wa hae ke mang. Jo, ai, batswadi, ai, ya.
2: Hey, doctor, ke mo sa buile mme a re, ei, leseko le bohlokwa.
3: Ee, ya mama, le bohlokwa leseko. Mmaare wa tseba ho etsahala eng?
2: Ee, ya doctor.
3: Bo secretive ba bomme. Bo ke bona bo bohloko bo hona le mme a le lomang le kolobe, a le nyanyang le kolobe le wa utlwa mang? A ba le ka taba a ska ana he e ha buin o fumana wa ha buin nete motho ona ngwana ona bosiu jwale ngwana ke ngwana wala o kena ka mo ene o na le nako tsa tsalelang ka tsona ene ka re wa kukunyela ka hare ka mona ha o tsebe o fumana wa tshisa ka mona e motshiso ko ona ke motshiso mwana ke ngo ko ibile bo robala sa apara le motho sa dikobo tsena le motho sa di le di vest tsena bo ba no tula fufuletswe tswe re batla direction ya ngwana ona re batla tharollo ya ngwana ona hore ngwana ona e be ngwana ya nang le bipitlelo ho sane. Ha o ka sheba maemong a hona jwale, batho ba sa etsa maseko. Ke ole le ole a etsang maseko. Batho ba se ba tlwetse maseko a bo bona. Jwale re ya kae ka bophelo. O fana hore bana ba rona ha ba thole mesebetsi. Mesebetsi e kwaleile nou. Ha re shebele ho tloha morao mole, o fana hore ho tla ngwana fela neng neng yena o kona wa kgale le matha mole o tlo nkuwa motho o mong a itseng. Wa o tswisa ke ntho jwa ha le ne kokomala o tswa hoseng le tsamaya mantsibu ya mo le ka le teowetse le sapoto le ka fumane le bile le paqame mane feme mane lono mane le lana ho tabitswa o fana go ntho ena ke leqeba le dutse motho wa mme ka ba motho wa ntate ene o fana go tswa le ntho ena ya hola ya hola le hola lena le a hola ke le kaula tswa le hola lena. Why you talking to me? And how long do you have a struggle? ska ho ignore
2: eh
3: ya tlo tsa ke ene na go fana go ntwana e e kana le mo family family e ka shapa ngwana ona wa ha over ka ba wena le wena o so motelela ngwana ona ngwana wa ntena o molakela kwa no monga ke la ke la fatse ngwana wa ntena o to etsa ngwana ona jwa le ho fikela ne ke ba ka mama le anjo o tlo ietsa ho fika ne o ba ngwana ona ya ho hai isa o ti so ke rona
2: ke ne
3: tswadi eh tswala ho etswa jwa
2: ke nnete Dr. Mohloka lebitso mona hore dumelang aka ke botsa hore ha o sign le motho be le thola bana ko go lamane ne ha o mafeselo sign be le thola bana le motho be le thola bana empa a sa lobola le lo sign le motho wena wa hao be le thola bana mara ha lobola motho ya nene bana bao ba etsa lesiko ke mohloka le bitso
3: mamela hema
2: eh
3: a ke luna ne le utswetsana
2: eh
3: la tamala lo saile
2: eh
3: o mametse ka mantswa mang lentse phoso letsa bana bana bana bana direction o mametse bo pilo ba maranta bona ba ngwana ona se susa ke motswadi o mametse o ba ne jwale ha ana direction o sane o atina walla o ipa matso o tlo o le bala hore ke ka wena ngwana ona a leng teng
2: eh
3: jwale o etsa jwale le baka kile na mama a ke ntata ngwana ha salio ka ba ntsa maile nwana lo saina e ba di mo ba ba tseba la re sa ba di mo next hala bega ntho ya luna hore re lo saina bo nkhono le kopo kopo ke le re kopa le tsela snafi le tsa tselanyana engwe e itseng ya badimo ho badimo ba re yes wa o tsa ke di jwa kama baba le la o sa ngwa musa o na ka ba ngwetsi ena e sa amohela hantle ma fela badimo ba motsebe fela a ke tswalo wetsa e ngore badimo ba tsebe ngwana wa modimo mo ngwana musa o na wa modimo
2: jale ka mantsa mang Dr. Ubane ha wa gaba mohloka lebitso ke hore bana bana ba kike ba etsetswa lesiko o bane taba sa bona di a itsiwa hantle
3: ee ha bana ha lesiko la bona ha na direction a ke bona batswadi bo bona ba le babedi jwalo ba nkana ha bana direction ha ba dula ba lwana ke kukukukuku bona e kare ke disele ke sin lapeng la o lwa bona o na le malapa e kareng ke disele ke sin mole le batho ba tsheaka batho ka lona wa khona utswa ke ntwe jwa tswa ba ka o se susa sa ntwe la re se fedisa jwa
2: eh
3: tswa le o entse eng wena o patle msadi ona ha ke ona le batswadi ba sutang wena ba hey goma re dikene ha re dikene tswa le ba o akhalela matso wena o tseka jwa mba dimo ba ananele motho ona
2: eh
3: a ke ba ke kwa badimo
2: ba dikotlo
3: tsa eh o tseka jwa mba dimo ba
2: eh Dr. ke se bana go ha ke batle re tle re sebetse ka mogomong ke tlo nka meletsena ka ofela e be re kwa la tabena e be re tla ka mane he re tla ka tabatsena ho bo ema o tsamaye e re tla ke nke meletsa fela ke tlo nka ka ofela mohlompe Dr. ka metsotsunya na e miraro fela o tla ba sa ya rabela sa harela re kwa le taba yena e re ke etse ka tsena Dr.
4: Ntate Ubane ha ka ba ke hopola hantle ha ne a tla le ngwana ka pa mme o munyela le ngwana le tla le pepitlo ngwana nana o tlo mo reka o mo rekela spaneng sa lona ha ke tlo mo reka o mo rekela spaneng sa lona o metsa lesiko la hao hobane hobane o mo rekile ke ntate Msia from Sono wa Vate o mo rekile o mo rekela ha Msia hobane hobane ke letla le pepi wa mo re ngwana wa rekwa wa mo reka o mo rekela spaneng sa ha Msia ska nna ke le Msia wa mo reka kwa tla mo reka o mo rekela ka mona ha o qetile o mesa le siko la basia ma o mo rekile
2: ndate Musia ke khola o sa e hagetse Dr. Melaitsa e mingata haholo Dr. Melaitsa e mingata haholo mohlompe re tla gotlela ho yona empa motsotsong wa hona jwa letsena ke rata fela re ka etsa tsena wena mamedi nka pene ya hao he o nke pampiri qetellong ya lena ne o tlonke dinomoro tsa doctor tse di mohlompe o tla batla ho tshwara doctor ka prefating ka mane tse ding doctor ke re ke ra di bua mo tshe o tla tshaba nka pene ya ho le pampiri he mamedi hlo dilukise doctor ubane o tla tla ho fa dinomoro tsa hae mo ka motshwarang teng doctor ke a tseba he hore hona le supnaiza ke se bona ke rata tsena
3: oh my supnaiza
2: ke sa hona le supnaiza hona le busmusi hona le tholumtwana hona le holy water hona le emotsama
3: bona mama hey watsamare o kheleke ma o kheleke
2: doctor
3: ene una le le wa bona boeta pele o bofuwe
2: a o ke a doctor ke ite boe ke ikoko be
3: ha no dula studio se o fela
2: ba
3: o tswanele
2: ah ke ikoko be ya
3: jalo ke ta mona he re tlo bua ka tholumtwana tholumtwana na go ngwa wa tswa lesiko ene ha go no ba le bana
2: ke
3: la mona ha pentunyela le. Ya le re tsaeng. Re o fa e gone ho lukisa ka mane ka hare ka mane.
2: All right.
3: Then o be feta ene.
2: Okay. Pisari bile, doctor, pisari bile. Pisari bile.
3: Yeah, yeah. Ka mantu a mang. Ha pisari e bila. Ona le motho a je mosano na batena ma.
2: Hai
3: no and down un pata ka kamburi.
2: Ala.
3: Anti pizza di abela ke go ntse di bene di.
2: Di pizza di a kula
3: ka tolo mtwana. Jwale re tsa hore di se tsa clasha. Re nge bo se mo se di tolo mtwana.
2: Di balance.
3: Ya di balance.
2: Hey hey hey.
3: U kentate. Ha ha ha tapa mana kapa a ntsa bina bina pina ya hai we chevile mane si poni a ntsa a ntsa sa go ai ah man ntate le batho ba bantsetsa
2: ba a utile mo
3: ba bantsetsa
2: mo oh doctor
3: well come on tsama motswatsoa le rato le ba teng mata a le lapa a tia
2: ya
3: le la pa le tiswe ka skare fela o mamet le tiswa le ka todumtwana le bo semose
2: alright
3: akere le tabole ba teng
2: eh
3: o la bona na kwa engwe o fikena le nyalong ka pa o na le motho dula le yena he o dula o nyonya o dula o khakapetsa fela o nka wa o lakela kwa na o tshapa ka
2: tsapa
3: o le mabata mabote ana le botse ganti ke ya jwana e ka pa ke se tonto ka pa ke ene o dula o limetse ho na le batho ba me ho abadi ya leto la relationship
2: la eh
3: o mametse
2: la dikamano
3: eh dikamano jwale ene ntwena mfumana ntwena e yetsa motho a be le anger
2: ya
3: ho bana jwale ha tsi bo re o otlelwa eng
2: ke ne
3: ho bana bo mo se tametse msebenzi
2: eh
3: ya tlo mntwana yetse msebenzi wa go bo pilo bo beteng o be mnate jwale ena yetsa gore le swenye dingko ka o fela lona ke ya
2: eng
3: ke ba ka gore dingko di tsa swenywa
2: yes doctor
3: ho be yes this smile
2: katu
3: ya katu
2: le pa le be mfuti professeur
3: ya o be le va va vumu ya ni ya o mukimo to mntwana le bose mo se dikanante
2: eh
3: mani ho ema o tsamaye
2: okay doctor
3: ema o tsamaye ke moriana o moholo kona o qaileng mamelo herbal and medical center
2: all right
3: ema o tsamaye ke ha hona le batho ba tlileng ho nna mole ba to consulta banga ba nda to ubane ha tsa re pila ka ema o tsamaye rona ke re hao a bona maoto ni ksa khono tsa bona ke a tapata ba ke a tapata ba ka maoto ona jwale ma sapo ale ni ksa go ba le busing
2: ha o doctor
3: jwale ema o tsamaye e ntse msebenzi o mametse ni le theka lena se hololo sena se se o tlulile jwale empa a ke ema o tsamaye e batla o e khotalle jwale ge ke mane ho mtwanami
2: eh
3: o mamisa
2: eh mtwanami
3: mtwanami e etsa hore mwana a ska ba le ntho ya bana
2: all right
3: ngwana ha no mtwanane e ba ngwana a matlatsa a bohlali wa o tsi
2: arateha
3: ya di propotwane sentle ngwana o na tlo mtwana o mtwana mo no mtwanane mtwanami ke muriana o moholo ngwana a qeta o hla ali motse tha a malintho e fela letsatsi a kaile kapa the very same day ha mo fa mtwanami o to hula ha mnate ngwana o o to ja ha no ba le matata e jwale tlamele re tsebe mama medi ngwana mo rekele mtwanami mtwanami is very very important and mtwanami ietsa msebetsi ietsa ngwana a thabe a dula a thabe ngwana a dulang alla a kupunelwa ka hare mtwanami ya ietsa ntho ela ya e tlosa e lagela kwana intsetsa ka ntle wa o tusisa jwale a ke wa kukunelwa ngwana wa minyaka
2: o
3: dubakane ke ntho ena e ka hare ha o ya dingake ba ngwana o na le kokwana ona wa tsa kwa kwana yetsa mama mongwane e nka dipeli e dula mona le tekeng mona mwa ka dula mona mulaleng ka mofuna ngwana a ntsa la samlala ya a wala ka ola samlala ene ho ba le motshiso mongata jwale mtwanami e lwantsa ngali ntho
2: tsejwalo
3: yetsa ngwana e be di propona arate dijo ntwe ngwe le engwe ha se ngwana no mtwanami ha se ngwana o ka motinela o tlo mothabela bosiu le motsheare e ka re la robetse ka o ka motsosa o tlo mme ha o tlese ka motsosa te o nule mtwanami robetse a go ana ke opotse ngwanaka o ne ngata lo mosunang tsa robetse ne ka bana ba bang ba lo mosunang tsa robetse mo
2: ke la ka utlwa lebeke e fetileng doctor ha o bua ka mtwanami o re e tshireletsa le ngwana mehatong
3: o
2: ka itsamaela ka ngwana
3: ohle ke re bona bana baloi bana ba hatamba wa tsa ona le batho ba sebetsang mosebetsi eo fela ya gore ba tlhekefetse bana ba bana jwale mtwanami e tlosa tlhekefetso ena e latela kwana bona o fumana ngwana a wena wa phela bane ba ipotse gago ka mekso ka mona ba le ngwana a teng a llaga kanakana monke le mtwanami o itholele fela mo rekele mtwanami o ta smile wa utlwa mmama jwale re ya kae he
2: re ya ho holy water holy water ke bua tsena holy miser ke la go utlwa o rwa e fotla doctor hai we tsela ka bohala
3: a ke re ha o batla yetse mosebetsi kame we halifela
2: we halifela
3: ya we halifela kana holy water you are about one saman
2: professor
3: ba loya ba to ba tame mo ba hase ha ba ha ba ba ka ni tsela mi leko ai ai mi leko ha ba koma wa ai khutela ho monga ona ha khutela ho monga ona mamela mme
2: dipende di msaye to tsa site
3: aba ipotsa ho khantu ho site ina ha ke ho motona bile a matela holy water
2: alright
3: holy water e ke sutula meleko holy water is ya hana hotwe o nale le setrito sena wa futa ka yona
2: alright
3: o mametse ene wa bua wa ikopela mo walo hona lo o lwane ka mo lo ntsa setrito hona lo re o hlape ha fela ntho tse mnate we ikapela o ei ke rate ene ba tau tsala ka mora ye ene bona ka go sebedisa ho lota wena a go bonana
2: I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house.
2: Holy water ye doctor re etsa jwang re a enwa re foka ka yona ko re e sebetse jwa
3: bona holy water
2: eh
3: wa ena
2: eh ya doctor
3: o mamese
2: eh
3: holy water ena wa foka ka yona
2: eh ya doctor
3: a ka wina e lwantsana le ntwele ka
2: ka
3: ya e trola e fase e tso ka mrawo
2: oh
3: wa utse ha ba ta o phalaza ka holy water wa gona o phalaza ka yona o itshela ka o meeting wa shake ka o itshela ka o meeting a o phalaza ka yona wa no wa phalaza
2: oh lo hlapa gona
3: wa lo hlapa wa hlapa ka yona
2: lo foka ka ntle ka
3: mo e bona a kiss tula meleko
2: eh kiss tula meleko
3: kiss tula meleko bona e tula ho tula tula ho
2: ka se so tlo re ke makutse
3: ya makutse ba kutse
2: ke makutse ha so lo ke meleko
3: ha so lo ke meleko
2: tole he doctor eh ke kopa o botsa he go rena ebe mtho ebe doctor mamello he bal ba ke ho ba ne be ke ngole ngwe doctor o ntsona le motho a motshama a qala ngwe mamela mamello he bal yo kae
3: mamello ya mane ka mane ka mo eh mamello ka mane pela tshepo
2: o pela tshepo
3: eh ha ha ya mole hona le Everton Road kana ka Everton Road ha o botsa manka pa mamona St John
2: ha
3: ta o bontsa hona
2: ha mamello
3: eh mamello e ba le mane
2: di hlaiswa tsena tse doctor buang ka tsona ebe re a dithola di chemisting tsa body herbal shop
3: la dithola di chemisting le di herbal shopong le ho rona ma
2: le ho lona mane
3: ene ho rona di theko di rantantswe
2: eh
3: ha itswa di chemisting ba di supermarket
2: ko re ho lona mane ke thola ka manufacturer's price
3: yeah
2: ha ina baka
3: yeah
2: ho ra ke kisa wena mane
3: ma o botlale mare ma o nonsole ka ina baka o
2: fela a o tsama le tsela nne temo di mola re kana go tshwane le ile ke yona nako ne ke tsantse ke be le kwa ena
3: a ntsha ke nna ntsha ke wa bona ka so ka ka so di re ke ntsha ke
2: a o ke ke ke ke ke ko ko be
3: e me tele o le motla ka teng o le mbore le di ka teng
2: eh
3: ya re ka o tsentsa ho lu o ya e ene e ka go overdose wena
2: ke se ke mo ha wa tsama madi a konyana doctor hlatsa le yona eh ya doctor
3: ya ha ke wena wa mixa mixa
2: mo
3: tsale yona ya ina le tsela tsa yona ke ka o sebeletse mare hape ntho ke tlo tsang yona
2: eh ya doctor
3: ntho e tswa tshepong ya motho
2: eh ya doctor
3: to ka na sebetsa se tla se feka pase
2: eh
3: ma house na tshepo
2: eh
3: has no
2: sebeletse
3: mamesi mama ya pele ka me tshepo e bete
2: eh ya doctor
3: ene lwena o lwana wa tsa o lwantsa
2: eh ya
3: hle wa tsa o batla
2: eh ya doctor
3: ntho e ngwe e batla jo tsa tla
2: ya
3: ma e lore o se begile ba dimpe
2: ha
3: se begile ba dimu o ba lwantsa ba dimu ha na le le tsa se na ka bi kokobezo ke a se ke a le kopa se se mosebetsi tjela o fana hore ba di radu o di sheba mahlo
2: mo sa di se
3: o sa di se ha o se begisa ho
2: eh ya
3: di sala di tsore ya mana holy water ya nsebeleta ke eo he bona fela
2: tole he doctor kana kongwe e be lo re kina le bothathanyana ke batla go mohlompeng ke ke hlae ka mane ka wena pele ke tse ke ya di holy water kana kongwe mohlompe ke tla lata holy water gante ke hlopa ka supervisor
3: eh
2: jwale ha di consultation sa doctor di sebetsa jwa
3: ya mamela ma a ke mama ho rona mole
2: eh
3: ke sebetsa ka ba di ba Africa
2: eh
3: e ke ma di Africa
2: hala
3: yo nka o jotsa Africa ofuta batho ba Africa
2: a eh
3: batho ba Africa ba tsa ba jwa mama ba thabela mo ba lenteng
2: or eh ke
3: ha ba le mali u di mama
2: eh
3: mano a shuwa mole
2: u di mokwa
3: eh
2: ke wa pa wa ka
3: mama Mova zabante mova sainte ke ata skare ke latela ma Afrika borwa sekare kwana
2: eh
3: ya kena ka gatsona dintotsi ke ka ho kana le bo manyamela
2: ala o le ona le manyamela
3: manyamela o te
2: ala nokta
3: o nyamela mona
2: ke eh ah o ponyuka ba mpe
3: ah jwale ke tsietsi mo
2: eh jwale ba batla ho tla he doctor e be di consultation tsa ho di tholala jwang
3: eh wa patuwa mole Eh. Hona le mo patuang teng ka ha wa kokota man ke 350.
2: Oh wa kokota.
3: Eh wa kokota ke 350 ka man. Ha ka tao patla ka mono le tsa ntwengwe leng kona le tswang le nyulwang le kang ka ho nna ka man.
2: Oho.
3: Mme maubane o tla le lona. Ke mme maubane a le tla a ba patisa man.
2: All right, look.
3: Ke no tswa ma ba ka tao patla wa ba nka o batisa ka ho nna.
2: All right, look.
3: Ha ba fika ka ho nna nna jwa le ba ntsa 350 ya o sheba.
2: Oho.
3: Kona re to sheba. Ba jwa le rona
2: a ke 350 ya kokota
3: a ke ha no kokota o phatla mole o no ba di mun ka ba ana ne ba yes
2: eh ya doctor eh
3: o kene o te mme ma u bana tle lwena
2: eh
3: ha ka ka mane jwa le re lo re nka se ipone jwa le
2: orang
3: tv nya la ke na mona eh ba tawo ta ba bangata ba re o tswa spin ya ka u bana
2: eh
3: ene nkhono kwa ne mane
2: all right
3: ke na ntsa ndi taba tse wa di tsa spin mona
2: oh Ke bo 2 to 3,000. All right. Ha o batla o bona ka mang?
3: A go batla o bona speed.
2: Eh.
3: A ke le wena o ya operation.
2: Eh.
3: O batla o bona guy no more.
2: Eh.
3: Ke na le tshete tsa yona.
2: Ke nete. Eh, ke nete.
3: Le nna ke ke ntwe jo le ka o sia mole. Ka tla ke itlela o se o qetile o ke tlo fumana e se le ditsietsi le mathata. Ka me jo le ho sokole nna ke lwantsana le bophelo ba hao jo le bokgone o kopana.
2: Ene
3: jo le ntwe le ha o ke ke ba ile ba. Ha ke ya tswa pelong ya hao langa o thusa ka ho tsusa mara ha ke ya tswa pelong ya hao o tlo hloya motho o ba le story le la lo bula yo ka bula le ka matso ao that is why ha o ya mole o tsebe ho batla eng
2: all right doctor jwale ke kopa go ke botse doctor ka mantso a mang di ntho tsena ke di etsa kana ko eleng ho na le hore nka tla fela be ke ga doctor tsatsi nena ke to kokota fela ke khutlela ha e ke tla khutla kapo ha ke kena ke tshwantse ke kokote se ke kena kapo nkana ka re doctor ke a kokota se ke kokotile ke khutlela haye ha ke le handle hape ke thotse di sende tseding ke tla fihla se ke fita fela kapo ha isebetse jwana
3: ha isebetse a ke re ha o kala o kokota ba di ba pa
2: all right
3: ba di ba ntho tsa o di khono tsa mayane
2: okay
3: then o ya ka mani wa ka ha o kokota o ba boss makale o ha jo ya ka emotone wa gona o tlisa ka mantsoa mang ba di mutamile ha o kokota o sentse o nkuwa o iswa ka mang
2: le
3: ka roba eh
2: all right
3: ka tla go bonka mang then re lo bona si so sa santwena ke eng si pir santwena se ho kae se ka fetswa ka tsela e feng le bo hloko bona ke bo jwang ba di le molemo ba o nna ntota di le molemo
2: eh ke nne
3: tsetso di hotse lona tsa tsofala lwena sa ibile ke tsona tseng ka sebaka bophelong ba hao so ka meresida te la hantle le ntwa ya sona ha di lwantswe fela once he re tsantsa re tolwana
2: mo re tsantsa re
3: tolwana
2: o bana ntwe nkile dilemo o a hele
3: mo tsotse a ke mme kwa ho ka ha ka dula mo le bare mona ke haka he le ka ho etsa moitlolo ka ofa o ka setse mo le
2: ka
3: ka ho di jwa le ka mile jwa le o latiwe bo bua jwa le ba toetsa ba to fotla jwa le ka mo le go na o tsama.
2: A ile batla bo doctor bonggege.
3: Bonggege. Ka nne.
2: Jwale he doctor di hlaiso tsena tse ono so di buile. Ebe di ntse ditswa ka bongwe jwalo ka potse doctor ona le areng ke na le combo. Ire ke re mohlompe jwalo ka nketsa tsena. Go baneng vusmusi le tholumtwana. Ntse di tsamaellana. Ka nka ile mo hlompe doctor ka re dina le combo ditswa di le pedi ka potse o di fumana ka bongwe ka bongwe.
3: Wa tsama ma ditswa. Ha o ya ha ile combo ile ho nka ema o tsama e vusmusi tholumtwana ntwana mi holy water di five.
2: Alright.
3: Kombo ke kombo ha ya ingwa ile.
2: Ile jwa.
3: Ka mantswa mang re teko ya teng e ba fatse nya.
2: Alright. Ha o di nka di le jwa.
3: E le di le jwa.
2: O papana la o tla o tola ta ilengwe.
3: E lengwe. Jwa lo jwa lo jwa.
2: Alright.
3: E ya mama. Jwa jwa le na kwa rona ise bile e ya ya ba le.
2: Ke ne ke kopa fela doctor ha ka fana ka dinomoro.
3: E ke ba jwetse ba di tola kae ma. Pele. Mona frena ke mona. Ha o tswa le kwa mona o ya ka mana. Taxi lo ke ena.
2: Oh.
3: Taxi lo famas.
2: Eh.
3: O di tola hona mona pela pela le kwa FM.
2: Oh, hona fela ka mona. Hona
3: ka mona ka fast ka mona.
2: Ka fast ka mona.
3: Taxi lo famas.
2: Oh.
3: Ha o tswa taxi tsa rona. O ya fana bail park. Kwa bu base.
2: Kwa bu base.
3: Wa di tola wa di tola taxi tsa rona. O ye mamba herbal.
2: Okay.
3: Wa di tola taxi tsa rona. O ye spa pharmacy.
2: Eh.
3: Wa di tola taxi tsa rona. O ye mane Everton Mall, Everton Pharmacy.
2: Eh.
3: Wa di tola taxi tsa rona. O ke mantle tsentle.
2: Ke mantle tsentle.
3: Eh. Jwale kamile ha o batla ha o ha o ya mo o botse ba go batla eng.
2: Eh.
3: Eh, ha o ntso tsa Dr. Ubani. Ba me ke e dinga tanto tsa Dr. Ubani. Kamile o bua o batla eng. Ema o tsamae ka ba batla eng. Ba khone o tsusa ene ske wa tinela ba rekisi ba ba batho ba ba ba ba ba re tsetsa mmoi hoi batho ana ba tna ha ba tsebe lubua le batho a ke wa swena fe ba ba ta o lokolwe ba khone o bona customer tsedi tsone ba batho ba bo bona bana le di enga
2: di enga issues dog enga
3: enga issues ngwanese tsone ho twa mo ngwanese batata babo ba dinka hona hona dibete ka theko
2: ha
3: olo ha olo
2: e batla ile fatse nya
3: e baka ile fatse ba ithola ka tshelete di chemise di tholang ka yona
2: eh alright doctor wa gona le hore mhlompe ha kitlile hekse ke kokotile ke be ke itsheba doctor ubane wa gona hore mhlompe ha ebe doctor a sheba mona bona hore taba tsaka di hle dimpinyana di batla ga yela bengwa. Doctor wa gona ra tloa lo sebeletsa. Mhlompe mokhuba o jarte.
3: Mamela a ke re nna ha ke tlatloba.
2: Eh.
3: Ke tlo jo tsa ona le ntomane.
2: Eh.
3: Ene la ke tla ke to sebetsa hao.
2: Eh.
3: Ke ha ke kena mole. Re ke re tsama ka o fe kena ka tlo hantle.
2: Eh.
3: Teng ra tswang ka o fela le lona.
2: Eh.
3: Ba jumba to njwe tsa hore lona le cheke mona.
2: All right.
3: Na ke mela kwa na ke atamelo atame.
2: O a watame.
3: Ha ikli ka honna. Na mikele ntse le me mo.
2: Eh.
3: Ne khantse ka ditotse le lona mo ke busiwa ke. Ka ke nka ke ntsa.
2: All right. Eh.
3: Ke tlo tlile ke ena.
2: Ah o ipoloka doctor ba no tla bo so o hla di social media ngo thutle le yona weekend tsa
3: ka tlo ruitsi. Eh. Wa tla tsa ke ka mele ba eme ba be mona.
2: Eh all right.
3: Then ba ho tsike bona.
2: Ho tsike bona. Eh.
3: Then bank up plate by the amke ba plate o man
2: eh
3: ba bana ba tletse mona ke family tswa ka ofela ha o tlo motho a le mo
2: eh ya doctor eh
3: then ga inga inga
2: ha
3: inga ha ke ka mo ke ke ntsa ke ba amane ke ka bank up plate o hemme
2: nda
3: ka banta tya
2: eh
3: ha re ka tlo le ona eh ha tla ka tlo ke to tsheba le ka ofela mona ga batla mona a ke mo bulu le ntho a ke se tsetse mo riana mana o tsotse ku wena ka metsi wena o tonga metsi ka tlo ka ba pompong o tlo tsotsela mo a ke jwale o na ke ngwe ina le siretse
2: a
3: ke then ba ke na lona ka tlo then ba sheba ga sheba mo ga ntsa ke yena ntwalo ke yena tsa mo qala mo satse se o nuka ka ba mo buo ka ntle te le ka tla tswa ntwe na ibe sta ke re bone ke eng le lona ka be ka itsa go ke eng ha le tso la ngwana e ka ka itsa tso la ngwana ha ile kokwana ntwe e ja maphilo a lona mole e ka bona hala ha ibe ile eng ka pa eng ka pa popo e ta bona la go ke popo e le ya tokolo siele ba itsile mona jwale ga ntsa jwale ka mele wena ha o qeta o mpatala ka be ke khutsetsa o le teng ga tsamaya go le khutsetsa ha bo yona e lo ja beng ba yona a ke khale o tsa batho botlhoko e lo tsa batho ba le ba yona botlhoko marona
2: di utlwaetsa Doctor ka se re setse fela ka metsotso e mene ya rona ha ile hantle se setsofetse ke ne ke kopa fela ha doctor ka pheta hape dinomoro mo ba ka motholang teng
3: 072 71 33 167 How rata ka pa how rata ka 076 289 3623
2: Hobaneng botho ba pele bophelong ha o gona o ikokobetsa o gona o ya mangweleng ha ona le thologi ke ngwa letsa ntate modimo ruta botho ruta hlompa ka o fitisisa o fa le bona bohlale so la ke tla mona doctor ha ke tle fela ke ke gantse lante re ya ka lena ke kope o ntate modimo nthuse ke letsa batho ba ho hantle so le ke a leboa ha o khothatsa o nkutlisa rantse ke lla ho yena ke ntse ke rapela che wa nkutla ebile wa ara
3: ya le bona la le jutsi phatle ho wena mo ra bontse wa bona la go meta pele
2: a o ke a le bua amen amen amen
3: tanga ni tanga
2: ni tanga a o pete ile doctor
3: kubai
2: kubai u bitlala beke nye tlanye wena doctor o tsamae hantle re ka kopana beke tlanga ntate mo magatile mo mamedi ditswile he tsena ditswile jwalo tsena tsa mamello herbal le yena doctor professor doctor ubane o so utlile he wena mmamedi le nomoro o file tsona bakeng sa sa ditholang ke 072 71 33 167 072 713 3167 076 289 3623 wena mmamedi tuko patshwagelo hle wena mmamedi o nkinele matso metsing ka nnete melaetsa ya lona ebile mengata empa ke a tshepa he gore mmamedi tsheo tlhaketswe melaetseng ye mengata ebile ke a hopola gore le dipotso nne dihlile di batla di botsa ntho e le nngwe le di-products ke tseo he mmamedi ntate o bane o sa buile ka tsona itholele tsona he mmamedi wa le kwa FM hodima hlogo hora ke a leshome le motso le mong mme ditaba tsa Sesotho di a latela tsona o di ballwa ke mme Mpho Mokoena.
5: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
6: Ha ke lebohe rakgadi di hlogo tse ditaba horeng ya leshome le motso o le mong nyewe ya pele ho nyewe tabeng ya ho baleha tjhankaneng ya motho ya qoswang ka ho betsa le mmolaitha Bobesta e lebeletswe ho tshwarelwa lekgotleng le phahameng la Freistata Bloemfontein ka Labohlano. Lekgotla le tla etsa qeto ya hore na ditaba tsohle tsa molao tse setseng di phethilwe le hore na taba e se e loketse nyewe. Pesta le mokoswa mmoho le yena nga ka nandi phama kudumana ya qoswang ka ho muthusa ho bale ha tshankaneng ba hlahile le kgetlo la ho qetela kgoding ya Phupjane. Pesta o kwaletswe sitsing sa tekolo ya tshoso ya Ebongweni Super Maximum KwaZulu-Natal. Pesta o ile a bale ha tshankaneng ya mangaung e neng e laolwa ke khampani ya tshireletso ya G4S

0: Tirisano hona o sitisa ditukisetso tsa hae bakeng sa nyewe. Moemedimolao o le moreki e bile le mathata mme sena se ka lebisa ho fedisweng ha boemedi ba molao. Pesta o boetse o na le ditaba tse ding tse amanang le taba eo ho yona a batlang ho bula akhaonto ya hae ya banka ho fumana laptop le maemo a phuthulohileng haholwanyane a tjhankana. Le ditaba tsa dipolotiki, Brown Mokgotsi o lahlile polelo ya mahae o ne baleso eo. Mmuso o senotse ka labobedi hore ho thwe Mokgotsi o rorile ho baleha tlo la qetela lekgotleng ka la 20 kgweding ya Phato. Ho ya ka mmuso, mokolonele wa DSC o ile a ikopanya le batjhutjhisi mme a ba tsebisa ka morero oo ho thweng o entswe. Ho tlalehwa hore Mokgotsi o ne a rera o ikgakanya e le mohlanka wa ditshebeletso tsa tokoloho. Ditaba di sale mothating, lekgotla la molaotheo le lebelletswe ho fana ka taelo ya ho qetela nyeweng ya VAT. Sena se tla etsa hore matla a letona la ditjhelete a ho fetola sekgahla ka bongwe a se ke a hlola a sebetsa. Lekgotla le fumane matla ana a sa dumellane le molaotheo, mme la fa palamente dikgwedi tse 24 ho lokisa molao. Bahlahlobi ba hlahisitse matshwenyeho mabapi le diphetoho tse sa lebellwang tsa mabenkele le tsa diakhaonto ha o eketswa lekgetho ka taelo. Ba pheakganya hore diphetoho di lokela ho feta dipuisanong tse nepahetseng tsa molao pele di qala ho sebetsa. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 11. Nyewe ya pele ho nyewe tabeng ya ho baleha tjhankaneng ya motho ya qoswang ka ho betsa le mmolai Thabo Pesta e lebelletswe ho tshwarelwa lekgotleng le phahameng la Freistata Bloemfontein ka Labohlano. Ditaba tsa hora 11 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya 12.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: Crafted by French master.

Mama Medi, Wally Boyfriend. Hora le motsotso di dumetse wena mo mamedi motsotso le letsatsi di dumetse nako ke yona tsatsi lena la boneng lena la bomme ba merapelo mo mamedi lenyolo ile selele teng letsa lifuduwe mo mamedi ka ro sebaka sena re a tseba ba tembe sa le ba robala diphateng Modimo o bone bile utlwile sello sa hao seng hona. Modimo a ba bua are sello sa hao se fihlile ditsebentsaka. Ka motsotsona ke rata ho ikokobetsa.

le maleming a bona ba ba khatang di ba ka ba tsamaya bomme ba ikokobeditseng ho museng ha ka jenule ka hoding ba mmolella di tsietsi tse ba khatatsang tsa lefatshe lena ke bua ka letsatsi le leng mosadi a kileng a bana le phallo ya madi mosadi o itse ha ba ka ha bona Jesu a ikokobeletsa yena ho bana jole ona ba tla Jesu le ba ka lene le leteng ho bana o kutsidile mo le di le ngwana mosadi ona wa phallo ya madi a theoa a ya go tlase le

0: o toka mangwele a phuphuletsa ka letsogo la gae gobane o na na le tumelo ya gore ga a ka fumana fela qholo ya kobo ya jesu o seng re kopana le bomme ba batlang fela qholo ya kobo ya jesu go e ama fela ka letsogo la gae gore a tla kgone go fumana pholo o mong mosadi o batla fela ga a ka mo bona motadima gore a tla fola o mong motho o batla fela a le o shebana le matlho a jesu gore a tla kgone go fola wena o batla go fodiswa ke eng o ka fumana eng gore o ka fola o mong motho o fodiswa fela ke lentswe gobane lentswe ga e sale e le modimo go tloa tshimologong lentswe modimo go tloa tshimologong lentswe le le go modimo o mo motho le o fodiswa fela ke lentswe ga ka fumana lentswe o le go fola ne ke dumedisa ga ke tsho jalo mo mamedi wa ka ne ke le o tloka fela ke inela matsogo metsing go na le motho ya tlang a tshwere lenaka la oli goseng ga ka jeno le go na le lenaka la tlang ka lona nna ke eme gantle gobane ke emetse o le o fodiswa ka lenaka go na le motho ya kentseng lenaka lethekeng la gae o tla fela ka lenaka la ole go le o salfa banna le basadi ba batlang pholo o seng ga ka jeno le empa mosadi o na wa motlholo o na batla qholo ya kobo ya jesu gore ga nka fela ka e ama ne ke inela fela matsogo ke dumedisa mo mamedi goseng ga ka jeno le dumediswa ke mara archbishop ubane kereke ke ya Saint Abrahama lenaneo ke lona ke lona la Saint Abrahama le dumedisa goseng ke setlogolo sa gantlhapho ke setlogolo sa ganyambose ke setlogolo sa madia le blomo ke mamorena ke ngwetsi ya kwene ke ngwana botlhano go mmae leng tatae ne ke inela fela matsogo ya ratang go fola tlong sedibeng sedibeng se phodileng sedibeng se maphodi sa bophelo motho ya kenang ka gare o sona o a fola ka tumelo fela o a fola re tlo fodiswa jwale ke motlhanka wa modimo ya tlang ka lentswe goseng ya tlo re fodisang malwetse ya tlo re fodisang maqeba ya tlo fodisang ngwana ya kulang ya phelang ka gare go na le motho ya phelang ka gare ga fumane fela empa motho ona o fodiswa fela ke oli oli ya lentswe goseng ga ka jeno le ga re mameleng mo mamedi wa le kwa FM goseng ga re atameleng sealemoyeng re tlo fola bomme le bontate ga o kgathala tse masea batho ba seng ba utlwile lentswe ga o tlo fola goseng ka jeno lena ka kereste morena amen,
1: amen. Mo mamedi wa lekwa o sa dumedisitse ma archbishop o sa dumedisitse motlhanka wa modimo ga re etsa tsena re tlo mamela motlhanka wa modimo e leng Dr Tsotetsi o tlo re fa bogobe ba letsatsi o tlo bua se pelong ya ntate modimo go na le mokgwa o le ena a tsamayang ka ona ke ratagang ka moetsa gantle gore a kgone gore a beye ka mo moya wa modimo o tla molaela ka teng e re ga ntse a tamela motlhanka wa modimo re tle re mo tsamaise ka mokgwa o a ratang go tsamaisiwa ka teng ebe o tla re fa gore na molomo wa modimo o reng la boneng lena

0: ona wa nkhathatsa
1: ya
0: dikhathatswa ke moya ona ka mihlele matsatsi ke khathatswa ke tlhase ena e o re kopang mara ash ke tswa lefung ke ke pitileng
1: oh jesus
0: ha ke kena ka nqalo ya bafu
1: oh jesus
0: simetring e nengile ho yona
1: oh yes
0: ha o kena me waka boto ena e ngotsweng symmetry e ngotswe ka tsela e tsenana
1: oh jesus
0: e ngotswe le rona re ne re tshwana le lona
1: ah
0: ke boto ena ka kena ka
1: tsela
0: e tsenana
1: jesus
0: gile ha ke khutla the very same boat
1: yeah.
0: How is sheba e hlaha ka mona
1: ka
0: mora e Lelona,
1: hey,
0: ntse le tlo tshwana.
1: Lero.
0: Hey. Ka khathatse.
1: Hey.
0: Ka utlwa ke khathatse. Ntwana ya ntacha.
1: Yeah.
0: Ka ka batla ho ipatla. Ke ipatlisise.
1: Yeah.
0: Ho rena bophelo keng.
1: Oh yes.
0: Wa bona ha ke ne ke ga utlwisisa.
1: Yeah.
0: Ho rena bophelo keng.
1: Oh yes.
0: Mohlomo ke ne ke tla dumela.
1: Yeah.
0: Ke tso santa te mojimo.
1: Yeah.
0: Ho bana o ke keng.
1: Ya.
0: Kinna.
1: Oh Jesus.
0: Kinna.
1: Eish.
0: Empa rona batho ke gona fela bofokodi ba ho se utlwisisi ditaba tsa Modimo.
1: Ya.
0: Ka tsela e tsena ne ke batla fela ho malapa ohle. Ao motsotsongwa jwalo nako e fihlileng. Ya hore Modimo aba amohe seo a neng a ba adimile sona. Ha ke re o re ke ne ke le adimile. Mme jwale ke latile. O latile bao e leng ba hae. Bao a ba bitseditseng ho yena. Hoseng ha letsatsi re phamisa fela sa katuku tse tshweu. Re bitsa lehodimo. Ke re wa halalela. Wa halalela Jehova wa magotla. Lefatshe lohle le tletse kganya ya hao. Ntate rona ya mahodimong. Ke tlo kopa fela kutlwisiso. Kutlwisiso ya lefu hore na lefu ke eng ke kopa fela kutlwisiso ya hore jole ka jobo hane a bua le mosadi wa hae a re na o no lebeletse tsentle fela tse tswang ho Modimo athe le tse bohloko re lokela go re di mamele re lokela go re di amohele ho seng ha letsatsi ke re ntate rona ya mahodimong kena lapeng lena le lane bao motsotsongwa jwale dikerese di tukelang fatshe bao motsotsongwa jwale dipotso di le ngata go feta dikarabo Modimo ha ebe wena karabo ho seng ha letsatsi ho malapa ohle re bitsa wena lenyolo ila ho loka wena sedi la ditšhaba re ba romella moya ona moya wa nnete moya wa tshiseho ka Kriste
1: amen
0: morena re fa matla
1: amen
0: amen tloho na le wena ye bukeng ya Jeremiah Jeremiah 33 verse 3
1: okay
0: Jeremiah 33 verse 3 ha ifumane le hile e ba le ha ka tsenana ka thuso ya Modimo
1: oh jesus
0: e ke fela bitsa ho nna ke tla o araba
1: yeah
0: amen
1: amen
0: bitsa ho nna ke tla o araba
1: yeah
0: molaetsa wa letsatsi la hoseng ke molaetsa ka pa ke pulelo nyana e ka ke nye khutshwe nyana
1: yeah
0: empa taba tsa yona ditelele
1: eish
0: molaetsa ke o reng bitsa ho nna ke tla o araba ha ke tsebe na re kena lelapeng le feng ho seng ha letsatsi molaetsa ona ha ke tsebe hona o wela ditsebeng tse jwang ditsebeng tse utlwileng bohloko kapa o wela ditsebeng tse utlwileng mathata a lefatshe fela molaetsa wa letsatsi wana o re bitsa ho nna ke tla o araba e ka bona ke Modimo ka sepele o bua le motho wa hae ha ke tsebe na o seng ha letsatsi ke kena lelapeng le feng ke kena ho bomme ba feng mara a tshe ke kgwedi ena e ya kodumela kgwedi ya bomme ya bomme ba ho itlama matheka ya ho bomme ba ho jaga merwalo le senya bona o bona ha o le mme o le mme ya nang le lerato o le mme ya nang le kutlwisiso o le mme ya ifrostanang o le mme ya tsebang modimo o le mme ya tsebang go jara o jaka ditsietsi tsa gago le tsa batho wa bona ga modimo a ile a o kgetha a o kgethela mosebetsi e le kareng kgweding ena ga e ya e kodumela go bone le bo mme bao modimo a ba tlotlisang ka mesebetsi ya bona go na le bo mme ba kileng ba fepa malapa a banna le basadi go na le bo mme ba kileng ba apesa malapa a banna le basadi go na le bo mme ba kileng ba fa ba neng ba lapile dijo go na le bo mme goseng ga letsatsi ba tseba modimo bao ba sa lebelelang moputso godimo seo ba se entseng wa bona ga modimo a ile a ofa sebedisa seo modimo a o fileng sone amogela ka mokgwa modimo a o fileng sone go na le mme o mongwe seng ga letsatsi lena o re ke ile ka rata empa ka seke ka rata ke mme ona ke mme wa modimo e ka re ke a mo bona o re nna ke ne ke rata empa nna ke ne ke sa rata ke motho ya neng a rata o etsa dintho tse ntle empa dintho tsena di ne di sa amogeleng go na le mme ya reng ke ne ke fana empa nna ke ile ka amohubatla o bua le mme ya keileng a fana fela yena a amohuba goseng ga letsatsi ka letsatsi le leng mmoshe ga otho a lo ntsha setšhaba sa Iseraele lefatsheng la
2: ekgepeta
0: gothe ga ba qeta go tswa lefatsheng la ekgepeta ga ba qeta ga ditsietsi le mathata di ba fitlhela ba lebala modimo ebile ba roga ka modimo ebile ba re go mmoshe mmoshe o re ntshitse lefatsheng la ekgepeta mo re neng re ja dikomokomo re teng mo neng re dula kaka bare ba ne ba dula ga monae empa ba lebetse gore ba ne ba le
2: kgolegobatla
0: bua ka batho ba kgolegong seng a letsatsi bao ga ba tlameya gore ba bitse go modimo ba bitsa go batho moshe o la fumana tsielegile o re go modimo ke bitsa go wena keresete motsotsong wa jwale o re go lerata o re setšhaba senketseditse lerata o re ga ke sa utlwa gorena ke ya kae o re jwale ke lokela gore ke tlogele batho ke bitse go
2: wena
0: modimo ore o ikgutsa ore mmoshe kgutsa gobane ke utlwile sello sa setšhaba saka goseng ke batla go bua le mme eo modimo a reng ke utlwile sello sa gago go na le mme ya nang le leqeba ore leqeba lena ke leqeba la kasheko empa bopaki ba lona bo tla bonagala go sane ke utlwile botlhoko ka sheko empa go sane ke tla ba paki ya ntho ena e kileng ya e tsagala gonne go na le mme thapameng ya letsatsi ya imetsweng go na le bo mme thapameng ya letsatsi ba kileng ba etsa dintho tseo modimo ka sebele sa gae a reng ke utlwile ke batla go bua ka bo mme ba tshwanang le basadi a kileng ya re ka tsatsi le leng gao seo sena letho ka tlong a tswa e ka re ke a mmona a tswa a ikgatlhigatlhile ka thaolonyana ka re ke a e bone mme wa ka e fedileng a tswa a lo fatafatela bana ba gae dijo mo a leng teng ga ntse a fatafata o na lentswe kapa o na le puo ya e buang o re fela modimo a na wa mpona ke batla mme thapameng ya letsatsi ya buang mantsho a o re bitsa go nna o re ke tla go araba mme ona o re modimo a na wa mpona na ga a bolelele modimo gore motsotsong wa jwale lelapa la ka ga lena dijo motsotsong wa jwale ke kikene ka gare go tlala o re fela modimo a na wa mpona na ke batla go bua le mme
2: seng
0: ga letsatsi mme maobane ke tshapa gore bo mme re na le di-cellphone kaka o fela ga rona na o te mme ya kileng ya re ka letsatsi le leng ga founa a fumana karabo ya neng a na le bothata ya itseng ya re ga nka founu ya gae a re re ke phone le mo aisane na o ile a mofumana go bane ena ba miss call.
2: Oh Jesus,
0: aina ke miss call ka pa phone flat ka pa motho ona ha fumane le hey ka motsutsu ona ke motsutsu o wena o neng o mmatla ka ona ke motsutsu o neng o batla ho mobitsa o re a tlo o thusa tsietsing ena ona nyo.
2: Oh yes Lord,
0: ha o mofumana motho ona phone ng ena ke founu e tletse ka mabitso a mangata empa o tla fumana gore ga letsatsi le dikela ga o na le thuso le e le nngwe e o e fumaneng dikarabo tse o tlo di thola ke ne ke le siko ke ne ke robetse go janong wa founa o seng go janong wa founa mantsiboya ke motho ye keng ga o le ka gare go tsietsi o na le dikarabo tse o atlang go fa tsona ga e le thuso yona o kebe wa ba wa e thola empa modimo o seng ga letsatsi o re bitsa go
2: nnaore
0: nna ke tla o araba o re ke tla o bontsha le tse patilweng ke tla o bontsha le ore na metswalle ya lefatshe lena e jwang o re ke tla o bontsha le le dira tsa gago tse ntseng di tshega le wena gore na ke batho ba jwang ke na le o mathela bathong o bo fitlho mo fe ditsietsi tsa gago o mo fe mathata a gago a ba o bolelele gore ga o le thata o tlo o mpitse kanti o mo bitsetsa gore e tlo ba paki ka go ke reng leqeba lakalaka sheko ke bopaki ba ka ba o sane gore e la re ke le mathateng e la re ke bitsa go wena ya ba ga ko o thole ya ba ke miss call tse ga e setsele tsotlhe di etsagetse ga o tla o tlo batla go bona gore na ke fetile jwang ke tlo feta gobane modimo ka sebele sa gae o mpoleletse o re bitsa go nna a ke re tlogeleng go tshepa batho a ke re tlogeleng go mathela batho o latlhegetswe ke dintho tse kae tse ntseng o bitsa batho ga batla ba qeta go di bona e be ba o nkela tsona ke ka go ke reng ke na le lerato la go rata empa ke na le go tlhoua ga batho ke motho ya o kileng wa moetsa gantle ka mehla le matsatsi ga dintho e kare di tla go tsamaela gantle ga modimo ka go tla utlwa thapelo ya gago bane ba neng ba o thusa e ba bona dira tsa gago ebile ke bona ba tla tsamayng ba bolelela lefatshe gore seke wa mmona a le tena ole a bitsa go nna ke nna ke neng ke matha le ena seke wa mmona a le tena ke nna ke neng ke mo fa dijo ke nna ke neng ke mo apesa ke nna ke neng ke mo etsa ke motho wa lefatshe lena kreste o re re tlogele batho re lelale re tshepe le godimo o re yaka lengwe lefatshe o le kgoma ma go ena o mo bolelele tse o sitang tsa lefatshe lena o re sephiri bosio ore ga o robetse o re bua le jesu o re mo bolelele gobane karabo ya tlo o fang tsona o re ga ke re ke mofutsana kreste o na le karabo o re ke na le wena o re ga ke re kgoro ya gana karabo e teng o re o tla kena jwale motho o tlo reng gobane ga ke o bolelela tsietsi yaka o tlo mpolelela ka ya gago ebe jale gise re tlotlwa ka ditsietsi empa ga ona tharollo tsamao bua le motho ya tlang go rarolela mathata le ditsietsi tsa gago motho ona a reng o re bitsa go nna o re bona o re ga ke otsele o re ga ke robale o re ke dula ke fadimegile ka mehla le matsatsi o re ee ka metsotso yotlhe o re kreste ke a o tlhoka o re bapa le nna o re ga ke na le wena o re na nka tshwa e motho yo a tswang go jesu ya qetang go bitsa go yena ga jesu a qeta go mo arabela ga lefatshe le motadima o re nna ke seo ke leng sona ka lebaka fela la mogau wa modimo o re ne ga ba bangata ba ne banganyetsa a ke ne le sefofu e itse ga se hweletsa se bitsa go jesu o re ba ile ba ba mo gotsisa ba mo gutsa wa rasa empa o ile a phegelela a re morata fita ekutlwele botlhoko jesu ke a mo rata gobane ga a qeta tsona dira tsena tsa gago bona bana ba ntseng ba o thudisa bona bana ba neng ba le siko ga o ba batla o tlo roma bona ba re eya gobane wa o bitsa sona se ka sa gago se neng se qeta o tlhaa ka wena kapa se neng se o tlhodisitse ka festega ga oeleta a iketse ka gautlwe o tlwa ga jesu a qeta o re tsamao mo bitsa ga batla ba matha wena ba re ema gobane o eme o a o bitsa ga o le jale molaetsa wa letsatsi la ka sheko ke molaetsa o mogutshwenyane o reng fela bitsa go nna ke tla go araba ko o bontshe le tse patilweng ka keresete moren
2: Jesus
1: amen
2: amen
1: momamedi wa lekwa FM molaetsa ko o sotswile molaetsa wa ka shekolena lengolo la ka shekolena le fungwana bukeng ya Jeremia kgaolo ke a 33 a metso e meraro mme vese ke a boraro mme Dr. Tsotetsi ha bua o re hoseng hona a kobitse ho yena
2: hle
1: Dr. Tsotetsi o re bothata ko re o la ka bitsa ho batho haholo
2: Jesus
1: o re ho bitsa batho haholo ho sobile ho yetseditse litsietsi o kwatetse ntate modimo o sa phoqwa ke yena o phoqwe ke batho
2: Jesus
1: Dr. Tsotetsi o re mme wa ka tsatsi lena le seaparo sa hao e sa lo se kwalla ka suitcase ha o bua ma a tshontso re le kereke ha ke sa e batla fela ma a se bothata ha e ka ba banna le ntate modimo bothata ke ba hore la re ha ke tshontse ke lela letse matlo ka dithabeng ya ba ke tlala le strata ke kokota matlong a batho ke tena le batho ka ba ka qeteletse ke kentse stere ya ba ditaba tsa ka di fofa le motse jwale Dr. Tsotetsi ha khutla ke rata ha o ntse o bua wena mohlanka wa modimo ntse o bua ka lengolo lena le nna ha hlaya yona pale ena maache ya sefofu sena sa Jeriko sefofu sena se dutse fatshe ke rata ha o se bala le ntse mane le re sa utlwa modumo wa tseba maache ha ntate modumo a fihlile modumo o ba teng ka nako nngwe modumo ke diratseke tsa maache ha o sa o se motho wa moya o tlo o watsileng o re ntwa ena e maatla gathe ke modumo gobane modimo ke modimo wa modumo e re ha utlwa modumo lentswe la modimo le re ha utlwa modumo a utlwa gore jeso keo se re sa hweletsa sa re jeso morada fita jeso morada fita utlwa le botlhoko ha o e shebile maatshe taba yena bebele mane o shebile buka yena o shebile movie ona wa sefofu tsena ba rutuana bana ba mogalmela ba re thola gobane wa rasa Dr. Tsotetsi ore ha jeso a sa utlwile bona bana bana ba re thola wa rasa ba re kgothala gobane wa o bitsa mme wa ka o seng a kobitse ho yena hle ke a tseba ra utlwisisa mme wa ka ore o kgathetse le moya wa thapelo ga o sa leyo wa bona mme wa ka la moya wa thapelo o se o le siko jalo re a tseba taba ena ke ka go le mme ana e le a re ga thapelo e se fedile ya ba o sa bebenya melomo ka nako nngwe seo se ka se etsang fela ke gore le a thapelo e se fedile mme wa ka o bebenye melomo maache lengolo se le tswile motlhanka modimo a ko re beye hantle jole ka March Bishop wa rona a ko beye babamedi ba le kwa hantle a ko ba beye hantle hle o ba kgothatse ba bang o sa give up le o sa nana le gore ha a bitsa go ntate modimo modimo a sa utlwa ntate modimo o re ke ntse ke utlwa letsatsing lena ditebe tsa ka di a thibana ka nako nngwe fela empa e le lerako le e ntsweng ke dibe tsena tsa gago tse e tsanye ka re ga ke utlwe maache a ko re tsamaise mme wa rona
3: momamedi hoseng lentswe le re kopanang le lona
1: ya
3: lentswe le kopana le motho
1: ya
3: yaneng a dutse le baleng
1: hai
3: hai be ke mametse hantle ka pa ke badile hantle ine e le lebala la tironko
1: hai
3: di mo kopana le rona
1: hai
3: re tlangwe re le lebaleng
1: hai
3: lebaleng la tironko o momosadi o re lebala lena ga e sale ke dutse go lona lebala lena ke lebala la ntwa ke lebala la diketseletso ke ne ke tshwasitswe ke batho ba nkentse tronkong tronkong ya dintho tse nnane ke sa di tsebe empa o seng lentswe le re o itswe ke Jehofa o seng ga ntse o dutse lebaleng leo le o dutseng go lona kwaletswe ke dipolalo tsa batho kwaletswe ke diketseletso tsa batho ka re go lebala leo o itswe ke Jehova o re bitsa go nna ga ntse ba o etseletsa ba o bega mabadibadi o itswe ke Jehova bitsa go nna ke tla ba le wena
1: Jehova go tseba wena
3: bitsa go nna mme ga e le nna ke tlo araba ke tla ba le wena ke tlo o bontsha dintho tse golo tse patilweng ke banna le basadi ba neng ba se ba nagana gore o fedile ka wena empa o itswe ke Jehova ya tla o lwanelang motho o ya neng a se a dutse lentswe o seng le re kopanang le lona ga lentswe le fitlha go yena le re o itswe ke Jehova karola etsa mmina a kapa sefela go seng ga ka jeno le lentswe ke le reng tsietseng tsa letswalo ke bitswa go wena ke motho ya nakwaletswe ka re go ntlo ya tronko o mamele thapelo modimo o tlo utlwe bitsa go nna mme ke tla araba gobane modimo ke modimo yo o phakisang ga motho a na le pelo e tlhomogileng a bua le modimo ka sebele modimo ona ga o le pelo tlhomoi o bua le ena lekonotong le morena o bitsa go yena ke modimo ya tla arabang a sa kgethe tshobotsi ya motho ke modimo ya tla arabang a sa shebe gore o eme jwang empa ka lebaka la gobane o bitsitse go yena ka letsatsi le leng mme ana yena ga bua a bua le ntate modimo ka lebaka la gobane o na le ka gare go tronko ya ditshomo tse kileng tsa di etseletswa ke banna le basadi ba ne ba dutse thoko go yena ba nnitsa ka mabitso ba re ke nyopa o na le ka gara tronko ya diketseletso ya ditlhapa tsa popelo ya neng a e fuwe ke ntate modimo a bitsa go yena gante modimo wa o ke modimo yo o tlo arabang
1: o re ke tla etsa tsotlhe tse patilweng ke tla etsa tsotlhe tse golo tse patiweng ga ke re ga ntse ba bua ka wena ba o fa di anathema ga o bitsa go yena o tlamolola matlhatlhelo ke modimo yane a tlamololang
3: matlhatlhelo ka letsatsi le leng go ne go na le monna banna yana kgethiwe ke modimo a fuwe matla ke ntate modimo le ntswe ke le reng ga dirane tse di mo atametse a tlamolola matlhatlhelo a neng a tlangwe bophelong ba gae kapa matsogong a gae go lwana ntwa ka jeno modimo yona ya re buang ka yena ke modimo ya tla tlang go wena ya tlo tlamolola matlhatlhelo a ne a tlangwe ke banna le basadi ba neng ba re ba tseba le di anathema tse ne di beuwe ka tlase go bophelo ba gago go itswe ke Jehova go itswe ke Jehova bitsa go nna mme jalo ke tla araba ke tla o etsetsa dintho tse golo tse ebile tse e patilweng go itswe ke Jehova le ga ba ka o rera man ka gare go ntlo e sa tsejweng ke batho ba etsa dithero ka wena.

0: etsa dintho tsohle empa ke modimo o tla reng ha o bitsitswe ho yena ya tla arabang ke yena ya tla bontshang dintho go shebe mme matshotetsa ha so a o bitsitse wena o bitsitse ho yena o re sheba mme matshotetsa gobane ke modimo yo phelang ya tla bontshang dintho tse patilwe tse etswang ke batho baleng gaufi le wena go na le dintho tse re di etswang le mo re dulang teng banna go na le dintho tse e buegang le mo re goletseng teng banna ka lebitso la gao empa ga o bitsa go yena o yo kshabalalesa modimo ona ga tsamaye ka dablapa o tsamaya ka line ga o kgethe wa o kgethela ha o kgethele o kgethelwa ke modimo ka kreste morena ka kreste morena
1: amen momamedi wa lekwa FM lengolo ke le o letswile Jeremia kgaolo ya 33 mme le yona verse ke yona boraro maach ga nke ke mathetlhe mohlang ka modimo pele o tlo tla re kwalela ka thapelo ke ke ke utlwe gore na ebe momamedi ga a kena lengolong o reng
2: Amen. Dumelanhle boraro bo o dutseng troning.
1: Amen.
2: O ise tlotlo le tlhompho le go ntate le go mora le go moya o halalelang. Ke le dumedisitse bakgethwa ba kgethuweng ke legodimo. Ra le utlwa mme lengolo la Jeremia. O re ipitsa go nna ke tlo o bontsha tse patuweng gale re bitsa batho gale re llela bathong gale re batla gore batho ba re fe solution jole solution e kgolo ke ntate modimo obane o re bitsa go nna nna ke tla o araba ke le modimo ke le magodimong ke tla o bontsha tse patuweng modimo ga yo re etsetsa ka mosa le ka mogau a yo fodisa lefatshe la South Africa le tletseng gapa ya madi ka mehla le mehla lentswe la ntate modimo ke la gutla le sa etsa mosebetsi ha e tsamaye efangedi ya motate modimo yo phisa motho ya ka hare ka kresta re fa matha ga ka etsa tsohle amen
1: amen
2: modimo ko
3: kanako o Jeremia modimo wa bukang le yena kanako yo Jerusalema ho fedileng ka yona ho phethalang lengolo le reng bohle ha ba feta pola motsi ona ba ya o nyemotsa ba ntse ba re ana a kona motsi ono o kgabile na ana a kona motsi ono o phahame na ana a kona motsi ono le motle o na na ka nako eo ke nako e Jerusalema ho ne ho fedile ka yona le mabitla a yona ho ne ho fedile ka ona le marako wa teng ane ya o ile le matlo a bona go ne go fedile ka ona le tempele ya pele ne gauwe ke Salomone le kganya ya yona e ne le ka go yona e ne se e fetike tsatsing le modimo a buang le Jeremia o bua le ena le ka go toronko now how can modimo a lokolle batho ba ka go toronko ba lokollwe ke motho ya tlangwe modimo ha ke tsebe ka pata wa tsena ya utlwahala modimo o romelela motho a tlangwe a lokolle batho ba tlangwe di a nkgathatsa ditsela tsa modimo di a nkgathatsa kgetho ya modimo seng gona nna lengolo lena ke ithutile ntho e le nngwe fela modimo ga a bone jwalo ka batho ga ne e le nna ne ke tla kgetha senatlanyana ka gara Jerusalema ne ke tla kgetha banna bo sakaria ne ntse ba le teng empa modimo a lata fela Jeremia a lata Jeremia a re bona Jeremia ga o ngwana bitsa go nna ke tla araba lihlola modimo ga le tshwane le lihlola batho
1: ya
3: le boa batswa dibaka ya le boa Dr. Tsotetsi ya le boa Mara Aj ya le boa le se bohudi se moyeng
1: amen
3: amen
1: amen
3: bitsa ho nna
1: ya
3: modimo ha bone jalo ka batho ke ipotsa wena me matshotetsi tlamile o kgethile ma ke ipotsa Mara Aj wena tlamile o kgethile ma modimo ha shebe le o ihona ge shebang ka teng
1: ya
3: Kriste mo re
1: ya ai mora masapo ke nnete ngwaneso lihlo la modimo ha le tshwane le lihlo la rona ibile di diqeto tsa ntate modimo a di tshwane le tsa rona ha re nke mo mamedi Ma Aj ha ke batle ho jella nako mhlanka modimo
4: dumelang batswadi ba ka ba ka mo ka studiong bomme ba ho rapela bomme ba itlame matheka bona ka ditjale bomme ba ile ba bolela morena Jesu kana kona a keleketla sefapano ba ne ba eme bomme ba ne ba sena matla gore ba ka mo thusa empa ba ne ba lla ke le dumedisitse batswadi ba ka kgweding ya ho qetela ya bomme bomme ba ka ba ratehang tlasa lengolo le matla modimo o refa assurance ya gore ga re na le mathata re weletse ho yena a re re bitse ho yena ke nako jwale ya gore re bitse modimo modimo a theohe a kene ka ra malapa a rona a tlhokang dijo le diapa a kene ka ra malapa a rona ao bona ba sa mameleng batswadi ba bona a kene ka ra malapa a rona mo bana ba telang batswadi ba bona mo bana ba bolang batswadi ba bona mo bana ba bolang bonkgoni ba bona ga re weletseng go Jehofa ga re moheletseng batswadi ga re moheletseng go teng batho ba tlhokang bana go teng batho ba tlhokang mesebetsi go teng batho ba tlhokang lenyalo le ka ra dipetlele go tletse bakodi ba tshwereng ke mafu a mefutafuta nako ke ena re a bolelelwa ka jeno re weletse go Jehofa e ke re Jehofa yena wa utlwa hi Jesus tsebe ya gae a thibana gore a ka re utlwa ebile letsoo la gae le kgutshwanyane a ka re pholosa letsoo la gae le na le maatla ke letsoo le le tlhakakang batswadi ba ka ba rate ga re bitseng go yena tle ore ha ha robala ore ha lo ha robala mo lebedi wa Israel tsebe ya hae ha ya thiba no ra ka rutlwa batla di ba ka le re le boha lengolo le matla a re bitseng ho Jehova le me a kgiritse a bona ngwana wa shwa metsi a fedile a mo betho konyana ra ke batle bona ha shwa a bua le modimo wa hae modimo ba ne ke modimo a hlaisa metsi a le bo hanta dilo na re mo le bo hemba thong re le boele tsohle tsa re tsetsa ntsona re mo tshepe bile o re ke modimo ya tshepa halang ka Jesu Kriste mo rena wa rena amen ke mamtu di don tri ha bo ko hle
1: amen amen ma ati iri ha na ko ile tsena Ma Aj wa rona re kope hore o re atametse ka thapelo. Ma Aj o tlo re kwalle ka thapelo.
5: Bitsa ho nna.
1: Yeah.
5: Mme jwale ke tla araba.
1: Yeah.
5: Ko bontshe dintho tse kgolo.
1: Yeah.
5: O bua modimo le motho. Ana sa rejectuwe.
1: Yeah.
5: Ka haro ho lelapa labo. O re bitsa ho nna. Ke tlo o bontsha dintho tse kgolo. Ke motho. Yana sa nkile qeto. Ya hore jwale ho lekane ka haro ho tronko. Ke tla bitsa ho Jehova. Modimo wa ka ya lukileng. Ho seng ha ka jeno lena modimo wa ka yana le matla ohle. Ke bitsa ho wena. Kriste ya nolo. Ka hare ho motse o la le o la tadima Kriste ya lukileng. Ho baneng o modimo wa me ha o helo. Modimo ha o tlo re balla ditshito tsa rona Kriste ya lukileng. Ha re kgutlela ho wena ka mmele dipelo le moya. ka kelello tsohle Kriste a lokileng ha o tlo gutle ha o tlo re lesa maoto a rona go thometse he mone o bane wena modimo o molebedi wa Israele bo ha wa morena rona Jesu Kriste go pano le matshidiso a moya o halalelang modimo o kene ka haro le lapalane le lane Kriste a lokileng o re ha o helele ka haro malapa rona modimo sala ka ro studio modimo etse thato ya ha o Kriste a lokileng dula malemeng a rona modimo re bua ntho tse lokileng ka lebitso la ha o Kriste a lokileng ka Kriste morena amen.
1: Amen. Ma achi ha re lebohe lwana Dr. Tsotetsi ha re lebohe bahlanka ba modimo re lebohe ka tsela yo le re fepileng ka yona re lebohe ka moya ka mogwa o moya o re sebediseng ka teng tsatsila ka sheko mamamedi ke a tshepa hore wena yana sa wile o phahame ka sheko o tlatsoa le wena mohlompe o no so bitsitse ho batho mohlompe tshepo ya ha o no so ibile ho batho empa lentswe tsatsile na ha letswa mamamedi wa le ka FM le re bitsa ho nna mo mamedi a ko menahane le mehlala ho ba ne le lentswe la ntate modimo le re o no tsama ya hantle o sitiswe keng a ko lo sheba hle mo mamedi wa le kwa FM mo tumelo ya ho ila gwehla teng ka pa ko lo le mo ha se ileng sa nya hamisa mme o buetse hape o phame hape o bitse ho yena ho ba ne yena ke modimo ya utlang ke modimo ya arabang ha o tlwe fela wena mamedi wa le kwa FM e bile o ya arabela ha modimo a ratile wena mo mamedi wa le kwa FM re tla boetse hape re kopana bekenyetlang ka yona na kwena ka labone ne waka ha o ya ka tlunya thapelo ka shekulena a kotsa mae hantle hle o go hopole ho robe ba bang ho baneng ha re bua ka motsotso tsena ba bang ba di patentse tshisang ho fihlella bekenyetlang ke mamokoro ke ngotsi ya bataung ke moradi wa tsieng ya re ngwe na mo mamedi wa le kwa FM re tlo boetse hape re kopana hape bekenyetlang o be le beke hlonolo fetseng e se ka re kgwedi ena ya bomme e ka ya hantle ya re etsa hantle re le ba bomme hodima hlogo mo mamedi wa Loka FM ke hora ya leshome le metse medi mme ditaba o tla diballwa ka leleme la Sesotho ke Mpho Mokwena
6: ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
7: Aha ke la bohe ragadi di hlotse di taba hore nya le shumele metso emedi le tuna la mehleng la sepolisa be kicele o tla tobana le dipotso tse ding mabapi le dinyewe tsa TRC di taba tsa hore le shumele metso emedi o di balwa ke Mpho Mokwena mama medi dumela qele o ile a hlaha le kgetlo la pele ka pela dipatlisiso kgweding e fitileng me o hanne ho kenella dipolitiki nne ho hloleha ho qosa ditlolo tsa molao tsa kgethollo qele o boleletse ba hlahlubisi hore ho ne o se letho le a ka beng a le entse ka ditlolo tsa molao tsa mehleng ya kgethollo nakong ya hae ha e ne e le mokomishinara wa sepolisa sa naha qele o ile a boela a sireletsa ho hana ha hae ho fana ka thuso ya molao e lefellwang ke balefi ba lekgetho ho baetsi ba molao o sa le jwalo monna o hlokahetse mme batho ba bang ba babedi ba tswile dikotsi ka mora kotsi e tshabehang pakeng tsa koloi le lori mmileng wa R59 Valpark hoseng hona. Tlokotsi ena e etsahetse hoseng haholo ha koloi ya moetso wa Ford Focus e neng e leba leboya e thulana le lori e neng e leba borwa. Dihlopha tse mmalwa tsa tshebetso ya molao di ile tsa fihla mme mapolesa a sephetephete a masepala a sebakeng seo a laola sephetephete ha bafuputsi ba mapolesa ba ntse ba phenyekolla thepa kotsi ena e boetse e hlahisitse matshwenyeho mabapi le polokeho mmileng wa R59 o bileng le dikotsi tse mmalwa tse mpe morao tjena ho sa tsotellehe boiteko ba ho fumana maikutlo ho tswa ho balaodi ba amehang mapolesa a le hae a ne a so arabe nakong ya phatlalatso le ha a tshepisitse ho ntsha polelo ditaba di sa le mothating ha ho ne ho hlahiswa lena Capavie Gauteng kgweding ya Phupjane ho ne ho tsebahala hore ho hlahiswa ntho e ntjha ka mora dibeke tse mmalwa batho ba dikete ba ile ba etela dibaka tsa bophelo bo botle tse kgethilweng ho fumana kgetho ena e ntjha ya thibelo ya HIV mafelong a kgwedi ya Phupu bareki ba dikete tse leshumelemetso e supileng makgolo a robong mashome a mararo le metso e supileng ba tshwanelehang ba ne ba se ba qadile ho sebedisa lena Capavir ditlale ho di supa hore Gauteng e se e fumane diphuthelwana tse ding tse dikete tse mashuma mabedi le metso robedi magolo a mahlano mashuma robon le metso meraro tsa ho qala e lentse tsa ngore ka karetso e amohetsweng e be ho dikete tse mashuma mahlano metso e supile magolo a mabedi mashuma mararo le motse o lomong. Ditlale ho di supa hore province ya betsi thipa e lekaneng ho thusa bareki ba dikete tse legolo le shumele metso e mene ba tshwanele hampa kentsa kgwedi ya Phupjane selemong sena le kgweding ya Hlakubele selemong se tlang. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya le shumele metso e mmedi letona la mehleng la sepolesa Bhekicele o tla topana le dipotso tse ding mabapi le dinyewe tsa TRC. Ditaba tsa hora le shumele metso mmedi di fella mona mamela ditaba tsa latelang horeng ya pele.
8: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
6: Ditaba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions.
9: Dikile di anna dikakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona Lekwa FM 91.0 le hard beat.

0: ketla filena ntana dikutle ehe ke yena jalo motsamaisi wa lena lenaneho e leng gore ke mokenetse letsatsi lena la ka jeno ka pele mona ditle ba re fela lisa ba re ya ka mo tsima shuma mabedi le metso e mihlano re faletse hora ya gona ya le shumele metso e medi re tsegile jalo mogahlelong wa pele wa le kwa gospel tunes la o sintabe ke kemeletsa he ke le ka ge ke tlo utlwa fela gona ke manyareng o teng ka hare ho lenaneho lena la ka jeno ga o sintabe ha o tsamaye o le mong empa re ka o fela.
1: Timu ya sarwa bale utatekile na lenaneo kibitsa wena monga bophelo kuena mogetho wa ntate Jehova Modimo o mofile wana maatla ntate Modimo a botsamaisa Modimo lenaneo ntate Modimo ntate kgodinya ya o qetela Modimo e leng kgodi ya bomme ntate Modimo Jehova konyena Modimo le ntsweng la gago le re repitse go wena Modimo wena o tla araba ntate o le magodimo ntate Modimo le fatshe ke la Jehova Modimo le tsotlhetse go lona ntate le ba aileng go lona le ba kula ntate ba yo fola ka lebitso la Jesu wa Nazareta Modimo wa ka mo o leng thata nolofatsa ntate Modimo mo o tlhoka ntate Modimo etsa tsela monga bophelo gobane wena o Modimo ya etsang tsela Modimo mo o sothwa yo Modimo Jehova konyena Modimo o ile wa etsa didiba gobane wena o Modimo moholo Modimo o moholo Modimo o phame ntate Modimo wa ka rona ro kokobala ro bata sefatlhao sa o Modimo ge sa iketsise ntate timetsa Modimo bo rona Modimo kenyekena Modimo ka ru dipelo tse batang bo sa pelo ya lehloyo pelo ya lefufa pelo ya mona pelo ya boikgomoso theola ntate lerato Modimo lona la nnete le sa iketsiseng ka kreste Modimo ya re fa maatla kenella Modimo ka robana ba dikolo Modimo kenella meseoloka ka ro maqheku le maqhekwana Modimo kenella Modimo ka robana go bana ba dikolo Modimo fodisa Modimo le fatshe la gago le kula ntate Modimo wa legodimo gobane wena o Modimo ya na le maatla ka mehla le mehla o Modimo ya tshepagalang la dintho Modimo tsa lefatshe Modimo di sa tshepise o lesedi la rona o kgang ya rona ntate ke lena lenaneo ke lebee diatleng diatleng tsa go Modimo fa mokgethoo wena maatla Modimo ko rapetse re mo ke sa fitlhang tlebe wena Modimo o tlo nkekeletse mabisong a magago la ntate le lamoga le lamoya o galelelang amen
0: amen amen amen amen DK ke a leboatlhe ya Modimo a mpolokele wenatlhe mogo le ba lelapa la gago re ke bonetlhe o mpale morena le ba o kgatlhisang ke na le wena o sentabi ke a leboga ka sefela se mmaatla ausi sona ka mona ka small farm ya sefela seno se keileng ka bua ka sona ga ne ke kala ka kwalo ka ga sena sefela sona bonneteng se ntlatsa ka maatla ka tsela e nngwe e kgetheileng metso mashome a mabedi le metso e robedi re faletse hora ya gona ya lesome le metso e ka bang e mmedi e re ke tswele pele go bapola diverse note ke le meletsa ka kwano e keneng e re ga o sentabi ga o montle re ka o fela
2: Hello.
0: Joang kapo joang.
2: Ah, dumela o sentsadika studio ka mora o yetse re babaletse
0: le
2: re bona favor ya modimo ba ne ya re tshepiseng rato la ka
0: wa tshepahala
2: ah ke Sheila's day ke le ke Sheila's day ke la penka kwano ke of day ya ka ka tshela le kwa tsatsing la ka je ko mametse o mametse le rato la ka sirilela modimo fela tshebetso mane mo modimo ka dimente mo sebetsi wa magoa hey mantao la etsala ntsho bo shuko bo shuko bo shuko sintabi fela re tshepa ba ya re tshepi sengwa tshepa la ke modimo o dima tsohle on Wednesday ile mabane ne re arrange ditswe batho bana ba cancelang he ba fitlile da pemane ba tofana ka kakao ka canceling he maikutlo a ke ga sethabetse that and that jwale e no fitlhile mono batho ba cancelang he jalo ka lena ke bapese party yaka ya thapelo ge rapelang le bona re rapelang bo botlhokere bana beso e na e sa batla rona e tlhoka modimo e nana ga re motshepe le ona maemong a nana jalo ke rata o tsho wena o senthabintse ke na le wena rato la kantse ke na le wena ka Kriste morena re fa maatla amen
0: ka Kriste morena ya re fa maatla amen ke lebohle empa ga thuso e le teng tlhe dintho di tsotlhe di aperitshiamo wa tshepisa gore ntho olengwe e tla gutlela jalo setlwaeding e re ke tswele pele ka onna ke nka meletsa ba mamedi ba re ngwa senthabi ga ke mole ono ke tsa jalotlhe go 0614009894 kapo 0785859531
1: ke lotse ke o mametse ya senthabi ka sefela se maatla sefela se ko ga ne ke kwa ka ke gathetse empa ile ga bomme ha ba kena ba keta go tswa ka kwa ke ba mafurufuru ke ba matla ao sentabi modimo modimo mora modimo mora modimo moya o halalelang ntate wa rona ya lokileng wena o ba kwang ka o sa feleng wena o tsebang tse e leng gona di etsatla etsagalaletse se di etsaetse ntate wena a mosa modimo a nang le mogau modimo a mosa modimo a lereko ntate re gauhele sena tlasa le godimo tsotlhe re di bona go wena ntate rona ga re na maatla ga re fela re tla re fela fela go wena konyana ntate wena ko wena a nang le maatla a go fodisa ko wena o nang le maatla a go phamisa ga re wele ko wena modimo a tsebang go fodisa mo tlhathileng ntate ka gona ntate re a kokobela letshegare lengana ntate re hweletsa go wena sena tlasa le godimo bana re ao tshepa konyana ntate ya kore gauhele gepate matlhong a badira ba bolotsana re sireletse go qelele go kwele botlhoko ntate gauhela bana ba rona ba phelang nakong ena e thata e bana ba phelang nakong ena ba ikentseng dinaope ba ikentseng ntho tse re sa di tsebe gore nae ntho ena ba eng ka kae ntate ya ko theolele moya wa gago halalela o ko tsholwele ka go dipelo tsa bona ntate mabitsong a magago ntate le mogale moya o galela ke mo mathato o bomoe ka foka
0: ke a leboa lerato laka ko tshepisitse ka re ga o le morati wa mmele wa tlelepeng thepa wa apostola wa tiyoni matotana mamela o sebakeng se nepagetse le sebodi se nepagetseng le ko FM 91.0 la o senthabi universal catisma ba re fela go nna le wena.

0: tswala ka o lengole hle le seke la tloha jwa lo bukeng ya ha ho ba ne ke ngwana wa hao ke ngwana wa hao se tlo passe ma ka mino ona wa apostola se ipitsang ka rofela ke universal charisma bore be ka humitsi ma shema mabedi le metso ka ba emi ne mo khaya ke libilo jolo geng ya gona ya pele.
1: Hello. Until the last hour, Mudimu go.
0: Amen.
1: Mama
0: Tiberi ka zone 3. Mama zone 3 ka le bohle. Le yena ra o sentabi ha o montle re mmoho. Re ka ofela ka kwano ka o le kwa FM 91.0. O ska le bala hle o ka stream live ho www.lekwafm.co.za ke www.lekwafm.co.za. Ha ke tla ke sheba selemo sena sa 2026 se setse fela ka dikgwedi tse ka banga tse nne pele se fela. Ona le mong a tla ka sentabi nna se ke ipositse ntho engwe le engwe. Yo kine nki batla ba le ke bona ga ka nnete na go seile he modima ka tsa dimaka le dimakatso kana ko le motsotso fela wa sala jalo o maketse o ipotsa gore na ho ile wa etsala jwang ho ile wa feto ha kae ha o notswele pele no tso notswele pele ka ditogo tsela tso nna le tsona ha selemo se qala gore o batla o di finyella batla o di fihlella ka ntwe engwe le engwe o neng o ila balabela o go batla go ka nnete ha selemo sena se fela le ha ka ho sala letsatsi le leng before selemo se fela mamela o notswele pele ho pinyeletsa gore o fihlelle mono mme ka motla hle ke ya leboha ke qetile jalo ho ima ka register ka utlwa a ka Hakimung Kakwano, Kara, the Pabusisa Hassokin, and Lebama Midi Babake, Barate Hanga, Ba Likwefama, 91 Penzo. Mida Gao Tapis or Anaku Mitchin, I say, Sigai Labune, Elimera Pelayabu, me, Oconti, Serikiri Kokrena, Wena, Ki Ing. Yowi Ratang, Yowi Tavelang, Kakireke, how? Ki Ing Yowi Ratang, what's sorry, Ki Adibona Sintavika Fela. Empa wa bona nna kerekeng yaka ha re tla ka support o kerekeng yaka ba tla o support ho tloa ka muruti ma muruti puthe ka ofela e tla o support e mo tla go sentabi nna kerekeng yaka legato ntho ke ratang ka o fitisisa yeo ke enthabisa ka kerekeng yaka ke le motlotlo ka yona ke legato le lengwe re re fana ka lona ho motho ka mong e mo tla re a o sentabi uniform ya kerekeng yaka man na uniform ya kerekeng yaka wa bona ga apere ga apere mono ge fasitse dituku bo ntatheletse ditaetsa bona tse jwang jwang Sunday school bona ba tlile ka ya bona uniform o tla bona pilwana ka hlatswe ke yena ntho ke ratanga ka kireke yaka e motlara a sentabi nna kireke yaka ke ratela go fela ha o tlile kena ka 9 etswa ka 1 go fela go be jwalo ba tshwara nako ha o tlile kena ka 1 ka 9 etswa ka 1 go fela go be jwalo ha ke re qoqe o ka ntsebise wena ke sefeng se o se ratanga ka kireke ya hao so se rata e motla rai wa bona kireke ya ka re tla pineng a o sentabi ai ke la hlatsohle ke le bala sohle ke le bala mathata ka go re ke ba hantle ha ke ya ha e ke ya hantle ke ya ke le hantle ke fodile ka le bakala pina fela hore he khoya ga kireke ya ka ya bina ke se thing so se thabelang so se ananelang so se ratang ka kireke ya hao ke se thing. A sentabi ke ntse ke na le wena hle all right ke bo dilemoletsa ha ho hle a sentabi ke ntse ke na le wena ka mo ka le kwa FM
1: ai ntse la ka go tshwenya le mo le hle ke la go tshwenya o toch ke na le wena wa ne stotto ke tshaya mfula vika khae go tanga
0: ngola vika mo ka khae ro ke a le buaga pina ke eno ya universal charisma le bitso la ka o lengole ke ngwana wa hao ke se re le se hlong sena se hle sa hore o ke re qoqe ha batsinyana go ntsebise wena hore na ke eng tho e ratang e thabelang ka kereke ya hao yo utlwa hore ena o sentabi ha ga di nthoka o fela ke a di bona empa ile ena yona ai in hlatswa pilu ena le ha di tsatsi la sonta ha le fihla ka pono na la la bonela mogapelo wa bo mme ke tswa ke ya kerekeng ke tswa ka nnete ke tletse ka matla le ha dikgutla ke tletse ka maka ka lebaka la ntho ena yeo ke e ratang ka kereke yaka yeo ke le motlotlo ka yona e nthabisang e mpeyang hantle moyeng le maikutlong ke feng A kontsibise 061 400 9894 me hel WhatsApp wena kwa ngomela 0785859531 wa ngomela na WhatsApp verse no tuka pena WhatsApp text mono ga buisana ga qoqa gore a o sentlabidi teng dintho ke a di bona ka ofela tse etsa halang kerekeng empa nna kerekeng yaka seo ke se ratang sempe hang hantle ke sena ere go fetse tlhopa ka kwano VGA Masquire ba re fela tlohongo ho Jesu kitse lena lana neho ko re fela ko fe mmino o monate ha ntse re qoqa mona le mane.

0: bongi ka mona ka bophelong a re a iwa di bona ka ofela thego le pina mm ka se bongi ke a leboga ke tsona ntho tse lengwe ntimo be ya hantle moyeng le maikutlong se buhurise moyeng nna ntho e nthabisang kerekeng ya ka Our Lady of Fatima ke pina haholo kabelo ya ka entle ka letsatsi lena ke ikgethetse hantle ke nkile morena Catholic Church ka mane ka Sharpeville ke sona sefela se iqadileng ka sona ka ga seba se sefela sona se bua le motho yane ya ka gare e leng gorenga o finyellwa fela ke e lentswe re ke bone ka kwana angezwa o tlo tlameha o nthuse ka mone o tlameha o nthuse a thata lana o funde apho o ngifundele apho
1: molo ntabziza mna ndithanda umculo itroni ilifibo mama mihlangano xa kunomsebenzi wenyaka eSt Elizabeth eEverton under President Mkhwanazi ndim unompucuko kamteni ebeveli phase 4.
0: Ngiyabonga. Akukata
1: iculo.
0: Okay. Okay. Hantle majority he ga bona botho boholo go gatuwa pina. Ke a leboga ke. Ke a leboga sisi. Antusa. Ora tuwa pina, tabataba ki pina, tabataba ki tero, tabataba ki... Aksu kwa guwanga se aparo. Aksu mwukri mpehe, irigete china. Good afternoon, Sintabi. Nna ke rata the way moya o halalelang o sebetsa ka teng. Ke rata the way lentswe le re kokobetsang ka teng. And the last thing ke rata the way our worship team e worshipang ka teng. Full gospel, hame mama Thibela. Yano, adibeha. Adibeha. Imashi mama bedi le motsolemong re fraletse jwalo hora ya rona ya le ya pele. Mona ke motle ke ka tsela e re fihlang jwalo pheletsong ya taba eo nna le wena ke neng ke re ka nnete. Re ke re qoqe ka se o se ratang o se thabelang ka kereke ya hao. Se etsa bonnete ba hore ha o tsuwa ele sontaha o tswa ka mafolofolo re noma ka njane ha ile kerekeng teng ke yaya mme ile ka o tshepisa ga nako ye metjena ke tla bere kena jwalo ho mantswe a rona ho motivation wa rona itse ka jone ke sonta wa bona ntho ke na fela ka di sonta ha o la ga beke tsena nang o ke ne ha ga beke motho batla o le balo a antabi a se sonta ha impaki ke la bone bekeng ke tlo fa pine monate e tlanga jalo ka Mighty Holy Spirit Living Sound ba re ke rata ha re ka o bona ka mora yona he ke tla be re kena jalo ho motivation wa rona ipe hantle a tumela ke tlo la re bua ka taba ke ena mona he ku tsipela hanyane ha modimo re a ha bulelo ha sa o rata ire go fepile

0: lelele ke sanga lififi ke mighty Holy Spirit living sound ba re rata Harika Raubona, bare bea metse mashima mabedi le metse tsheletseng re faletse jwalo hora ya rona ya pele me ile ka tshepisa hle ga nako ye metjena hang ka mora ina pina ke tla bere kena jwalo ho motivation wa rona hantle ntse ke se hopotso fela ntho tso tlang ke yetsa ke se hopotso fela bane ga tseba ho modimo wa rata mo leng teng wa tseba re wa rata modimo o ratile le pele o ka ba ka ga popela motswadi wa hao a o rata a o kgetha a o bitsa ka lebitso la hao wa o rata jwale he bophelo bona ha motho o mokopa ntho e itseng ha motho a re a ha mo kopile ntho e itseng ho yena o re a wa tseba ke mmake ke kopa 1 2 3 ha ha ke no kgona ho ofa na motho e wa tswa ho yena ka po ho etsala jwa o tswela pele ntse le phidisana mo eta pele wa ho mosebetsing boso ya ho mosebetsing ha mo kopa ntho e itseng mohlala mo kopa ho nka leave e se nako ya ho ya nka leave aba hana me a bontsha mabaka go atshe nka se ofe leave hona jwale ka lebaka la 1 2 3 o tlotlola pele ha o bolela go ha ha ne ho fa leave o tlotlola mosebetsi ga ke sa tlosebetsa mona because jwale monghadi o hanne ho mpha leave ha motswadi wa ha o mo kopile ntho e itseng aba hana ga ngwana ka ke nka se ofe aba o bela mabaka qetelong ya letsatsi le ho sa ne ntse totswa ile motswadi wa hao ntse o tlotla letswalela pele ho phidisana jwale ke tla ho taba ena ya hore when God says no hangata ke a tloha ho yena o tlwella ho rapela o tlwella ho fasta wa tlwella le ho ya kerekeng wa tlohella ho motshepa wa tlohella ho dumela ka lebaka la go fela o ile a re a ka ha o itse a o bona ka reng modimo ha sa o rata o bona ka modimo ha sa tshepahala o bona ka modimo o se aya ka tshobotsi o bona ka modimo o lebetse ha arabele dithapelo tsa hao mme ha se nnete taba eno ha modimo a re tjhe when God says no ha o bolele hore no ya hae e na le lehloho ka hare ha o batlo le ngwana wa hae a ka o bopa jwang a qeta ho bopa a o fa bophelo ha o qeta a batlo tla a o hloya in his no ho na le lerato no ya modimo o mo rapetse wa tsewa o mo rapela o mo kopa ntho e itseng empa modimo a ntse a re fela no no ya modimo ke batla ho tsebisa fela hore le ha re no modimo ona o ntse a o rata no ya hai ha se o bane a o hloile ka nako tse ding o bona hantle wena hore monyetla ona o ntshwanetse and e ya o tshwanetse ebile ke monyetla o right empa modimo ba re no hobaneng a re no hobane wa bona hore ha ngwana ha o so be ready o emetse fela go be ready then a ba rilisa dintho tsena ka ofela ha re no ha se hobane a o rejecta ko hobane fela a batla ho redirect ho tlosa mona mo tsela ena ya o inkile ngwanaka yes ha ke o reject empa ke bona fela o ko o fapoe hanyane fela o ye kwana hobane ke o batla ka lehlakore lena e seng ka lehlakore lena leo lenkileng ha se hobane a o rejecta modimo ha re ee modimo ha re ee ha se hobane a batla ho tlisa shame bophelong ba hao empa o batla ho strengthen o batla ho tlatsa ka matla pele ka nako nngwe tse ding tsa ditlhonolofatso modimo o emetse gore ho tlohe batho ba itseng pelepele hao hore a kgone go ofe tsona wa bona ga tseba keng a nke sa ka mo fa milione ona jwale tje ha ka mo fa million ona jwe letse ha o tlo tsiba gona motho ke eng o tlo nya tsa batho jwale modimo a re no ema o batla go o hule pele o mature pele a gona go tsiba ke yes jwale tena ngwana ka already o malala ala o tsu jwale go ke nka mo fa sena ha ga no yo ya modimo hona le lerato hopola gore modimo o bona dintho tsa ka nkane tse wena mohopolo wa hao le mahlo a hao a sa fihlelleng teng wena ha o sheba mahlo a fella mane mohopolo wa hao fella mane empa modimo kana ko nngwe no ya hai ke ho tshireletsa ntho nya wena o sa e bone ke ha ka o rapela mosebe ho lo sebeletsa company eo ere wa tsoa rapela empa ka mara kwe ka utlwa go company e kwetse ona na modimo na o sireletsa ho eng khalo le batla o lenka le eto le khalo batla o yetsa trip ya o ya kae kae modimo a ba re no ho bana ho na le ntwe le go o kwalla yona o sireletsa ho yona jo le ha ba no so tlohile ho modimo o so sna tshepo ho yena so sa dumele ho yena ke nako ya go o gutlela ho bane ha na re no ha se u bane o ne a sa u batle no ya modimo e ka o boloka his no can save you Uske wa Foster. Uske wa Foster. Wa le rape wa rapela relationship o tswa kengwe rapela we rapela wa ke. A tswa abutu ha ka nyala ha ka mpanyala. Aba sa etse jwa lwana. Modimo kana ko ngona le ntho ya o yena a e bona nya o wena o sa e bone. Ka mogana ko e itse e belona to hlokomela ngo to utlwa gore a man. Motho ona ka nnete ke motho a hlekifetsang basadi. Modimo na o sireletsa ntho tse ding. Tsa o wena o sa di bone. No ya modimo ha o bulelo re ha sa o rata ka pa ha o rata no ya hai ha o bulelo hore ha o tlo thapelo ya hao o ntse a to araba le matile o lo bona go ka nete gale le kwetse di le ona batla o faster o le bule ka nkane modimo lo kwetse ka a purpose nako e na pa hetseng e ya tla ya hore a tlo tla a le bula hona ke lo santsana a itse no wait Ema. Ema. Ha re no ha bulelo re ka nete o fogaletse o santsana a shebane le babang. No ya hai ina le lerato ka hare. No ya hai ke ho sireletsa dintho tse le reng wena ha o di bone, ha o di hlokomele. Yego ba le pesaleme ina ya 84 verse 11. Iri. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. If he withheld it, it means it was not good for you, even if it looked good. Psalm 84, verse 11. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. If he withheld it, it means it was not good for you, even if it looked good. Jwale no ya modimo. Ha o bulelo ga ha sa le bo plumba ha ho pula ntwe lengwe o tshepisitse re nka sotlohele ke nka se o lahle ha re khutleleng ho yena he still loves you wa o rata modimo wa o rata modimo wena dula tswalo tshepong o tsiba go no yeo ya ha yeo ina le lerato ka ha ina le khathallo ka hare ina le tsotello ka hare ina le tsohletse o di hlokang nako e tlo fihle wait patiently so ema shima ba bedi le metse mehlano metsotso re a re dibile gore nya gona ya bobedi ere kutle ka kwano hona le molaetsa o kene
1: o simthabi wa saba nna ka mogho ke ho disitswang ka teng ha ke soka ke enello ha modimo a re no bophelong baka empa ke nahana fela gore nako ya ka ha iso fihle empa gore a re no hona ha iso ka e itlika kelelong ya ka gore ena yona modimo wa yana tjhele ha ebe nka e elellwa gore ena modimo wa yana ke a leboha gore hosane ke a elellwa gore ntho ena modimo a nahana ka yona honna ke ena e mpholositse thank you
0: ke a leboha no ya haiku ku sireletsa dinthong tse ding ha ema hanyane engwanaka engwanaka engwanaka mona ke motle ha re kwale ke tsebe ho fa jalo se go tsebise sona ilenga mino mona ke motle tla go fa dipina tse ka banga tse pedi wena o tla ntsebisa hore na ebe o rata efe e tlo bang yona song of the day e tlo bang yona pina ya letsatsi letsatsi ka jeno ke lo fa jalo manyelo a gotso ha re jo le fifile letsho ko fe so le moholo ha re jo le fifile letsho me ka fa se baka le motsotso go wena o ghethe pina e le ngwe tsone tse pedi e tlo ba song of the day ya letsatsi la ka jeno la la bone la o qetela kgoding ena ya gona ya basadi kgoding ya borobedi selemong sena sa gona sa 2026 ha go dilaba sadikitse le petjo le leng fela ke hore fela wa thenta ba fasi wa thenti mbogoto manyeloi a khotso ba go nna le wena jo le fifi le letso.

dimetso tsohle re faletse jwalo hora ya rona ya bobedi ange aswa ra le bohle ke ditaba tsa hora ya bobedi ka le mile monati la isixhosa ke le ka o tsebisa gore nna le wena ka mora hora ina ya rona ya bobedi ke moteng ke tla beng ke welcome jwalo ntate Nhlapho ho hlaha jwalo ho Nhlapho pharmacy mme he bore ke motle ke tlo mamela hantle ka tsela e tshwana ile ileng pina yeneng ke amela ka yona mokgatlhelong o nahle wa qetela wa lekwa gospel tunes e tla jwalo ka amatotana se wa sele ba re fela o lefika laka mme he re ke etse tjena na ke amohele jwalo ntate Nhlapho ka pina e monate e tla jwalo ka send Josias ba re fela ntate tshela moya from there hai dija fatshe ba bonete ba go tle ga o suthi pela sa o sa lemo ya sama moratwa sa le kwa FM 91.0.

0: o tlo bana le bulifula mathe la letheka o bona o so itsegetheka mqombothi ngwana mme o le mkananyana ngwana mme ho hane a ati o itlwaeditse gore mmele wa gago o seka o otlolla jwale detox machine kena moo e ya otlolla ngwana mme ya sedila um gotlhe mona mmeleng mona mesifa ena go na le batho ba sa gobaleng sleeping disorder ke batla re bue ka yone gangata batho ba ba reacha asia 45 o ya godimo ba bana le probleme eo ya o sa gobale gantle jwale sleeping disorder ga e normal go ya ka scientifically tlameile di-muscle tsa gago tsa mmele tsena tsa tlhogong tse yang go ya kwana um go ya go bo mandula blancata ba gago gore mandula blancata o sebetse 100% functional o tlhoka gore o phomole nako e enough gantlentle nako e betsweng go ya ka borra science ya motho gore a phomole ke ora tse tsheletseng gantlentle gantlentle ga ore ga o a phomola ke ora tse sele mara ka molao ke ora tse gobedi jwale nako nngwe motho o robala 2 hours wa phapa 2 hours ga o sana boroko o utlwa le dithokolosi tsa ka next door gore di roga ga kaka ngwanamme ga di etsa mosebetsi and-e ka nako e tlamehile o robetse ngwanamme jwale ke ntho botlhokwa bane e affecta mentally wa gago batho ba sa robaleng gantle ga ke bua ka mental maybe ga ba utlwisise ba ba exposed to towards bothata ba o lebala o ka beya pene mone o bo lebala gore pene enako wena e beileng mo nang athe bothata ba gago di-muscle tsa gago ga di sa kgona go relax ga di sa kgona go functiona ka tsela ye e tshwanetseng di functione ka teng le mandula blancata bao ga bo sa capture information e tshwanetseng and-e eo gagolo e le matsa le bana ba dikolo ke leboa di-review tse dingwe ke thotse di-message tsa bomme ba babedi kapa ba gore mmemako wena ka moo ka zone 10 ke a o leboa motswadi wa ka o itseng tateng tlhapo modimo a kgotswa letse gantle ngwana o ntse a tsamayagantle ebile before ya ditlatlhobong tsa go qetela ke tlo mo tlisa batswadi ga re kgothaleletseng bana ke gola mmametse mmemako wena ke a tsewa wa re mamega mmemako wena ka zone 10 ka moo ga leboa ga re kgothaleletseng go tlisa bana ba rona motšhining not batho ba ba holofeng bana ba dikolo ke nako ya di-trial now re kena trial seasoning and-e di-results tsa trial ga ba tsebe batho di botlhokwa gobane ke tsona tseo determinang gore o redi go ya leveleng e latelang kapa ga o redi jwale trial botlhokwa batho ba bangata ba bana trial fela ke preparation ya go isa magaolaga no trial ngwana mme ga o ka feila trial o le matriculant bona ga o kene university ga o kene jwale di-results tsa trial di botlhokwa di ao prepare gore o ready na for next step not ma matric fair la o ba ngwana ga o etsa grade 11 next year SGB kapa le committee ya di-teachers e qala go sekaseka mono gore e bana re tlo isa bomang ba tlo emelang dibitso la sekolo go sane na ba se ka tlo dropisa di-results tsa sekolo jwale ba qala go sekaseka from trialeng jwale o botlhokwa ga e ba ngwana gago go sa gateletse o etsa grade 1 kapa grade mang ngwana gago ke nako e tlhokolosi ya go kotlise ngwana a ka tlo kena motšhining then a kgone gore a tlo capture re batla distaka mo nanta ga re batle tlhopheo ga re sa batla tlhopheo ga re sa batla batho ba sa tswelediseng developmente ka ga setšhaba sa rona re batla setšhaba sa rona sa ikemela re batla go ba developed a wa bona ngwanam jwale ga ba tlise le bana ba tle motšhining
1: jale ntate ntlhapho ga ntse re bua ka ntlha e nana ya bana
0: ee ya ngwana
1: bana ga o tlamehile ba gobale ka nako go na le ntho yane wa gore motho a kene ka founu dikobong le yona taba
0: yaabana ba kotsi ntate ka social media
1: yoyo
0: a ke batlo di bua ntate ba kotsi o tla bona ngwana ntsa kati ntate o bapala dithoko ntate
1: jale ne ke tlhalosa gore taba eo ya gore ya go sa gobale gantle e botlhokwa golo laebe batswadi motswadi o mongwe a ka nana motlho mongwe ana o kena ka nako dikopo ka ntse o busy o tlala bo founu o etsa eng o shebeletse bo TikTok ntho etse jalo o sana o tlamehile a tsoe kapa o tlamehile a beka ga thuto tsa sekolo o na le mokgathala o a lebala le o lebala dintho tseo ke dintho tse e tsalang
0: jale ga ba tlise bana ore bitso le letle isang bana lokolla tlisang bana go nna gobane mmuso wa magodimo kwa jalo ka bona jalo ke re tlisang bana go ntateng tlhapho gobane mmuso wa magodimo kwa jalo ka bona ke a leboa bana beso ba rateileng

0: ke ne ka hore batswadi ba ka ha re be responsible ha re be batswadi ba responsible ha re hlokomeleng lo engage maphilong a bana ba rona haholo o ba ne kana kung bana ba rona ba hloka guidance ba hloka uthutswa ka maye o thola ngwana a so re a uswa o na le bthatha no it's just that bothatha ke mghathala kana kung wa etsala mghathala o fitle o be ka ngwana
1: o imela motho o imela ngwana sa go focus a sekolo
0: nka o imela wena le mthamo
1: ka class ngwa go bala ga di shegalla ka yena
0: exactly ehe a thi ngwana o na le bogone just that o hloka go detox jwa le ngwana mme ha batle jwa le specially ntse selite detox machine session ke 300 rand
1: fela
0: 300 rand afe e tsamaya le lebotlelo la terminator la go ba itse ba terminator moriana wa mafu ohle o sa hlulweng ke next terminator 1 terminator all jwa le ka 300 rand fela se solo se ya fela ba mme ke a feta ho detox machine a ke sa batla ho ya hole
2: re
0: ska ya haholo
2: ho ja tseding re sa bua ka
0: tsona wa tseba ntho ke tsebang mqomboti mchini ona wa detox machine ke timer mamela ke timer ngwana motho a ka re ke re fela motho ha na le lifulefe ka palefe ha bua le rona ha atle mchini
2: mafu ana ka ofela
0: gauto
2: arthritis
0: ngwana mme
1: back pain
0: mamela ha a ene ke khothaletsa le batho ba tsubang batho ba tsubang e ke bone mhlolo bomme ba tsubang snafe ke a le kopa ene ha ba tsebo snafe se le matsa matswafu ke a le kopa bana biso e ke le tle mchini aba de isi ke bile le problem ya batho ba tsubang ho sa khathaletse o tsuba e mamela ke a kopa ha eba o tseba o sebedisa cigarette kapa anything le ba ba bli yena ya hana jwala ke ha ba bi kapa ha bi yona yona ndwe wa e bona a ke re ya ha ba le mna thinking ke bone ba itsuwa mona ba ntsha misi ka dinko le kamlo a ke re keep smoke sia pakela sia haela ka ha so bana beso ke a le kopa ke bone ba tswa bangata ba tsubang yo e ba tapolla bohloko ene motho a tlwa mo aba gono he mahantle o bone motho ne se ka go bana le short brief jwa le ha ba tle di mchini ngwana ha re ba hopotse ka di product bana ya tsamana ko ya tsa ke itse ba nna ntate ngwana na go ena nyanyana ha mpina ke ba tla bua le ntate ba nna ka la hlele 3 hours nna na go ena nyanyana wa ntse ngwana mme re tswere di product re tswere moriana hona hona wa terminator ka le ka wona terminator price ya teng ke 150 mara now especially in sena se fela nka moqibeng ke 100 rand ngwana ntse ba ithola ka 100 he ne ba ithuta
2: nda ba inga walala wa sa ke ka la bona ntwetse
0: wa tseba ke utlwile supplier ya rona ya dikupu ere what are you doing we nowadays huh? Your supply is demand is very very high ke re ngwana mme batho ba phela he bohlokwa go ha batho ba phela
1: batho ba phile
0: batho ha ba phele ke yona ntho goli ya rona fela phela ke phele jwale ngwana mme terminator 1 terminator all ho motho a sokang a o go jwetse motho a sokang a tswaga terminator o bisa eng
2: ha re bua ka muriana wa terminator re bua ka muriana o thusetsa mafung a mangata ha ebe ona le problem ya di kidney ona le problem ya di ulcers sejiso ha o sa ja hantle ona le bothata ba o ya ntlwaneng o hlotshwa ke lefulenana la botswekere mhlomontso kere ya hao ha ela o le kapa ona le bo low blood kapa high blood mafung a ka reng a jwalo re bua ka muriana ona wa terminator ke moo o kenang teng
0: o rata ha o re tswekere ne re bua ka yona last week ga e toboketsa ha tswekere wa bona statistics se re ha ona lefu le tona la tsa bophelo na bua beke ka pelo e fetileng ha ona lefu le bolayang batho hana jwale jwalo ka lefu la tswekere tswekere bohloko ba yona ha ena pheko ntate ke a le kopang ho bohloko ho utlwa hore setšhaba sa gantsho se ya fela ano e qata rona bodaki bana gone itlhokomela setšhaba sa gantsho sa itlhokomela ene ka mona re tshwere taimana e re tsebang gore ka thusetsa go laola lefu lena la tswekere ke bitsa mang le mang ke re o ko leke fela sekopuse le seng o tlo bone ha o lo bona doctor ya gago kgodinyetlang o tla botsa go sebedisa yeng. What is your secret weapon? Yeah, we sebedisa. Jwale ke re thola terminator one, terminator all. Terminator one a meka e nwa le nna ke litse. Ke batla o e hlakisana. Le nna ke a enwa. You don't need to ukule hore o thole moriana wa teng. Ke moriana o hlatswang le madi. Le madi hore madi a wa dula hlwekile. Kana ko ngwe ngwana mme ha madi a sa hlweka o bana le madi mabe hore kana ko ngwe le batho ba o tine helle fela ma.
2: Yes.
0: Wa itse ba ntho yeo. O ka gona le tsetso sna so. Ha o hlaka ga batho ba tine. Ga
2: tike madi a sa
0: hlweka. A ti madi a ha wa hlweka. Ga tseba ntate ke nna le mo sakeno ntate. Mara ke re moriana ku ona. Terminator 1, Terminator all. Moriana wa mafuka ofe. Ha ke so ka kutlo utho o hlotswe ke eng. Moriana ona wa Terminator. Ngwana mme ka 100 rand a fe.
2: Even le batho ba bomme. Ha holo be ke nyenana. Ke bone ntwana ya sebetsa. Ona le batho ba bomme ba bo o sinyana. Ne ba re bana le thata ba di period pains.
0: Yes.
2: Tse ba gathatsang ha holo ba bang ba ntlhalosetsa mabakate. Moriana ona wa Terminator o a sebetsa. Ha holo.
0: Wa
2: sebetsa ha holo.
0: O lokolla ditlamo. O lokolla mahlahle.
2: Wa tseba ha ono ka tlame o re bue ka moriana ona wa Terminator. Ah, nna go ena nyane ena.
0: Ai, re re tlolle Terminator 1. O bane ona ke number 1 product ya rona. E re ikotla sefuba ka yona ka ga nthlapo pharmacy.
2: Ke batla ge pithe yutlwa lo re special. Se ya felela ka mqebelo. Ke a tseba, ke a tseba, ke a tseba.
0: O tsa batlo
2: eta. Enga frena ge next week. Ke a tseba.
0: Next week ma ke ku ma ga ha mwe na ma ke ku ka tla next week tlo utlwa.
2: Tso ke a nra tsane.
0: Ma ga isa ali ili ele a nra tranta o tloga di wane bana a jwa le go efela le kgwedi bana yeso ge la ba lona specialists sa kgwedi ya di wane ke re ntate kgwedi ena ga o fela e fella ka moqebelo jwa le ha e bona le 100 rand nyana hlono go romele bana la pembo ba hle ba tlo tshwarela yo ke a tseba ya o bua nnete ba mamedi ba rona ke a batse ha be ile special ha sa tlamea
2: go khutlela
0: e normal pricing ya teng a ka tla le ka October ntse tlo batla ka price. Jwale ke special bana beso. O mongwe tlo batla ho kena mchini ka October kwa. Aba ga mustani ntate ntlapo uitse ngriana. E bana beso special se ya felella. Jwale ke re e pila ene hloke mo hatla ka go romeletsa. O ko itlise ngwana mme o tlotle o tlo boha dintle tsohle tse tholahalang ka mona ka ntlapo pharmacy. Mwana mme vuka kwa ba file.
2: Khana le mriana wa vuka.
0: Si.
2: Mriana o bitswang ka vuka kwa ba file. Re bua ka mriana o gona ngo thusetsa haibe motho o na le internal injuries. Maqeba a ka hage. O na le motho mong a o fumantse o kila kena mhlomong bo kotsing a ke etsa mhlala. Kotsing ya kolo e tsenana. But after a certain time o na di o experience di pain tse ka hage. Mare mriana ona wa vuka. Ke mo ke nan teng he wa gona thusetsa dibakeng tse jwalo o sa thusetse mo fela la ebe motho na le leqeba empa leqeba la teng ke la kantle mriana ona wa vuka wa gona o thobela leqeba le nana le ona le lona le kantle le nana mriana ona na wa gona thusetsa ha ebe motho ana le lebanta kapa a gaile lebanta o tla utla ka lemile lemba ke shringile e mriana ona wa vuka wa gona o thusetsa ke mriana o gona ngo thusetsa o hana ho tu motho ona jwale o sakula o kulela lefu la ebe motho a sa ja hantle o tu ona wa kula ha sa go ha ja fela wa hlatsa mare ha ka fumana botlolo enana ya mriana wa vuka la ebe o tu wa tsholla ho lwetsa ma ha ka fumana mriana ona wa vuka wa utlwa le ka bona o bitswa o tu ke vuka kwa ba fileng
0: wana mme e botlhokwa ha o iqetella ka vuka hona le batho ba nang le di operation.
2: Yes.
0: Ya wa bona operation kana ka nngwe e fola ka ntle fela o tswana kana le siki ya lebanta batho ba ngata o ka akahla lebanta ba bona lebanta lena le fela ka ntle a thi le exposed ka hare ha holo ene le dangerous ka hare fale batho ba mofuto jwalo ngwana mme le batho ba nang le di operation hangata batho ba nang le di-operation o tla utlwa ba re ha maro a thiba ba baka tsela e seng right go bontsha gore ha kwaleya hantle ka gage ga go keya hantle ka gage jwale ka baka la gobane ke moriana o rukang go tswa ka gage internally moriana onana o kgona go thusa mabakeng a tshwanang le ang. So re bitsa motho mang le mang vuka kwa bafileng ena e re le ga kgomo ya lepramane e se gakue sefateng gothe jwale banna ga bona re lokisa dipolici a kgona vuka kwa befileyo e fitlha jwalo ka Jesu gana re wa fiko Jesu a fike kuseni se bethe ba qetile ngame nta o swabisa dira tsa gago se ba re ba lokisitse tšhelete tsa dipolici a ba fitlha voka ga e kgona ga e so kae ba nako hukanele ke bitsa ga ke o reneketsa kere ke hukanele hukanele voka kwa bafileng ke bokae ngwana mme
2: and pele ke tlo bua price ke bokae ke batla ke tlhaise mamedi le seding ganyana go motho yo a na le lebanta wa tseba ka nako e nngwe lebanta la ka gare le etsa e ka nako e nngwe o tla utlwa o na le ntho o lomang ka gare o na ntho o lomang ka gare ka nako e nngwe tla utlwa kare ya o tšhesa e etsa e maro o tšheseng wa teng ka re ntho enana e ya tsamaya motho ya sa tsebeng tlhokomela ntho eo ke lebanta la ka gare mme botlo la teng fela ntse le speciale le yone ke ya meretranta fela
0: legolo go na le ya go qetela ke batla re tlo bua ka ditlhatlhobo nako ya rona se atometse go na le ya go qetela moriana wa go qetela ba re ke black mamba ke wa batho ba bagolo o na batho ba bagolo ka nako ngwe ga o se o na le lefula tswekere ditakatso di a fela mme go sa kgathaletse o mme kapa o ntate jwale botolo wa teng ga re tlhole re etsa special ba e tseba ena re ikgantsha ka yone ke 200 rand normal price maara re ntsha ka bokae ngwana mme ka 150 jwale weekend tekena weekend special weekend ya o qetela weekend ya magaolagana ga batle ba tlo iphumanela ditlhagiswa tsa rona tsa ntlhapho pharmacy ba kulang ba fole ka lebitso la Jesu ga re tsamaya di lengwe tsona re na le lucky oil ka 50 rand fela re na le lucky soap sesepa sa mahlonolo o tlapa ba o bone ntate he ausi ga o ka tswa mona wa ya valmolo man o bo sa letsetswa le flate go na le ntho e thata kane wa tsa motho wa mme tlamehile a ka gabe ka yena fela go bontsha gore dinthong tse di le right tse di le madulong tlamehile o ne o ne o gotsiwe fela fela jela ntse re bona gore ae go na le stop noso mara just tumediso fela mara o se o sa dungwedise ngwana mme go na le ntho e rong ka wena jwale ke re tlapa ngwana mme o itshase ngwana mme dintho di tsebo lokololowanga siyazi ukukubona ne maebongwe nkosi jwale ngwana mme sesepa sa rona lucky soap ka 50 rand fela ga se for batho ba bomme fela lucky soap ga e ba o le motho ya iphedisang ka bo di-gambling batho ba iphedisa ka tsela tse fapaneng o mo motho o na le business ya gae a nang le yona motlho mong strateng mang ke a tseba mametse le ka radio ya gae ana jwane gore o attract-e batho wa tsa physical appearance e botlhokwa jwang and then physical appearance e etsa e attract-a le di-customers wa e bone o ka seng rekisetse mekopu ya gago mono ko o bona o rekisa mara ke gae motho nka re ae la o tlapile mara ga ona ntho eo wa e bona ke reng tate go thatsa batho gore le wena o be face ya business ya gago then dintho tsago di kgone go tsamaya ga o tlhokale gore o bonke madubula le eng le eng tate ga o tlhokale o nke ntho tsengang tlapa ntate dintho tsa gago di be right jwale ga re na tsona fela di-product di teng diwasho di teng bana beso ka mona ka ntlhapho pharmacy diwasho tsa meleko tse di le teng all in one e teng bana beso re na le swasho sa matlhonolo re na le swasho sa moleko mekubetso e teng bana beso relationship ayayaya se ka lebalang bana beso re ya dizembe man ga dizembe man se ka batla gore o tlo itukisa e sentse e le dizemba go qalo itukisa ana jwang go kgone o ya vacationeng a sejalo sa itukise no wa sala o salae re tla o sia le bana ntate o beneni ntate otherwise rona re ya letsetswang jwale ke re tlapa ngwana mme batho ba o bone ke tsona tse re nang le tsona tlhatlhobo ya rona ke batla go itoboketsa batho ba e lebala ntho ena tlhatlhobo ya rona Mr. Mqomboti it's only 100 rand re tlile 200 re dutse 100 rand re kopile sedingwe bana ga re itaele re batho ba tsamaisiwang ke sedingwe re kopile sedimo le manyelo ya bona gore a re dumelle gore setšhaba sa gantsho a sealla soale re tlile from 200 rand motho ka mong 200 rand maar ga letlale le babedi e ntse le 200 rand ga letlale le bagago go ya gagolo ena re bitsa ke family consultation ke 250 ya batho ba bagago and above maara ya batho ba babedi ke 200 rand ya motho a le mong ke 100 rand bana beso ka legolo fela nako e nngwe botlhokwa o tseba gore bophelong ba gago ke di eng tse o emeng ka pele go phela o sa tsebe gore ke eng o emeng ka pele nako nngwe o tla bona ntse go wa leka o bobine sefela se reng ka sebetsa jwang le jwang ga o letho le nthusang kati o na le ntho ye nngwe e emeng pakeng tsago le jesu o ya dumela taba ena o re letsola ka le le kgutshwanyane go sita o le pholosa empa le ditsebe tsa ka di a thibana o ka sita mamela merapelo ya lona ma go na le lerako tseba lerako le emeng pakeng tsa gago le katlego ya gago ka tsatsi la kajeno tseba gore ke nna e o phasamisang gore letsola modimo le se ka o fitlhelela na janong o tsebo o lokisa ntho en janong ngwana mme o phele ke tsebo o phela ke nana re diotlile ngwana maebongwe nkosi
1: ke bulela jele batho ba online batla go consulta
0: ya
1: 0614009894 ntate nhlapho o teng ka kwano ga o batla go bua le ena ka nnete for consultation o teng ka kwano o ka re tshwara 0614009894 o na le ba romeletseng di-voice note ka kwano ko utlwe gorena e be bona ba ne ba fedisa molaetsa o reng eng
0: ke mametse ha re constipation masapo le mafua a wa bala so ne ke kopa ntate ha ka tlise mme mochini re ke re tlo mokenya mochini re ke re tlo bona hore bothata ke e ha ba mme e le motho a sa kgoneng ho tsamaya hantle ngwaneso hona le service ya rona ya hospitality intelite ya ho thusa batho ba sa kgoneng ho tla kwano if ntate ho le jwang a ka arrange le rona magatse bo re re tlo kopa ho kenya transport fee mo then re tlo gona ho thusa mme if mme ho bana ku ya ka mgo kutlwang a bua ka condition ya mme ka teng e ka re mme o na le thata serious so if ile motho le reng o tlo hloka hore ha no gona ho fitla ga tlo kena mochini ka rona re tla gona ho etsa ka arrangement re misetse mochini then re gone hore re bone hore mme o phekole ya jwa then a khono lo totola moriana gona wa terminator o bana ke mafua ke bona ngwe a tsamaisana le lifu le moriana ona wa terminator ka lebo
1: re ke tsora pele ke ne ke ba pala jo reverse ne rutsentse di kena ka kwano me ka mohala ke
3: 0614009894 and the temo go tuwa ba hlape ka December ka thola di bonus o go jisa ka batho ba mo Jwane ha se ba hlape no ka po ba hlape ka January go le go ba hlape ka December mo so go jisa di chelte tsa gona mo ay
0: are ke mo
1: bona ka mo tle Dr. Support ka ga diphapusisa ga sohle o teng ntsa bua dintho tsengata tse leng ka nnete ya fumana hala ka mane ka Nhlapho Pharmacy ha ba tla buisana le yena 0614009894 le to hala kae ba le batlang
0: ke a leboa ngwaneso ya wa bua taba ye bohlokwa re tholagala kae go tlothago ya lekwa mona re teng mona Vereeniging toropo mona go na le dishopo mona ga o feta fela Osbro shopo ya Osbro o potela ka mora Osbro ka mono hona le shop mo shop number 5 mo ngotseng Tlhapo Farmers ke hona teng mo tholala manepana le taxi rank ya gale ya Shavi ke hona teng mo tholahalang teng kapa rank ya di metsi taxi ke hona teng mo tholahalang teng Monday up to Saturday Monday to Friday ga ke ditse nako go tloa ka 8 useng go fitlhela ka 5 le tsagala mantsi buya go batho ba tswa mesebetsi ba nentse ba le wa riti ba re mohlomong ba chaisa late tse bang hore se re kwala ka 5 o'clock e se le tlabula e se le nako ya nna rona metswalle jwale le ka nala feta he le tlo thola diphasela tsa lona le tswa mesebetsi le lona le gone ba hantle ene ka moqebelo ge go pa ho lukisa ya moqebelo go bane ba go omanya ba re ba bang ba re 8 ba bang ba re 7 nakwa e reng otseng e ne le ya 7 mara ka moqebelo re kopa ebe 8 o'clock up until 2 o'clock ke kopa yeo mamedi a inote 8 o'clock till 2 o'clock ha e ba o tseba go totswa mosebetsing late make a call o etsa appointment then we don't mind how you enter appointment go yemele ke a leboga motswadi wa
1: ka ka Sunday
0: ae ka Sontaga
1: public
0: holidays le yona re tlo e treata jwalo ka moqebelo e tlo ba strictly 8 o'clock up until 2 o'clock
1: go na mamedi a botsang ka kwalo a rena bakeng sa motšhini o a buka na
0: no workings
1: okay le consultations le tlhaowokings kaofela
0: ee ya motswadi wa
1: allright
0: ka leboga
1: ime ga metso tsohle e le shumele metso ka bang emine re re bilogeng ya rona ya boraro ke ntse ke na jolo le ntate Nhlapo ke dipapusintsa ga sohle haiba o batla bua le yena hle 0614009894 0164211439 mihe WhatsApp ke 0785859531 o ntsa bua ga dihleiswa tseo anang le tsona ka gara pharmacy ya bona le gona di sebetsa eng haiba wa kula mo le nteng ha go hantlela di back pain di period pain jolo ntate Nhlapo ho di nomo go tsona
0: ne ke qetella yena ya re tholahala ka
1: okay
0: small farm 36/10 small farm 36/10 small farm di tlhaitswa tsa rona di a ditei mara ne ke santsane re tlo lukisa taba ya motho a hlahlobana ka small farm taba tse mnate go re na ke motho wa batho ke mamela dilo tsa batho hlahlobwe se le teng small farm muchini o so le teng small farm a ke tsebe go lang kutlwa na batswa hlahlobo ho tloa ho sano sana e teng small farm ka 100 rand a fe motho ka mo muchini detox machine ha ba o sa batla o tla dropong o batla o tla small farm tlo ho muchini small farm ntate Nhlapo teng o tla o thusa jwale tlo ho bana beso ke a le bitsa ba bise bonke ke a le bitsa mara strictly hlahlobo tsa small farm di tlo botlo seng up until ka 12 motsiare qha strictly go tloa seng ka 8 o'clock up until ka 12 le tsagela mantsi buya ha ke bua le petso la ka nna ke re ha ke hlahlobe batho ke jile go bane moya kwa modimo moyo halalela moya o lokollang ditšhabatšhaba tsa Jehova jwale ke utlwile sello sa lona ba bangata ba ga re kgone o tla toropong jwale ke teng me myself and I ke teng bana beso small farm ke a le bitsa ba bise bonke tlhahlobo go tloa seng ka 8 go fitlhela letshagela mantsi buya ka 12 o'clock only 100 rand ditlhaiswa tsa Nhlapo Pharmacy di teng motšhini o teng a ke kwana le kwana o teng jwale go wena o atumela kapa wa salana tlwela utlwa ka batho go na le batho ba tla ba tla o dia moya bona ba ba potela ka nqa nna ke re haeba o ntse o doubter haeba o re ga o sana ngaka ga o sana moprofeta movane o konyolowe o kotlo ikutlwela batla ba na le judgmental ga o tswa moo se ke se tsebang tlhatswa kopantshitse dikeledi le mamina ntate ya ke a leboga.
4: You are tuned into The Vibe from 9 p.m. to midnight. Fridays on Lekwa FM 91.0 MHz.
1: Ah, ke mchina magoa. La go tso thutse fela ntate.
0: Jole di nomo tsa rona, ke batla di kopanya letsa studio ba. Ke a tseba batla tlo ba mpatla free consultation.
1: Eh.
0: Bana beso ke bua e hlake. ha ke tswa mona moyeng ha ke hlahlobe motho mahala no mo go ntse ke to di bitsa ntse ha ke hlahlobe motho mahala ka pa se ba le teng mahale
1: ha ba so fihla ba so fihla ka hlapo
0: batho botle ba batlang go kopana le rona di nomoro tsa rona kitsena tselatelang 069 48 22 557 ka di picture hap 069 48 22 557 ke picture lentso la mosotho le reng pela ine e hloke mohatla ke ho rumeletsa jwale ke a le bana beso ha ba ba tla snotlolo sa pilo ba ha ha ba ba tla ho heletsa le rako lena le ye mimpakeng tsa le katleho ya ha ho botlhoko to tseba hore ke nse meng ka pele ho wena le katleho ya bophelo ba ha ke nse meng ka pele wena le phunyeletso ya bophelo ba ha ke re tlhahlobo diteng 100 rand a fe ka le kgolo tla itseba go mang o tswa kae mme o na le batho ba tsena nako mfoka mqombothi ba dula ba le mosebetsi ha o batla hlahloba online ho sa gataletse ka video call kapa WhatsApp records kapa WhatsApp call ho sa gatale kapa ka call straight session ya rona ke 200 rand fela ya online consultation ke sa gatalle go hlahloba o le kaina mme molaetso ke nang le wona o hlokwa o mong le haiba o na le relative Freestata bona se re le teng ka ga Freestata haiba o na le relative qwaqwa tshaba sa gantsu ya se ba setswa qwaqwa mo special isa vale mo setswa qwaqwa ntate ka o jwetse se re le teng le qwaqwa se re le teng le Bloemfontein ngwana mme re teng ka katleho jwale ntlhapo pharmacy ntse gaba ngwana mme ntse hula la haiba o na le motho ska motlosa kwana a a se tespetlele sa moya kwana Freestata kwana berenye tshousi ngangata iteng qwaqwa thaba di mahlwa iteng ngwana mme flaga yeme jwale ere tlo ho nuna bohle ba nyorilwe tlo ho sidibeng sena le tsebo thola matla pheko le bophilo o tsebo phila ka o sa phile ka o sa feli ya ke a dumela jwale hore e se fihlile ntlapo pharmacy small farm ke a libitsa bana ke a libitsa ha e bona le buthatha ba neo ha e bona le buthatha ba dintho tsa ha di tsamae hantle ha e bona le buthatha ba ka tlung le lapeng la ha bona ha e ba hlutswa ke thokolosi a ntate nna ke ba tlubona thokolosi re na le di living testimony tsa station sena re kile ra lwantsha ntho tse hlotseng batho mona jwale e ntse le wa maoba le maobane ke ntse ke re fela re leke o tlo bone ha re no fihla na ngwana mme ha e sa le ntate re thiba mello ene hlula dithokolosi re hlula re hlotse dithokolosi tse nzima ha hona le thokolosi e ke tshabang ke bua ka bo proud ke re ha e ba hona le hlotse e bitswang yena e hlotse ba ibitsa ka ba e hlotse o compete o compete o koletse mohala ke ke ke fihle ha e ba le lapala gao ha le na sigithi le lukisa ka jeno ho sane wa senyea o compete ke ke ke fihle ka ga le lapala gao ha e ba bophilong ba gao ha hona khotso moyeng wa gao o compete ha e ba sale o tsama o kena mona taba ya gao ya moya ha iluki bona o compete o compete bitsa ntlapo pharmacy ke ene ka ga philo ba gao di ntho tsa o ditsebo lokolo ngwana mo ka reng ha o iqetele
5: ne ke go kopa bo santa teng hlapo o sampana a le ten na mo Everton ka mo Everton ke kopa bo sampana a le ten na ka mo Everton
0: kya lebuwa Everton batswa di baka ntse ke hlalosa taba ya small farm ho tlile selo sa Everton ne re le Adams Road man Everton santa a re to santa ka di mabe re ka se gone khutela re ka se gone bua mabaka teng mara ka bo ha o finyana ho tloa Everton mo re tlile mona small farm 36/10 ba bangata ba tseba mono ke se kontiring sena se setsha se tloang kanana se ya zonate next door ya tower fela yellow house ke hona teng ngwana mme mo ke hlahlobelang teng jwale ke bitsa batho le ha eba o le Everton tlo ho mona small farmer mona ke tlo o thusa hobane o haufi haholo le ka maoto ke a tseba o ka fitlha jwale ha eba o le Tshepong ha eba o le zone 7 eating site tlo ho mona small farm then o tla nthola teng then re tsebe o bona hore re le thusa jwang maibongwe inkosi
1: o ka botsa phone happy 0731505207 0731505207 ha wa tla buisana jolo le yena ntate Nhlapo itsheletse fela metso tso hle pele ho hora ya gona ya boraro o ntse a le teng ka kwano nna ba bile tsa ho le ka ofuna ka kwano aba go mela voice note ke se ba mhlo motho a botsa motho a botsa mona
6: hi yo o sintabi inte hana ngwanefu inte hana ke ntse ke le ka fela hangata hangata inte re call edent se tshong ke hlotse he
1: ako le ke tsena tsa 0731505207 ako le ke tsena o go phone go tsena if tsena tsa 0614009894 di so go di sa u bua jolo le ntate Nhlapo o teng ka kwano ba ke sa mo re motle wa le kwa FM
0: ai khona ke a bona ha ba no sana le a le mo fela manyelo ya se ba all right khotso
7: I'm going to go to the house.
0: Alright. Ya ne ke batla o tswana. Ntate le rato gaung. Moya ha ke kala ke rapela. Ho ya ma sefane sa bakwena. Ha ke kala ke nyuluwa fela mara ke bata timana ya bophilo ba ha. Be se ke botsa ke re morena ho yetsala enna. O re moya ko bulelle hona le taba ya sello. Se kentse magota le sidimo se ka re sia ollela. E ka re hona le tsekisano pakeng sa sidimo. Sa bontate wa hao le mme wa hao ha ne re batla kopano ya lenyalo le lelapa la hae le morao mo wena o tswang teng gobane taba yena e tsamaya e kwala ditlhonolofatso tsa bophelo ba hao gobane o eme tjena o na le sello se kare ga o kgone bona o ya pele kapa o ya morao ke ha legodimo le gana le re ee go na le taba ya fane e kentseng batho ba bakwena ka gare e ka reng e fitlha e batla go llela mara go na le sejeso se o thunkelele ka sona ga ke kala ke kopana le wena se etsang gore o be le short breath yeo ke bonang e batla go tsamaya e o tsietsa lentswe la re gonna e ne ka re ka fitlha ga o etsetsa tshebetso ya moriana ona wa sejeso mare fitlhe go kgaodise ntho ena gobane e tlo tsamaya-tsamaya ke bona e etsa letlwele la madi e be ka re ga o gotlela ka nako e nngwe o tlo ntsha taba ya diklote tsa madi lentswe le re gonna o na le pelo e botlhoko e o tsamayang ka yona e kentseng taba ya motho wa mme ka gare yeo ke boneng ga ke re ke a le kopanya le sa kopane gantle e ka re go dula kgoma le go le pakeng tsa lona batho go nna ke gapedise lefula kotsi ya koloi le ka re le o setse morago mara ntho ena ya lefula kotsi ya koloi e ka re go na le motho a ileng a tlhokagala ka tsela ya accidente ga yeno mara ntho ena ya se ka kwalwa gantle lentswe le re ko bolelele o na le ntho e ka re ke bomadimabe bo e ka reng se bo setse ka morago bo etsang gore nako kgolo le nyana o bo qeteletse ka re o ka se batle o kopana le batho mara o batla go phela o le mongwe o ka reng ga o tlapolola ngwanetso ntate lerato
7: ke a dumela ka tsotlhe a ke a dumela ntate
0: a dumela motswadi wa ka
7: ke a dumela ka tsotlhe ke ntse dumela
0: ntate lerato ke kopa o tlo bitsa di-phone number o mfounele ke kopa o mfounele ka bo 5 ka jeno o utlwa ke reng
7: o ke dumela ntse se tsa
0: eya ha o thabisa ha o sandu o le hantle o ko re ke bue le wena ge ke kgone bona go ka o thusa jwang
7: o ke ke ka di-number tsa go di kgonka ke
0: thank you one is
7: tlhalebo
0: thank you
1: I'm going to go to the consultation.
0: 0694822557 ke mo ke thola halang teng bana beso mme ke ntse ke re ho wena ya hlokang dikagabo tsa bophelo ba ha bona go kota mo tlhanya kwa nhlapo pharmacy theoa bana beso Dennisville Sasolburg Sharpeville theoa bana beso theoa Rustenburg ke a le bitsa bana beso theoa ka mona ka Vereeniging le tlo tseba ho phila phila ke phile
2: la iphamiswa ke motho a mme ba skabe ba ba itima
0: e bohlokwa ye ngwane so bane majority ba tlore ke kopa bua le ntate nhlapo bua le motho wa mme o motho tse mmono then phone ke yena reception ya rona then ke yena a tlo thusa mo bulele bothata ba hao a tlo gona o thusa sometimes a re gone o thusa bane re busy ka dihlahlobo motsiare le mesebetsi ye me jwale batho ba ngaba bangala ha ba le company engwe le ngwe na le receptionist jwale ha re khasong gona ha o phone qala pele receptioning e tlo thusa then o gone o kopana le rona hantle ke a lebo
1: bona ke motho re mahloho ho raki ya boraro ho tofumela ditaba hleka angezo wa ka le mlatela isixhosa ha nka mogadi taba tateng sapo ke mo fa fela hape metsotso ka banye mashema mabedi ka mogadi taba tsa hora eno ya boraro e bang ka nngwe no batla bua le yena ha wa gona dintho di hantle ka kwano o tla bua le ntateng sapo ha nka mogadi taba tsa hora ya boraro angezo o sa le ready ke tse
4: Ezi zindaba zaseLekwa FM. Inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.
8: Manpolise kwakhona mphulaphuli nazindaba zensimbi yesithathu. Isebe lezempilo laseGauteng lithanda ukwazisa izigulana abasebenzi kunye noluntu ngokubanzi ukuba unikezelo lwamanzi ashushu kwisibhedlele iCharlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital lubuyiselwe emva kokuphazamiseka kwethutyana. Amagosa ajongene nezibonelelo afumanise ingxaki kwisixhobo sokufudumeza amanzi. Iboiler ukutsho sesibhedlele ngobusuku obudlulileyo uLwesithathu umhla wa-26 aza ayicima loo matshini njengenyathelo lokhuseleko kwabizwa ikontraktha kwangoko ukuze ilungise loo ngxaki. Isixhobo eso silungiswe ngempumelelo ngentsimbi yeshumi kusasanje nto leyo ethetha ukuba ukuphazamiseka kuthathe malunga neeyure ezilishumi elinesibini. Unikezelo lwamanzi ashushu luqalile kwakhona kwaye imisebenzi iqhubeka ngendlela eqhelekileyo. Siyaxolisa kakhulu ngokuphazamisa okubekho kwaye siyayixabisa umonde kunye nentsebenziswano yezigulane, abasebenzi kunye noluntu ngeli xesha lokuphazamiseka kwethutyana. Isebe lizimisele ukuqinisekisa ukuba amaziko onyango abonelela ngendawo ekhuselekileyo nefanelekileyo kwizigulana kwabasebenzi nakwiindwendwe. Amapolisa avale ilebhu ye-crystal meth ephucukileyo yemveliso nakwifama emusina eLimpopo kumsebenzi oxabisa malunga ne-600 yezigidi zerandi. IHawks, i-SAPS kunye namaqabane aphesheya athathe amanyathelo emva kophando lwenyanga ezimbini. Amapolisa abambe iziyobisi, izixhobo zelebhu kunye nemali. Abarhanelwa abahlanu, ababini baseMexico, ababini baseZimbabwe kunye nomnye waseMalawi oneminyaka ephakathi kwa-47 ubudala babanjiwe. Abasemagunyeni bakholelwa ukuba esi sakhiwe besenza i-crystal meth ukuze isasazwe. Ukanti ke le yilebhu yesithathu yeziyobisi ezifihlakeleyo echithwe eLimpopo. Okokugqibela, amapolisa asemuka vuma emntlantshona abambe uJames Muhatshane ngetyala lokubulala kathathu. Lo mfo uneminyaka engama-41 ubudala kuthiwa wabulala intombi yakhe uMuyipone Lifuka. Ufunwa nangokubulala udade bomu Lifuka, uEsther Lifuka kunye nesoka lakhe, uTshepo Molekwa. Onke amaxhoba amathathu kuthiwa anqunyulwe ngefosholo. Amapolisa ancume uluntu lwaseMokavuma ngokunikezela ngomuhajane. Phulaphula ufumana kwakhona indaba ngentsimbi yesine apha elikwa FM nam uAngezwa Mbava.
4: Ezi zindaba zaselikwa FM. Inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLikwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.

0: re tsere na le jo le ntate Nhlapho ka ga diphabusitsa gaso mme ena nako ke ya consultation sehle ga o batla jolo consultant ntate Nhlapho ke 0614009894 kapa 073 150 5207 073 150 5207 ke nako ya di-consultations le ntate Nhlapho ke sebe mona moletse o keneng wa rena ke kopa matsatsi a bekeng a diofisina motšhini okay, okupa opite rona michini fumana ka diba ke difeng.
1: Alright, alright. Bana betso motšhini wa di toxic machine ke boetse ke a pheta hape. O teng ka mona ka Vereeniging, propo mona. O teng lebenkeleng la rona la Vereeniging. O teng lebenkeleng la rona la small farm. Di ahelo ke tshojwa. Yeah. Di ahelo small farmer o teng le ka mona ka Vereeniging. Jwale ke re batho bohle ba batlang ho phila ga ba theuwe ditšhaba tsa modimo ga di theuwe di tlo thola pheko le bophelo sedibeng sena sa Nhlapho Pharmacy. Jwale ne ke re ga ba theuwe ba batlang ba isa thola nako ya gore re ka ba consulta ba sa tholang nako ba sa tholang chance o sa di bitsitse ausi wa rona ka kwano dinomoro ke kopa le atumele bana beso. Ke ka thaba ha nka tswa mona ke lokolotse ba babedi ba bagago fela then bophelo botse bo ba teng ra leboa ha o le mona e management o re file nakonyana ena le sebakanyana sena re theowang bana beso ke itse ha re ka tswa mona go sena ba babedi ba bagago ba re ba lokolotse manyelo ya sebaka a tla re kwatela ka ko ba phethele tsona mona.
0: Nomoro ke 073 150 5207 073 150 5207 kapo 0614009894 ha o batla jolo consultation le Dr. Nhlapho ka kwano
1: ke o he le se ke
2: o ntate tumela nhle sound eo sound e bona le sound e sa tswe
1: khot le kai
3: ke tete
1: ke tete ke bua le mang kai
3: ke bua le motho ha ya mo extension le le extension.
1: Mang?
3: Mmoko ha wano.
1: Seholwane.
3: Orange 29.
1: Mohala o kubaka o khatanyana mtswadi wa ka. Ke kopa o phithe hantle.
3: Hello.
1: Ke a utlwa jwa, ke a utlwa jwa.
3: Hello.
1: Hello, le kae?
3: Ke tata.
1: Ke teng, ke bua le mang kae?
3: Mmoko ha wano o tsamaya extension.
1: Hey, a kutlwe le bitso hantle ke se kutlwe go nfa extension 9 mara a kutlwe hantle le bitso. Ao bana, ei a ke ska utlwa ntle bana.
0: All right, ha boela go ke hape, ha boela go tle hape.
1: Ya.
0: Ke mo ka utlwa this time aka tshintshe ntho position.
1: Position e ya man.
0: Eish. Position ke la mo e ntle ka khono re. A thusa hale 0614009894 ke o hape.
1: Khotso le.
3: Hello,
1: hona le siki ya maoto a o ke bonang a tlala bofuthu a ba tsamaya a go rua e be ka re ka nako nngwe ga go kenya dieta tse kwaleileng di tsamaya di batla go tlhopa maara go thwe ko bolelele go na le neo ya bonkgono le bontatemolo e o tswetseng ka maatla goba go na le sefaga se ke kopaneng le sona ga ke re kao gapedisa mona se batlang e kare re ka lo se kopa mara re kopa bagotla a o tsamaisang kgatlhano le bogale bo o ke bonang ba fitlha ba ema ka bona ga o ne thu rona re teke tsela ya ntho yeo ka sefa se se seng sa kamako ga ke fitlha ke rapela le wena mara lentswe le re gonna go na le taba ya konyana yao ke bonang e wela fatshe ke a botsa ke re konyana ena ke etsa eng ka yone batho gonna go na le motho wa motswadi a ileng a tlhokagala maara e kareng gala ka ba la tlhobodiswa gantle jwale ntho yeo e tsamaya e etsa sefifi se ke bonang se tsamaya se kgaola taba le dintho tsa gago tsa bophelo e kareng o tlaba le bomadimao ba go ntho tsa gago di tsamaye di gaoa fela mara o sa tsebe lebaka ke eng o sobile o na le ntwe ka re ke pelo e khutshwane e etsang e ka re na kong o sobile o itinehella wena self ba o bona e ka re ha tlamile bophelo ba botswelle pele hona le dintho tse pitlang di khutlisetsa mogha wa thwe hona le sello sa mabitla maga mabitla ana ha mona a le sotho e ka reng o ka fitla wa iswa ho ona wa lokopelwa go bana hona le mkhono ye wena hantlentle hona le libitso e seng lena la mpho le ka re o no bitswa ka lona e ka re ho no tsoswa motho wa nkgono ya seng a robetse e ka re ke libitso la thehello lentswe la re ho nna tsamaya o itswe lebiteng la motho wa mme e ka go ka lokopelwa ditlhonolofatso tsa bophelo teng ha ke fitla ke rapela le wena o tho o tlo ya ho ye o tlo ba le lefu la hlogo le tlo tsamaya le o kgathatsa mara ke a o bolella wena o tshwerwe ke magotla batho ba robetseng ka baka la neo o ka reng ha o phedisa moya Na moya ha o nkisi hele bona nkutlwa kire. Na le magotla heno a tswang ka ga lesotho. Eke. O re moya hona le dibitso la hao. Le ka ring ha le bitso. Ma ho lotsoswa le motho wa nkgono a hlang ha botate wa ha. Moya wa re tsamaya o ye lesotho. O lo hatiswa majweng ka ga lesotho. Ke mo di ntho tsa hao di lolokolwa. E seng hele bona. A re moya ke mo re lo fitla re lokolla katle ho bane wena o ka yetsa ntho ka jene ho sane so give up it batho ha hona ntho lokang ya bophilo ba mara se tla re sa ha o kuri o ye le sotho ai o gauile man ya le se ke le hule le se ke le hule o gauile mpho ngwane so ha ke buitse ngata e ba o mametse e re ba buise le sotho ngwanaka hona le ntho tlo lokuluwa ya bophilo ba a ke tsa tjena ha ke sa qeka maikutlo ke batla go lokolla motho ya ditlamong ya latelang ha dumela khotso khotso le kae
3: hello
1: le kae mtswadi wa ka
3: re teng tate no kae
1: ke teng mtswadi wa ka bua le mang kae
3: o bua le tlhego line mo le batlile le go sa di
1: tlhego line wa ha mamme
3: tate
1: tlhego line wa ha mamme
3: Wa
1: Hamlebatsi.
3: Eh.
1: Caroline ha ke tsala ke rapela le wena. Le ho dimo le re ko bolelle hona le anathema o tsamang ka yona. Hona le motho wa nkgono a hlokahetseng. Le ntate moholo mara ba ne bana le sello ka wena. Mara ntho yeo e fetule case ya katleho ya bophelo ba ha. Ho ya mali lapa le lenyalo. Le ka re mogau kwana o no batla ho emisa ntwe ka re ke le lapa. Mara laska ema hantle lentswe le re hunda hona le thwe ka rukesitswe ka yona e tlo yetsa hore kana kongwe e ka re le bana ba hao ba tlo tsamaya ya huduma kesi hono ge moya hono na le thwe ka re ke pheko e itse ya go sa tlo hlalosa moye e tla batlang re tlo re lo yetsa ka ntle ho motse ge me se hulu empa ge ga go lataba ya ditlhonolo fatso tsa lenyalo ka ga le lapa lena le wena o dulang ka ga lona so that re lokolle le bana ba hao ka ga ditlangwa tseo ke bonang ba eme ka ga ha ke haholo wa nkutlwa ke re mtswadi wa ka
3: ntate
1: o ka re nka taba eo ha o tshwaganyane fe ha ke bithotse ngata
3: ntate ke le le ha se le tide he se re ke le ntse la pa ye se la pa la ye se thata thata mare e ba a ka ka go ka khutla ya go tsala ha ke nna sa dilo ba ke be mo go di dilo tsena ke ba re ke be ke nga ta hona ka la pele
1: ya that's why ke hona le case e bitsitseng la pala he mara ke batla re tlo e bolaya ke kopa ka bo 5 o'clock a se ke chaisitse o go ntshware ka mohala ke batla o kopana le wena ga ke re tlo etsa pheko yena ka jeno re bine se fela se re le satane re mohlotsi matla ya fedi mai bongwe kosi ke a leboa My boy, we go. Ah, jale. Jale ki khotofetse mfoka mtombothi. Ya, jale ki khotofetse. Ya, jale ki khotofetse.
0: O balokollo.
1: Ke thabile le moyeng wa ka. Wa bona one thing. auswa ka ke tlo jwetsa yona lentso la modimo le re ha o yetsa ya lemong hantle o hlonolofatswa ke manyelo ya sekedi a le hodi ha ona ena hlonolofatso e feta le dilopotsia jwale kike kire ai khona na kwa ka senchapile senchapile na kwa ya ka kapa go kike ke monke dumela mo hauhelwa dumela mo hauhelwa
3: hello
1: le kae
3: ke teng
1: ke teng ke bua le mang kae
3: It's a bonfish.
1: Khatsa maya le yena ga mietsetsa tshebetso itseng go ba hona le tshwetso e yentsweng ka bomo e tlo fitla e lobokanya bophilo ba ha mara ke a bona bophilo ba e bofela fe mara ke a itloela taba ye le ntswe le re ho nna mme wa ka ha ke gapela le wena ke lwane le taba ya ditogo tse tsamayang di salamu samong e be ka reng wa loga mara ha o tswoseng ha o sa hopola nologa e o re moya hona le sedimo se ka re se batla ge ka skenya le lapeng hantle mo wena o dulang teng go ba ho na le nkgono ya o batla mara e kare ha kgone o thola hantle tswale le ntse le re ho nna e se kareng o ka nnete sedimo ga se kgone o ba teng ka ra lelapa le wena o phelang ka ga lona ke a tsamaya ke tlhothwa ke di-joint le wena le maoto a bang botlhoko what ho nna ke batle taba ya dithapo tse kgubedu ke fitlhe ko kenye tsona maoto le matsogong ke a tsamaya ke tlhothwa ke lehlaba le tsamayang le otla ga botlhoko le batla go kwala Otu wona ke palo palo yo ke bona o phila ka yona matsatsing ana o ka reng fela ha re sentse re ikwala wena mo gatuwa wa ka ke lebo a o bana o gaule
4: ka o gaule ga
1: o gaule ka ge di voice note ke tsena o re ya Thabi a kobotse tate Nhlapho gore o go kae qwa qwa please please ke lebo qwa qwa bana ba so motse wa Riverside nomoro ya teng ke 44 Riverside kwaqwa ke next to clinic ya Riverside ha o le clinic ya Riverside fela number tsena tsa rona and then bona ke mo tla tholang bophilo teng ke a lebo re ntse a latela khotso
3: le kae le kae ka se
1: re tla le kae motswadi wa ka
3: re tenta tenta ko
1: I'm going to go to the hospital. E o thu ho nna ha re sa hlokomele hantle ho na le tasha stroke e tlo batla ho atheka mara e be ka reng o ka qetelletseng o sidilwa mara re batla vinika ye ntsho mara re imisa le taba ya metsi a itseng a re tla o fa ona mara o tshwane le motho e ka re o tla sidila methapo ena yeo ke bonang e batla ho tsietsa ha ke fitla ke gapele le ntswe le re ho nna mme wa ka ke gapele gobane ho na le taba ya bomadimabe bo ka re bo aparetse lelapa leo o dulang ka gara lona ke a botsa ke re jwang nna ke a bontshwa go hlaiswa batho ba ka reng ba tlo batla go kena ba bontate mara ba tshwere dithunya o thu go nna ke rapele mara go na le motho wa mtate yo o thung go na e ne ka re ka mopata gobane go na le bomadimabe bo batlang go tla e ka re botlong ka bophelo ba gae ga ke fitlha ke rapele mara ke a itloela taba eng o se o na le lehlaba le wena le ke bonang le tsamaya le o setisa le o yetse motho e ka reng nako e kgolo le nyane ka utlwa e ka reng o sobana le short breath

0: ke kopa o thole dinomoro tsa ka ke tlo di bitsa la o qetela o kokopane le nna ke ke ha hulu hulu ke hlutshwa ke boemo bo ke bonang o le ka ga bona wa kula man
1: you may each of them get himself
0: amen
1: amen get himself ke ke ding ka dinomoro
0: ke a leboha
1: ke le ntse ke ntse
0: all right ke a leboha ke a leboha ke batla nka ba babedi ba o qetela bana beso ba ratile ke batla nka ba babedi ba o qetela ya ai ke a thaba ha ba luku ha ba lukuluwa batho ai ke a thaba ha ba lukuluwa batho chance ke ngwaneso 073 150 5207 khale balla ha ke tswa mo o tla ba utlwa ba tle ba ntate nhlapha ke a gona o kena
2: ba o fe anyane fela
0: oh ke lebetse tsama le motho ei the way se ke fufuletswe ka teng se ke lebetse kona mona o sa tho mona ga o mfoka baba o ngshiya kanjani baba o ngshiya kanjani wa e bona ntate ya ya o re kike ko fanye nyana ngwana mme all right are I wa tshwana the way so fufuletswe ka teng ai khona ksa hlola ko catch up
2: o sole hulu
0: o sole hulu
2: a o ntsile
0: ngwana mme ke a bona man ke a bona gae ba utlwile e re ke ba fe di phone number la o qetela
2: yes
0: ya re ke ba fetsa rona tsa o qetela bana beso bona mohala wa o qetela fe e re re motho ba bitse bona khotso le ka
1: hello
0: wa o qetela o mang le bitso la o mang
1: ke tshepiso
0: tshepiso mang
1: tsholo
0: Tulo.
1: Eh.
0: All right. Tshepiso Tulo, o letsa o le kae ngwaneso?
1: Ke le tsegile sekolo se.
0: Oh, wona mona makhelwane fela. Ka ga drop ya fina ge. Tshepiso Tulo. Ya pele tshepiso ngwaneso. O tla di buka mara di makatsa. Di tlhawa maqhepe. Ke botsa moya morena ho yetsala eng? Ho thu ho na le difula mahlo ba tlang o hlasela. Le batlang e kareng o tla bona nako e tlang go qosagala go o kenye dipirele tsa matlho lentswe ga ke rapela tshepiso go na le ntho e makatsang e batlang e kare re ka lwana le neo yeo ke bonang e sebeletsa ka go wena how to o motho wa dipono gagolo le bosiwa go gobetse wa loga mara gantlantle go na le motho a belaelang goba wena ga wa tlowa ka tlong o kopelwa go tlo fitlha o ema mo wena o dulang teng gobane go na le motho wa nkgono ya o batlang mara le ena ke bona a sa o thole mara ke a e tlwaela taba ya teng go thu go nna ke lwane le ntho e kareng e sebeletsa mpeng ya gago mara e be o tsamaise yo etsetsa di-abnormal pain tse fitlhang di dula popelong ya gago e be e kareng o tla tlhotshwa ke lefu le na la selumi leo ke bonang le tlhopha batho ba bomme watho go nna e ne e kare ka fitlha ga o etsetsa pitsa e itseng e tlo fitlha e lwantshana le boemo bo ke bonang bo fitlha boemo mara ke a bolelela go na le taba le lefu la matlho le o thong o nna ke le lwantshe ka golo le bophelo ba gago watho go nna le lona le etswa ke obane go na le neo tse pedi tseo ke bonang di fitlha di lwantshana ka golong ya gao bane ke bona go na le magotla a bomme wa gago a fitlhang a tla ka neo le a bontate wa gago ya o tswalang watho di fitlha di sebetsa wena mara di tlo tla ka taba ya dithuto tsa gago e be kareng o na le tjantjelelo ya o tswelisa dithuto tsa go pele mara ke bona leeto lao le tlo gaoa ka ra tsela ga ke rapela o ka reng ga o tlapolola ke tsebo e kwala ngwaneso
1: ntate ke nnete ke na le kgotlha bo maso ke motlhalogorgato dithuto tse ding ke na le sedibala
0: o na le bothata ba matlho tshepiso
1: ee
0: ya ga ke bolele ga ke kaekae ka paka le wena ke batla o isa metsing o utlwa tshepiso ga ke batla o ya kwana le kwana go na le taba ya kaka ya neo e sebetsang ka wena mara nkopanye o kotle le motho ya mogolo re tlo e lokisa taba kapa o kotle ka kwa ka diofising re tlo kgona go thola tharabollo ya bophelo ba gago maebongwe nkosi maebongwe nkosi ya ke nana ke iqedile
3: re iqedile o se nomoro sa o qetela ntate
0: go botle seven ke a phetha hape 069 48 22 557 kopana le mme wa rona reception mono and then a o tshware ka mohala.

14 ha tswale re allebo ha motasele mo khotmetsi ka tasello ya hao dula o mametsene kwa FM yo bese hlihlona ka dina kotsohle hashtag le kwa FM ke semonyolani hashtag 12 years emoyeni.

0: Mamene motle dumela dumela dumela dumela tle ho le haufi mo mametseng o le teng ena tsebeletso ke tsebeletso e kgolo e mamelwang ke tsebeletso tse ding ke le kwa FM 91.0 the heartbeat of the val lena no ke lona le ratwang ke wena e bukhoneni benkosi ke mona mo kopaneng teng tsatsing la ka jeno botemba modimo mamene motle ya o dumedisa meo amohela ka thabo ke ena ntate khwezi ka sibele sa hae Barati, batsietsi le ba khutumetse ba radio ba re ke ena brother Mike behind the mic bang ba re ke ena daddy Mike behind the mic mamedi motla ke thabo e kgolo ho bela ke ba lwana tsatsing lena la ka jeno ka nnete ke tlile ho tlotla ho potsa hore ho monate ha kakang o dula boteng ba modimo mona mo teng kutlisetsang dibini tse ntjantja dibini tsa rona tse re di ratang dibini tse ntseng di thuthua dibini mamedi motle tse re fa mmino o monate wa sedumedi tsatsing la kajeno ke boetse ko tshwaretse ba bangata hape ke tlotla ke ba le wena tsatsing la kajeno jwalo ka ka mehla ke tlotla ko tsholela dijo tse monate tsa tsebe ho netefatsa go le tsele mono le ba hae o le mosebetsi mono o le hae ka go lapa la hao o namelotu jwalo a kwetse kofi mono a kwetse a kore ba oneletse juice mono se ke wa sutha ka nnete o dule le nna o fitlhela mane goreng ya rona ya bosupa ga ke le boe botlhe ba fetileng ka morena tshipi go tlwa dioreng tsane tsa oseng o utlwile mamele motle ba tla ba tšhentšhana ka yona jalo ga ba ga utlwa di-voice tse ntšha tle yo ya di-voice tse ntšha ka nnete motsheyare mane nthabiseng sethole ao bathong ga le re mo qetetse ka nnete welcome back nthabi welcome back re utlwaetse ka sontaga mane re utlwaetse ka sontaga mane ka nnete empa ga e le arabeke tjena ka nnete ai re amakala ga go bona re amakala ga go utlwa lentso la gago di kanaleng tsena tsa moya empa ga e le tsatsi la ka jono mamedi motle go bile monate ka nnete o utlwile ba tla ba tšhentšhana ka yona jalo mamorusu o tsamaya gantle ka nnete o sebeditse go lekane a ko o phomola le wena o gutle mara o sane ka nnete mamedi motle nna ke tlo o siamane goreng ya bosupa mo teng ke tlabeng ko o sia matsong a moifo o teng wa Emmanuel Christian Ministry yona ya neteletsweng pele ke ena prophet wa gampobole mamedi motle ba tlotla bang ka o tlwa goreng ya bosupa ba o lebise mane goreng ya rona ya borobong goreng ya borobong ba teng moruti makasi a tsamaisang le moruti mafa ba re e tlamo ba tlabe ba tsamaya le wena ka nnete ba aga ba ruta ba netefatswa ge ba tiisa manyalo le di-relationship ka nnete ke thabo e golo go ba le wena e bangwe le teng motho ya reng brother mike ke labalabela o ka bula ena tshebeletso ka thapelo e tsa jalo mamedi motle dinomoro ke tsena ka nnete tseo nkekeng ka o swetsa ka tsona dinomoro ke tsena tseo nka ratang gore le wena o di tsebe le wena o ko o di sebedise o tsebe gore le kwa FM ke tshebeletso e tsenana utlwa
1: Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setšhaba sa nnete.
0: Ga se mohe mamedi motle wa Lekwa FM ka nnete ke gona mona mo re tholagalang teng ke tsona dinomoro tseo ko fileng tsona ka nnete se ke wa feto ke a tshepa ba bangwe ba sentse ba na le tsona difonofonong tsa bona ba bangwe ba sentse ba na le tsona maboteng mane ba dingwetse dikalende mane ba dingwetse gotlhe mo ba ka kgonang teng mpa he tsatsing la ka jeno go na le motho a letsang a ke re utlwe o reng Lekwa FM mo moyeng dumela Lekwa FM mo moyeng dumela Lekwa FM mo moyeng dumela a ithulela motho ka nnete a ithulela a re tu ka nnete a ithulela motho ke ipotsa banna o ne a letsetsa eng a sa tlo bua le nna ya o ka letsa mamedi motle o ka letsa ka nnete ga ke araba bua le nna ya ke a bona ke nkgona blessing dumela
2: repetse
0: le kae
2: ke teng ke kopa go le jang tate le dima ga FM ha ile ha ntse ke tsile ka pedi ka mona tsena ma e bua ha le
0: okay mam
2: ke kopa le go ntse tate le dima ka te ka le ditela mara na ke so kresa na tsara tsamiri na ka go le jang tate le tsimani ya le tsatsi le ka tsena go fa tsoko ka tsala ga nyo ba ndio tsena ke tsantsa go tsoga ba nang tate re ma tlo a rena ma tong a ha o dipenne matla la marana ge se mo di mo tale le kirimane ya la tsatsa ka seng ka tsela ya la tsela la mi tsela le di tsong ko mala teng ka ba le ko ya ka di tsola marana ge so e ka ma mo ya fitness ma tsela na ba ke di tsa me re re sa tsa ta ne ga di tsola ka di tsola marana ge so ke bo ko la matla ha ntse tse dinga matla ba bana ba ha ntse tse di tsene matla la marana ge so ke nna ke tle ke tle ke sa o ene ba ke mo tsena la tsa ga di trona ma pele e ke mo tsena la tsa ga ke ne e se di di tsena le ma ka la marena se se fara un seng tinde na se se tsa amen ke le bua ka se
0: amen amen a re le bua mama re le bua ka nete a gore ke shebeta ba ena ya gore ke bua habedi ena ke a le bua ka nete a gore ke nke ke shebisise hantse ke shebisise jolo ma medimo tle ke tlo sia ka le hlaso le monate le hlaso le o ke ratang gore ka nete o nate felo ke lona ha ke rutlwe lona le re tshwaretse eng na ya re ke rutlwa ntse re le mametse jolo ke tla nne ke shebeta ba ena ya gore sia le moya ka nete se la habedi ha ke a lebella tabe jolo ka nete ke maswabi ke a tseba ke ntho tse etsagalang empa ka nnete a ke a lebelela e etsaya le go nna bathong e nkutlwang ka tsatsing la ka jeno ya empa ga ke a tshepa ke ntho e tloloka eno ke ntho e tloloka ka pele ka moo ka kgonagalang ka teng eo re buang ka yona le tsatsing la ka jeno ka nnete ya ke a bona ba ntse ba le busy ka mane ba busy ka mane ka yona taba eno ga re netefatse mamedi motlogo le ao le jalo re dula re itshitlegile radiong eo e leng ya rona le wena dula radiong eo e leng ya gago letlhaso ke lena a ko leje ka tsebe phakamane xulu o re ngeza kuwe Jesu.

0: sa bana mo mamedi wa le kwa FM ho hle mo tswang mo metsoleteng mamela sentsegele teng ka kwano ba Emmanuel Christian Ministry sentsegele teng ka kwano ka ra di radio ka ra tshipi tsa le kwa FM ho hle mo tswang mo metsoleteng o le ka Gauteng North West Free State mamela sentsegele teng ka kwano Limpopo ye sentsegele teng ka kwano Northern Cape sentsegele teng ka kwano Emmanuel Christian Ministry iri ho wena hle dumela mo mamedi wa lekwa FM wena ya re mametseng ka www.lekwafm.co.za o le ka rana ya Lesotho dumela bana ba ntate mo profeta Dr. Prophet Paul Mpobole ba re dumela hle sentsegele teng ka kwano mamela jwetsa ba holele haufi hore mamela ba ska tloa ba bulele 91.0 megahertz ya o dumedisang ke miniswa ke re wena morena o ntsa le motle le letsatsing la kajeno maemo hana sahane mamela o ntsa le motle le letsatsing la kajeno lena modimo ntsa le tshebetsong bomme le bontate modimo ntse etsa meka le mehlolo ha fela o dumela ntho ena e tlo o sebeletsa ha fela o dumela matla ntsa le teng a o fodisa a o phedisa mamela difofu di a bona ba sautlweng ba utlwa ba kulang ba fola ba lahleileng ba tholahala manyalo a senyeileng a kopana popelo tse kwaleileng di a buleya mamela modimo ntsa le tshebetso mamela modimo o ntsa le tshebetso modimo o ntsa le tshebetso le bosu bona ke a ke re jalo ke a o dumedisa ga ke tsamaye ke le mong ke ka ga studio radio dumela
1: Oh, minister, kia leboha, hle, kia leboha, mo mamedi ya motle, mo mamedi ya ratehang, le laboneng, lena, re a amohela, hle, re thabela ho ba le wena, ho fihlela hora ya ho qetela, ho hle, mo re mametseng le teng, re ho hetla ka letsola moya, re dumela, dumela, dumela, mo hauhelwa, mo rena, o na le wena, le bosumbona, e ntse le modimo, ha hlolwe ke maemo, le bosumbona, a ka o hlolela ka ra boemo bo ba hao bo bohloko a ka o hlolela a ka o ntsha ka ra mathata wa hao a hlwele manolo hodimo le bo sumbona re modimo wa rona o santse ile tlholo maphelong a rona ho sa tsoteletse o rena ho buima kapa ho nyolosetsa ho le hokae empa le bo sumbona re e santse ile mohludi maphelong a rona me hohle mo lenteng ka dikanta tse netsa le se re re ra o hohlahle ka letsola moya o ka baka ga lefase la Dennisville a kopisi Hilbron Zamdela Sasolbeke a Paris Frederfort Frenchem Fanabeipa Sebuke vale ka o fela le di plaque tse pila yona re re dumela dumela dumela mo hauhelwa morena o na le wena hle dula le rona ho fihlela hora ya ho qetela
0: mo mamedi le letsatsi la ka jono lena modimo ntsa le tshebetsong mamela le bosubona modimo o ntsa le tshebetsong modimo ntsa tshepala ntate modimo ntse tsa meka le mehlolo hayo ya tshwanang le yena hayo ya tshwanang le yena ha ayo ya tshwanang le yena ha ayo ya tshwanang le yena mamela ha ayo ya tshwanang le yena le bosubona mamela ha ayo ya tshwanang le yena ha ayo ho mamela ha ayo batho ba tla ba tsamaya empa ha ile yena o sala le wena difounu di ka hana ho lla ha o le mathateng o le mahlomoleng o le ditsietsing ha ayo ya tshwanang le yena ba mina thoko re ha ayo motswalle ya fitang jeso ha ayo mamela mamedi le bosubona ke tlile ka tshepiso ho wena hore ha ayo ya tshwanang le wena mamela ha batho ba itse o fedile ka wena ke ena a tsebang ho phutha ke ena a tsebang ho phumola meyogo ya hao ke ena a tsebang ho phamise re baebela o e bala bukeng ya diprofobia ya lokile la kawa mamela ya lokile la kawa o tla boyela a yame hape mamela le bo so bona ke tlila o to fa tshepiso ora o so fela o fitlala monga bo philo a re o fetile o fela ha mo sebetsi ha o bolela o re fetile ka wena
1: Jesus
0: fela ha le nyalo ha o bolela o re fetile ka wena
1: Jesus
0: mamela ba re popelo e kwetswe ha o bolela o fetile ka wena ntlo e jewe kona e jewe o hlokalwe ke bana o hlokalwe ke batswadi mamela le bo subana ke tlile ka tshepiso
1: Jesus
0: ha o so fele ka wena ha o so fele ka wena nna wa ka live ntate o sile o sena letho mamela monga bo phelo ara ha o so fele ka wena
1: ha o so fele ka wena
0: ha o so fele ka wena
1: Jesus
0: di family di o lahle di family di o furalle
1: oh yes Lord
0: ka mosietse letswala ha o nyepe ka leshano
1: Jesus
0: ha o matisa di koto
1: oh
0: a jashalata ya o le nyala nyala mamela le bo subo na unrome a reke ka o shwetsa ora ha o so fele ka wena

0: mamedi o re mametse a le ka hara maemo a feng empare re la o ka ba ka hara kgotlo ho tswa o tla o tswa ka lebitso la Jesu le ha o ka kena ka re kgepita empa ke re o tla o tswa ka lebitso la Jesu minister ho na le ntho qetang o e bua ya bohlokwa hore ha o so fele ha modimo a re ha o so fele e ke hana modimo ha o butse ha o na ya takwana jwale minister re na le bosiu mona bosiu ba mehlolo bosiu ba tswalo bosiu ba mehlolo re kopa mo mamedi atle bosiu ba rona bo ka di four
1: mamela baibele e re mataiman
0: ai
1: re mamela e re baibele ha fitla ya ba ngwana wa raya
0: oh ko siam
1: hona le le ntho tse tlo raya pele di tswalo
0: oh Jesus
1: bosiu ba o etla re motho a le tshaba le tsatsi le tla tshaba le mosolo wa haye le tla tshaba le koloi ya haye le tla tshaba le business ya haye le tla tshaba le bazari ya haye
0: Busubo.
1: Jesus.
0: Ai, my busubo. Ke busubo tswalo. Ai, busubo. Ha ke tsebe na wena o emere na kwetelele. Wa esele na kwetelele jwale ke beke nya tlankala bohlano. Ke nakwe ya tswalo, ke busubo ba tswalo. Mohlomonye salo ya emera musebetsi, ke nakwe o ro o tswale. Mohlomonye salo ya emera, a o sa thole bana. Ke nakwe o ro ba tswale ka lebitso la Jesu. Minister refit bona le batho ba fetang ka ntho tsengata empa bosubu ba bekenye tlang ba tswala ka lebitso la Jesu
1: o batla re la bohlano le tlang ke le ke sontas ke ke la bohlano la letsha ere man le manyana kena ka ga letsha le bona tswa le ntho ya hae ha ke tse bo emere e maule ke ka na ba khalo ba tla mshebetsi ka na ba khalo ba tla mwana thari ore le nyalo la la le afela mama tsale o ntjwa tsa mantjwa bo hloko ha ke sa khona o roba la ke roba la ka so ho bo ke roba la ka di khapa ba mpua hampe ka ga le nyalo lana
0: Jesus
1: na ya tsan twencha
0: oh
1: na ke ba tla o tswala mo hlolo waka wo morena
0: Jesus
1: re sa le ke sa di CV e bile ke fela tse ke tshepo a ko tswala twencha ke ke bi tswala no morena
0: Jesus
1: ko ya tsen ko e so ka nge ya tswa ke ba
0: Jesus busiu ba be kenye tlang ke busiu ba tswalo minister ke lo tswala di ntho tse sale re di emega maphelo a rona ka ofela hona le ntate a re mametseng a re sale nne nna ha ke soka ke tseba monate wa gore ke tswa o senkelo theohela a empa ke re bosibu ba bekenye tlankala bohlano o tla tswala hona le motho a reng sale ke emela di tshelete ha di sotsolo hona jwale tloho ka dipampiri tsa o tsa di tshelete ka tshepo o tle ka tsona ka tumelo hobane ntate mo profeta o ka leba hoti re tlotswa la bekenye tlankala bohlano tsabela tswa rona minister ka la ka 6 months bua
1: 6
0: ho fihlela ka 6 useng
1: o ke fihla ka la bohlano ke tlatsa ma ka moqebelo useng
0: o fihla ka la bohlano o tlatsa ma ka moqebelo useng ka 6 o'clock
1: tswa ma busubo ke tabe ke rapellwa le nna ke ithapela
0: ai my god
1: ke tabe ke bitsa ntate modimo ke mo jwetsa hore ke batla
0: o tabajwa tsa modimo gona le wena bophelong ba hao o batla eng
1: a ka tswala eng bophelong ba hao
0: oh o batla o tswala eng bophelong ba hao
1: ke e re bible kopa le tlafu kokota le tlabulelo
0: oh nkosi ya
1: tloka di CV tseo
0: tloho ka tsona tloho ka CV yo ya hao tloho ka di tshele ka pampiri tseo tsa di tshelete modimo o tlo o yetsa hantle
1: ha e bona le ya kulang mamela ha e bona le ya kulang
0: ah nkosi ya
1: ha e bo khona o mo o mo patala koloi a ye kliniking a lo bona ngaka
0: Jesus
1: Sontas moqebela la bohlano la di 4 e tla be le di 4
0: oh yes di 4 be kenye tla
1: go matlele koloi a tle kerekeng
0: oh
1: busuba bo kekebe ba tshwana le masiu a mang busuba bo kekebe ba tshwana le busuba bo
0: oh yes Lord
1: a bona le bana ba sukudisa koka ke patsa bona
0: koka di nepe tsa bona
1: koka photo tsa bona
0: ay ay ay ay
1: koka ID tsa bona
0: modimo ke nna kwa re modimo a tsentsha bophelo ba ngwana motho
1: ba tla tumela e

0: lebelelantumelo ya hao o ka ba kana fela ya tshwana le peo
1: ya mosuka ge
0: modimo ka yetsa ntwe
1: are o ka re o thaba sutha
0: e ka sutha
1: ka yona tumelo e nyane eo o ka re ho mathata sutha
0: mamela ha re ai le di pela yelo
1: re batla motho a tlang ka tumelo
0: o ska tla ona le pela yelo hore ebe modimo tla yetsa ha
1: a go siama Jesu
0: tota
1: Jesus
0: o ka mo tshepa wa monna ya pelo ya hawo le ntswela ya la tula ho wena la
1: Jesus
0: le tswetsa mo hlolo le to sireletsa bana ba ha le to sireletsa mo lekano wa ha
1: Jesus
0: o pumula di gapa di sambatsana di keke di tsona le sambatsana
1: Jesus come on tsama minister re khuthaletsa mo mamedi hore atle ana le tshepo re khuthaletsa mo mamedi atle ana le tumelo hore dintho di tloloka bophelong ba hae ne ke shabile sonta sena le be kenye fitile mo profeta o puna profeta almost ke ga ke ka ofela a thusa maphelo a batho wena o dule seng o sa tlo tlo thusea be kenye tlang ke qala ka 6 months bua ho fitlela 6 o seng mo mamedi ke kopa o ska ba fetwa ke kopa o tla ka yona o ikhatlile kobe yo ha ba motho a tshabang segame empa gona ha re le ka ga boteng ba hae ha ga hatsele ge ja fa bosibu ka ofela ge dancetsa morena bosibu ka ofela re rapela bosibu ka ofela ke service e matla ka tsela e makatsang go kopa o ska ba fetwa ke tshebeletso ya di 4 jwale minister tabakiena mo profeta re o ba tshwaretse prophetic package Ai. Se profito ntle le ditaelo tsa mo profeta nna ke ga se sona. Aa, o hloka se profito.
2: Ai man.
1: Ebe mo profeta o fa solution. And a solution nya teng ha o fa le ditaelo ke kopa o di petise. Ho bane le ha ka o profeta, ha o sa itse ditaelo. Ntho ya shota yeo, ha ino etsa hale ya shota. Jole ai. Yes, sir. Oh, yes.
0: Hona le motho a ka reng a ha mprofite fela bane ke mo profite.
1: Jesus.
0: Eh, o tlo profite.
1: Oh, yes.
0: Mare potso gore taelo e reng?
1: Oh.
0: Munna biswa nama.
1: Ai.
0: O ya mo profita. Ba e betsa phetla ba e bile ha.
1: Jesus.
0: A fitla ho mo profita ore ho yana nrapelle ke fole.
1: Oh yes.
0: Mo profita ha mo profite.
1: Oh!
0: O mo fa taelo.
1: Jesus.
0: O re tsa mo phetisa taelo.
1: Oh yes.
0: O bane rena le batho ba hore nkabele gala mantaimane ba 40.
1: Jesus.
0: Ba tlaile mo thata kore ha ba batlo utlwa. Taelo
1: ho tshwana le ha mo profeta a o fa taelo o ba re ntate mpobole ha ke na bogoni ba o phetisa taelo ke kopa o ngapelle fela mo hlanka modimo ha bo ntshwa hore wena bothata ba hao bo hloka eng o ba re ke kopa o hona jwale ha ke no gona empa ngapelle fela ha o no hloka la o ngapelle fela ka ba o rapelletse fela empa right now o fa taelo e hloka go we phetise in order hore bothata ba hao be solved
0: or mamela ere mo profeta le sha mo rapella
1: ai ai
0: ai rapella na ma
1: Jesus
0: or ho na ma ne tsamaya
1: oh
0: o le ikhatswa
1: Jesus
0: le teng ha supa
1: ai ha supa
0: na ma ne o batla o question ntho ya mdimo
1: ai nkosi yami
0: rena le batho ba sa gone muthusa ya ho bone ba batla o question ha mo profeta mo fakta ye
1: Ai Jesus.
0: Na manoke na ha super era letlalo la ha ka bakala kutlo.
1: Jesus.
0: Jesu o rapella mohlanka sa boneng o re tsa mo ithatswa ha mo rapella o mo fata yelo o tshela mathi o etsa siretse o mo tlotsa mahlo o re na kwa o hlapa mahlo o morena.
1: Oh Jesus.
0: Mahlo a ta thuthubuluwa. Re hloka batho ba utlwang taelo
1: Jesus
0: o fodiswe ko rapellwa o ko fodiswa ke taelo
1: le ho etsa ka taelo le ho etsa ka taelo minister o ka utlwa mara ha o sa tlo phetisa ho ya ka taelo ke lefela ska ba dumella bophelo ba o utlwe mo profeta fela ha o fa taelo o bo sa iphetisa ke kopa o etse ka taelo jwang ka tlang o make sure hore o phetisa taelo e mo profeta o fanyona jwale busu bona ge kena ka prophetic package ya ntate mo profeta
0: ona le package busu
1: busu bona mo profeta re ke ba tshwaretse a prophetic package package ya se profeto e tlo thusa ngwana le lelapa la gago e tlo thusa ngwana le bantlo ya gago ke kopa o make sure hore wa e phetisa ha o tle fela empa wa e phetisa jale package ya mo profeta ke 250 fela minister
0: alright
1: package ya mo profeta ke 250 fela ngodisa di nomoro ntsa haetsa prayer line ga tlo fana ka tsona kwano ha ntse re bua ke kopa o ngodise ha o patale package hona jwale we o tla ka chelete ka di 4
0: busubo
1: o tla ka chelete busubong ba di 4
0: alright
1: ha o tle ha o patale package hona jwale o bo sontso gore 250 ya ka kieo ke kopa package no o tla we tshwere cash ka di 4
0: alright
1: ke kala ka 6 months ba o fela 6 to 7 ke rata go kgotheletsa ba mamedi gore ke kopa la o ka fitla ke rekeng ka 4 ke ga ke dula e botswe
0: ya
1: hobane money it inside ha o tsama ka public transport o theoa hole jalo ho bo hlokwa e bile ho yes ho bo hlokwa e bile ho sireletse ile minister hore motho a fihle sa le ka nako hore le ha lahlea a gone o botsa a thuswe mara jalo ha ba o tlotswa ka tlung ka 6 o'clock ka paka 26 ho so le le 50 ho so ya ho ba dark ha o tlo gone o tlo lahlea o le mong o bo sa thole o bo qatella o khutletse ka tlung ke go paiketse molemo wa hore la o ka wa fihla ke rekeng ka 3 o'clock you are more than welcome ke ga ke tla be sentse botswe
0: ke ga ya mosebetsi a tla pakele
1: o so pakele tsohletsa ha
0: pikele kerekeng
1: yes sir
0: ka tshep
1: o kgo kopa o tla ka tumelo you will never regret busubo ba di 4 jole minister ke batla go tlo ba bapalisetsa mapaki ke batla go tlo ba bapalisetsa mapaki le di profeto tsehetsa halang ka mane ka 18 site bane modimo wa rona wa bua modimo wa rona wa bua ntatene ke ba pala ka mona ka site la ka empa ka ya sukudisa empa ka ya sukudisa kopa we bapala ka mana gana le mapaki gana le mapaki a matla ka tsela e tshabeyang gana le mapaki a matla ka tsela e makatsang go kopa mo mamedi a mamele ka tshepo bane mapaki ana tlo thusa bane kana go tsene go thola go lwena o ka ra siemo seo ene ho tlo bo paki ba motho a reng o thuseile e tlo thusa wena hore o be le tumelo ya hore lwena o tlo tswa ka ga bothata bo hona le motho re mametseng hona jwale ha sebetse ge batla o tlo ikutlwela hore it is possible with our God ya khona hala hore motho a sa sebetseng modimo a ka mqolla ya ba ya sebetsang jale minister ha ba bapalisetse mapaki ntatwaka ha ba bapalisetse mapaki

0: yasikhola sicela igama lami ngimoposha ngizobonga uNkulunkulu umsebenzi ongenzile wona ngibonge le ngilosi zika Dr. Prophet Mbokoli mina ingilosi zika baba ngingazibiza bazalani ngo 12 o'clock ebusuku ziyamamela siyasebenzisana bazalani ngithema ngesunday ubaba egezisa abantu ifezi bazalani mina ngageza ngihleli phansi ngathi uNkulunkulu linyoloyi likababa lami ngiyageza ubunyama lobo bukimi mabusuke njengamanje ngifuna ukubonakala emsebenzini
1: mama unwesina di products ma ukhonekthile linyoloyi lasibaka
0: amen bazalani ngithema ngisuka lapha ngemande ngisiyangena emsebenzini umlungu wangibiza wathi Porsche ngiyabuya kathesi wahamba thema abuya bazalani abuya le fridge abuya le grocery
1: Go connect a fail.
0: Nga geza bazalwane. Umama engangishezi duze kwakho zathi hawo. Ugeza nemkhaya yawo ungathenga ama product ngathi awukwazi ukukhole ngilalo sisingi lapha.
2: Ayi.
0: Bazalane niyabonga kakhulu indlosi zikababa niyabonga kakhulu sisi ngangene Emmanuel indlosi zikababa zangisebenzela bazalane kuthi nje kuphela anginayo imali ukuthi ngizombonga lami ngime ngibonge kodwa kusele kancane ubaba uvulile amagethi ngizazobonga nami njengabantu njalo ngilabunye ubupaki mina bazalane ngijayeleke ithe Zimbabwe asinanhloni ungaba lenhloni kuNkulunkulu wakho uyaba lenhloni lakho mina ngilanhloni bazalwane bazalwane mina bengithatha i-treatment e-HIV kodwa bazalwane bengile question hlela ngizibuza ngithi this is a spiritual husband ngithethe ngaphi lo mkhuhlane onje yazi bazalwane ngaza kuleli ibandla leli lase-Emmanuel lancumbona ngihlala ngithela iduku leli angilitholelanga ukudlala bazalwane ngile njongo lalo ukuthi mina ngincama ngiliphathe uNkulunkulu uyenza izimanga ngezingilosi zikababa ubaba uthunyiwe bazalwane yenza ama-product lana lapha amali wathenga bazalwane lingathembeli ukuthi ama-product alayo azalenzela bizani ingilosi zikababa lingazibiza ingilosi zikababa liguqe ngokholo olusuka ngaphakathi oluqhamuka ngaphakathi bazalwane mina ngiyahamba mbanje ngamapholisa ngithwele i-ID yaseZimbabwe ngithi i-ID yami nansi
3: sho Minister Mary unakula a tshwere ke lefu le sa phekoleng a sebedisa di prophetic material tsa mo profeta a thuseya ayayayayayay me o no go there was a time as na dijo a bona crowsa ga le gwala e selekena ka crowsa a mudimo the provider mudimo ya khona ngo provider maemo a le bohloko manele hona le motho minister ya re mametseng hona jwale are nna ke robala ka tlala ebile ha ke tsebo gona ho sane ke tloetsetsa bana ba ka planefe ke kopa o tshepe mudimo ona re buang ka yena ha no phoqa ke kopa o mo believe ke kopa o mo tshepe ke kopa o tlwe ka ga ntlo ya hao o rwale dieta o tlelwe wena kirekeng o tlo thuseya Jala minister na le taba ya bohlokwa mona.
4: Yeah.
3: Ge santsane go tlokwala taba ya all night prayer. Ge kena mani eating site ke batla ge hlakisa hantle. Be kenye tlang kala go hlano. Ge tla be ge le mani eating site bo sibu ka ofela ka di 4 tsa September. Ke bo sibu ba tswalo.
4: Yeah.
3: Go tloa ka 6 o'clock mantsibua go fihlela 6 o'clock o se. Ge kopa mo mamedi atle ka tshepo ge kopa mo mamedi atle a dumela jale mo profeta o na le package ya hai ka la bohlano lona leo mme package ya hai ke 250 fela ya busubu bo ska ba dumela ho tla ka ra busubu ba tswalo o bo sa thole ditaelo tsa busubu ba tswalo hana ka wena ke re ska ba dumela ho tla ka ra a prophetic night o botswa o le jwalo modimo ya thusa batho le wena a ka o thusa mme ona o re mehlolo ena yetsala ka mora hore a sebedise di prophetic material tsa ntate mpobo that's why mo profeta la ka ba o jwetsa whatsappong ya hai a ba re tholle 1-2-3 ya ka ya thapelo ska ba etsa phoso ya go ska e thola ke a o kopa ka lebitso la Jesu ke kopa o di thole o kgone o tlo thusagala gobane o thusagala teng o tlo thusagala jale ke kopa o etse o latele ditelo tsa moprofeta o mmamele lentswe le ge le buang o mmamele lentswe le moprofeta le buang o tlo thuseya o tlo thuseha mme waka ntate waka ausi waka abuti waka ke a tseba o imetswe empa ke go tlo tswa ka rama emo leng ka rona jale bekeng e tlang ka labohlano botlhano se re re bekeng e tlang bane o so le gaufinyana ga re sana la botlhano le leng dipakeng bekeng e tlang ka la botlhano di a thagoa bosibu kao fela dintho di tlabe di etsagala jale minister re na le letsatsi le leng la botlhokwa moqebelo o reyang go ona moprofeta o tla bana le di-1-on-1 ka bane ka bophelong le ka eating site ka bophelong moprofeta o lo qala ka 9 o'clock o seng
2: Hussein
3: ka 9 o'clock mo profeta wa qala ka mane ka bophelong
2: yeah
3: how community hall wena o ema community hall how le community hall hona le motho mong ana botsa moqebelo re ebe jwa le community hall bathong be gift leng ke fihlile ke ha hona le mamela how le community hall hona le ntlo mono e mo profeta lo tshwagela di 1-on-1 tsa haiteng ge kopa otle ntlo ya teng ke e shebane le hall
2: gate
3: e shebane le holo a se hole le holo e shebane le holo mara ha utlwa ka go lahleya re tlo fana ka dinomogo tsa rona o re founele o re etsetse WhatsApp ntate modimo a o hlonolofatsa 1-on-1 ya mo profeta ke special ke tlo dula ke tsho ha yetse moqebelo o mollomong mara ha yetse moqebelo o tsebe ke special bane ka sontaga 1-on-1 ke 500
2: ka sonta
3: ka sonta
2: mamedi ke ba kopa o mamele hand
3: yes ka sonta ha minister 1-on-1 ya mo profeta ke 500
2: ka sonta ha fela
3: ka sonta ha fela 1-on-1 ya mo profeta ka mantswa ma ha o tla ile sonta ha o tsebe go haeba o batla o tlo bona ntate mpobola 1-on-1 o tlo ntsha monehelo wa 500 ganta
2: ka sonta
3: but ka saturday sena se ga ngo sona ha o feta o sane ntate mo profeta o na le special 1-on-1 me ona ke 150 fela ga kopa mo mamedi atle ana le tshepo go kopa mo mamedi se solo ntate go kopa mo mamedi atle a dumela jole 150 ena ke registration ya go lwana o ngodiso go tlo bona mo profeta 1-on-1 jole ka mane ka bophelong
2: ka
3: 9 o tlo go se
2: ba fitle ka bo 8
3: ha ba fitle o se ke re o bete go ka mpa emela mo profeta go ba nena ha qetile fela wa tsamaya jole ho bete go o ka mpa mo emela than o fitle after ka pasa tsamaile jalo ho bohlokwa ho ka nete a o thole mo o sentso le
2: teng mo bophelong
3: o mathela ka eating site jalo go kopa mo mamedi ka eating site o qala ka 11 o'clock hona le motho a botsang me ma diamond minister eating site ho kae eating site ge pela bible school le kira ka 12 apostle
2: mamela mo mamedi ka bophelong mo prophet ona le 2 hours
3: yes
2: a ka bophelong
3: yes a gona o thusa ba
2: 11 o'clock or half past tla ba le ka ga
3: eating site registration ke 150 fela
2: o le ka mentsele 150
3: yes sir
2: mo mamedi mamela ke mani eating site saturday
3: yes
2: 11 o'clock etsa bonete ba re wa fita wena ka orange farm palm springs spray di ka mani so we
3: fihla fihla
2: hitlebeke mamela etsa bonete ba re wena wa fita wena ya ka sosolo ka mona Fanabale Parker, when I had some money, Parisi, Mamela Hilbroni, Dennisville, Yetabuni,
3: Matela Cabo Pillon,
2: Matela Cabo Pillon,
3: yes, sir. Shall I recoup my mammy at Bahopo Lauri? 150 ki registration fela so go kopa mo mamedi atle go kopa ya o bana ntate mo profit
2: o tla o fa letaelo
3: go kopa ka mantswa mang go kopa mo mamedi atle a tshwere extra cash bakeng sa mo profit a mo fa ditaelo
2: amen
3: jole ditaelo tsena hangata mo profit a o fana ka ditaelo based on the prophetic material tsa hai le dinthotso dintso ka gona o direka ha o le hai
2: amen
3: but ha se nthotso sokoleya jole hona le motho a botsa gore na ebe jole di prophetic material tsena di tsa majwang matswai a rona minister ke di 100 rand
2: all right
3: di oli tsa rona ke di 100 rand
2: all right
3: metsi a mo prophet a ke 100 rand di kere setsa mo prophet a elengwe ke 20 rand
2: all right
3: di prophetic bitter cola tsa mo prophet a di qala ka bobedi tse pedi ke 50 rand fela ha itswe elengwe di qala ka bobedi ke 50 rand jola go kopa mo mamedi atle ka tshepo go kopa mo mamedi atle a dumela matla a ntate modimo
2: mamela tlo le ba kulang
3: bana
2: ba ba sukudisang
3: yes
2: tlo lo thunge ka re mohopolo wa e o tsamaile ha sa bona hantle ha sa utlwa hona le dinthotse wa di utlwang ha robetse hona le batho ba kuang le yena ha tsebo ho yetsa hala mamedi mamela tlo ho tlo bona mohlanka wa modimo mamela le tsatsi le le kekebela tshwana le matsatsi a ma
3: oh yes
2: ka bo pilong ka mane mo prof ha tswa di 1-on-1
3: oh yes
2: profeta ka ta mo rapel ara ha ka ta o kena
3: my god
2: ngwana o re ena mama bona ke mang a kena ngwana ba sa le ba qabane dilemo dilemo
3: oh my god
2: profit a ka mora hore a profit mo profit a mo rapella
3: Jesus
2: profit ya ba nthotsene di tlangwe di a tlamolwa
3: mama ha
2: ke tsebe ke bua le mang ha ke tsebe ke ntse tlangwe mare tla re ha o keta o bona mohlanka wa mutimo
3: oh yes
2: tsene di tlangwe ha ke tsebe ke kholwe fe e ba sa buleng ka mo ebelo ofisi nyo mare tla
3: tsena
2: ha ke tsebe ke tshelte tsefe tse tlangwe ha ke tsebe ke ngwana mang a reng sa lo a lahlea mohlanka modimo tla re ha qeta o bua lentswe ene motlame e tla tloa mahlonga haye
3: Jesus
2: mahlonga yo mohopolongwe o tla hopola haye
3: oh yes jana go kopa mo mamedi atle go kopa mo hona le motho a botsang gore na one on one ena ke eng one on one minister o dula fatshe le ntate mo prophet ka mantso a mang o ha o dutse fatshe le ntate mo prophet o na le gaete gore mo sa utlwisiseng o mmotse potso le babedi ha e ba o nna ka nnete ke batla o kena le mofumadi wa ka ke 150 tse pedi motho mo le mong wa ipatalla hloka hlo ha ba go nna ke batla o kena le bana baka o mollo mong o tlo mo patalla ha o tla ka yena jwale o na le gaite go ka kena le mofumadi wa hao o na le gaite go ka kena le molekano wa hao o na le gaite go ka kena le bana ba hao magotse ba go e mollo mong o tlo ntsha registration ya 150
2: Jesus.
3: Tshela go kopa mo mamedi a ska tla fela. Go kopa mo mamedi a tle ka tshepo. Minister ke kopa o no prepare bo paki bo bommo. Mo go tlo bo bapalla bona. Ebe ha re qeta mono ge kena ho tsa Sontaga ge kgagatho bane. E se gale ka badia o tlo go joina ka kwano ka studio. E se gale nda tempo bole ge tla be gena le yena. Jwale ke kopa mo mamedi ka moqebelo wa ha o feta o sane. Moqebelo ono ha o feta o sane go kopa atle ana letshepo ka mantswa mang ke moqebelo wa di 29 go kopa mo mamedi atle ana letshepo ka mane ka bophelong community hall ka mo ga di shopo tsa ola hona le ntlo mo mo profeta tlo kenela temp hona pela holomo ka mantswa mang ha o le holomo ho tla bo sontsona le batho ba tlo thusang ha batho ba ntse ba fihla ha o tlo lahlea ha o tlo lahlea tla ba hona pela holomo ho tla bona le batho ba tlo thusa ba o bontsha gona mo profeta di one on one tsa hai o di tshwarela ho kae jole ke a kopa mo mamedi ya montle mo mamedi ya rate hang ke kopa o tle e sa loseng ka bophelong mo profeta o re o tlo qala ka 9 o'clock o seng mme ka mane ka eating site mo profeta o tlo qala ka 11 o'clock o seng ke a kopa hle hona le motho a botsang o tlo wa Sharpeville o tlo wa Boipatong o re ke batla ho bona mo profeta ka eating site ke tsa ya joan di taxi tsa Sharpeville le tsa Boipatong ha di tsamaye ka sporong di o sia Thandokwasi dikoloi tse tswang Boitumelo di sia Thandokwasi go kopa ha o le Thandokwasi o ba botsa gona passage eo isang ka sporong ke feng ba tlo bontsha o nyolwa straight from Thandokwasi ba tlo bontsha passage ha o tata o tswa ka ga passage eo o tlo tshela skonti go bo tshela sporo o tla bo so bona building ya masenke a red ke building ya 12 apostola jwale o tlo e feta ha o qeta o e feta ke a gola o tlo feta matlo a mabedi kapa magago o tla bo so fitla building ya mo profeta ke hona di motlotlwaneng wa mo profeta mo ke hona di haelong tsa profeta mo ke hona mo batho ba ga bua ngwana mo ke mona mo dinthodi etsa halang hona mo ke hona Jesu Fontaine hona mo go kopa o etse go fitla ha o tsama ka koloi o lo feta garage ya residencia ya tikano o lo e feta ha o e feta ka siteng o tlo e feta ha e ba o tswa ka siteng yena bo frena geng fana bail o tlo e feta garage o tlo e feta ka gaiteng ya hao o bonyolo sa ntho ka reng bridge right up pele wa kena o botsa makaino bo feta di shop tsena ha ke tsebe ke di shop tsa eng right ya bobedi hape wa kena o tla bo so bona ha o shaba ka gaiteng ya hao hona le building yona ya masenke magobedi tla be sentse you lighter o le hole o tlo kena hona mo ge hona mo ge eating site ya pela Bible school le kereke ya 12 apostola ha o butsitse fela gore na Bible school yo hokae 12 apostola yo hokae eating site batho ba tseba mme ba tla o bontsha ha o no lahleha mwana so ha ba bapadisetse bopaki bane ka bopaki ge hlotse satan
2: ya
4: yo ke le nyelo ila ntate ke ba fana ga tebe modimo wa ntate mpobolo oketseditse motlholo tlheng bathong ka di 11 tsa last month le ke le teng mona kerekeng ga bontate ba ne ba tswa ba ne o tswa kwana so solo conference ya bontate eh ha ha fuwa ka kareka letswai la ni la le le swengi ona wa sebisa le la manyelo yeke mara le lona le tla sebetsa ga nka ka ofela ka ya ha ile lona ka fihla ka hlapa ka letshela ka ka jareteng ka itsa ntotse o tsa ka ke bua le lona ka qeta ka di ke di 11 yeke ka di 15 me wa ka tlungare mogotswe mo founetse go batlua batho JMP security fela le pampiri tsa security nna le ha ke sebetse ke utlwa last year kwa ha sa le mosebetsi o fela ka du ka ra hlapa raya ka nka letswai ka lepokote ka leja
0: dikgomo tsa mona
4: ka tsama ntho tsaka kae ha re fihla moo re a kena me ausi wa rapisa re dule fatshe o nka di-CV wa di sheba wa di sheba ha qeta o ka ikele ratile wa tsena mme wa botsa jale interview a ra le interview nna ke sa e etsa nna se ntse ke le qashitse
0: lobatho
4: ai re bile re tswa he ai ke le tshwere tswa ile ka ntse ke pokotela ngata tse ke re ga ntse ba bua ntse ke leja ka mo ai re tswa re tsamaya re thabile ka ke di 15 ya kere itse di 16 17 18 19 20 21 ka di 21
0: 6 days
4: ke a phone ikena ke robetse lelofa le robetse batho kr kr ke qhomela mo hallo tate Gatebe re kopa o thewele Anton license department ya ya mayor thone o ha o finyana le mo ke re ke ha o finyana a re thewela mo ha sa le ke thewela o tswa mhlamo
0: ai ai ai ai
4: ya lebo wa se ya lebo yo ke a le yo lo ila mona le thata ka mo
3: ai ai ai ai minister
2: ai
3: ai khona abutwana ore itse ha ba fihla motho ene ba isa di CV ho yena ke hare ke utlwa ke legata tseba ke utlwa ke legata o tseba o opola go sebedisitse di prophetic material tsa na di fuwe service nya bontate ha na ile service nya bontate mo profeta o na ba file package mo di tailo tsa package ha na ba file ha na ba ne ba ile conference nya bontate mane sa Solberg jale mo profeta o abutona uri ha qeta o sebedisa di prophetic material tsa mo profeta o na sa sebetse Hona le ntate re mametse ngwana jwale wa ipotsa gona ebe yena ke mohlaneng ho tlotho wa sebetsa hona le mme hona le ausi hona le abuti re mametseng o re le nna it's been long ke sa le nako ke sa sebetse modimo ha ntso bona ba bang ebe wa mpona na modimo wa mpobola re ha ke butse ha hona ya tla kwala minister
2: yo
3: modimo mpobola re ha a ibile ha ke kwetse ha hona ya tla bula modimo mpobola are ha ke gethile motho ha hona motho ya ka motlosa jwale abutwana gona sa sebetse itse ha ba submit di CV tsa bona ore a usiona itse ha ba kena fela o tsebe se re bua ka motho ya hlapileng ka ditaelo tsa ntate mpobole re se are itse ha fihla fela tswa tshebeletsong ya bontate ya ba o santse a qala sebedisa dintho tsa mo profeta
2: yeah.
3: Ya ba santsa qala sebedisa di betsa tsa profeto. Ke di betsa di AK-47.
2: A ga ha phone nna le lofa.
3: Ai.
2: Ke re ke ke jampe.
3: Ai ai ai.
2: A tshwara mahala. Ba re na o ka fitla na.
3: O.
2: Le nyolo ile mo etsetsa mohlolo.
3: Jesus.
2: Ke nya wana we batlang.
3: O.
2: Hansa ha o hela baba le wana ka o fithlela.
3: Aka o ha o he.
2: Le wana ka o yetsa ka mahau.
3: Jesus.
2: Oh, Morena. Are re interview next.
3: Are Hansa Robetse wa founela. O re pele ho interview. Ao suona are ha ke tloletsa interview sentse ke le hira nna.
2: Ke le ratile.
3: Ke utlwa ke le ratile ke sentse ke le hira. Lo wena mo ha o tla o fihlela. Etla ga ho hlaya ho hlaya ganya ya modimo se fahlaung sa hao.
2: Economy e metjena.
3: Ntate hona le batho ba lowweng ka tsela e makatsang.
2: Banketsweng di riti tsa bo.
3: Ho a ka submit di CV ha kae? a ka imakete ha kae ha hlaya ho hlase fahla o sa hai ebe ho hlaella meleko e ba mo apesitseng yona tshele modimo a re tlo modimo a mpa bola re tlo ho ke tlo o thusa
2: hai man
3: ke kopa o letlelle modimo o tla tlo o thusa le sonte hensena
2: sona se
3: ke kopa o dumela modimo a tlo o thusa mo profeta re ke sonta sa o khala meleko ai
2: sonta se
3: ntate hona le batho ba keneng wa tseba motho a soka low wa minister ha tsebo gona bo bohloko jwang ho low ha tsebe motho a se ata so soka so tshisa ha o tsebe bohloko ba so Ai, nkosi ya. Mo profeta re sonta sana o khala meleko. Hona le mmeke mo mametse a re ha ke roba le bosibu, ntho e dula e mathaka o di mantlo, ntho e dula e mathaka ra ntlo. Mo profeta re tlo ho ke tlo o thusa.
2: Ai man.
3: Sonta ha se.
2: Se re yang se lebile.
3: Re qala ka 9 o'clock mane Zamdela. Di fatentsa fentere ka murazat CC. Re qala ka 9 o'clock Zamdela. Re kopa motho wa Denisvin re feng khotso. Motho wa Hillbron, motho wa Kopisa re kopa o theuwe. Re kopa o theuwe ka mo ka re feng kho ka mo ka Zamdela. Ntate mo profeta a re o tlo o thusa. A re sonta sena o khala meleko ho duma maphelo a bana ba batho.
2: Hai.
3: Hona le batho ke ipotsa gona abuti ona a qeta ngfana ka bopaki hanna a hlapile hanna sa sebedi sa dintho tsa se profeta gona ho ka boetsetseng ke bua ka motho e sala dula sa hirwe ena ko ha so re hanna dutse ona sa imakete ha so re hanna dutse ona sa tsamaisi di CV no
2: ha di tsamaisi
3: mara hone kwa leile satane ha kwetse ha o sena matla o wena na o ka bula ka eng ha o no bule Ha o sa tsebe rena wena o ka itsireletsa ka eng ha o no bule o bane wena ha o na sebetsa
2: ai man
3: empa botona na sa tshwere sebetsa ai wa tseba tafita itse ha lwana le kholiata o na satla o yena le matswa o bane o na tseba go kholiata ke se khinka empa o na motletse a motshwagetse ka lebitso la Jesu that's why la khona ho dia kholiata wena kholiata wa bophelo ba ha o ke ma meliko e bophelo ba ha o ke ma a khala meleko
2: ya fufa
3: jane sonta sena mo profeta ge ke sonta sa o khala meleko ha ke tsebo o imetswe keng ha ke tsebo o ka ga meleko ya eng ha ke tsebo o ka ga manyofo nyofo a eng empa sonta sena mo profeta wa ikhala
2: I call
3: it. I will take a prophetic powder and that.
2: Whoa.
3: I will take a prophet. Kiko powder fell like a 200 rand. Otto itola. Di poirita how. Di poirita mo profeta. Otto to say. Banaba uba how. Baken in kara di tete fazi. Mudimoto to south of ants.
2: Miliko ya fuf.
3: Aye.
2: Miliko ya kala.
3: Aye, chess.
2: Aye. Mami di sonta sin. Hona lemu how. Ha ke tsebo kangwe ke ha ke tsebe ke ntho e tlamela pala ha ntho e tlamem business ya ha wa e bona chelete a ikela
3: Jesus
2: hona le motho a reng ha ke gola ke a e bona e tlo tlika bosu bona kapa ke tlo e bona o se mara ha ke tsebe e nyametswa ke
3: ha ke tsebe fella ka
2: ha ke tsebe fella Yai, mamela sonta asena wong kosya. Sena di tangwe di toka mulua.
3: Jesus.
2: Ukeke wabali ukhoba la utsuwa use. Yebe hau keta hau tabeli nto witona.
3: Oh yes.
2: Kuputsuwa hau tibi. Mamela sonta asena rekala miliko.
3: Oh yes. Nna ke go ka sekete selemo ka tsela o sekadileng ka teng ke a hana o ka se kwa le kgwedi ya August ka tsela o e qadileng ka teng jale tloho sontae sa o qetela o tlo khala meleko o tla ka monehelo wa 200 ranta fela o tlo itholla di-powder tsa gao tse pedi o tlo thuseya ka tsela e mmakatsang ke re o tla ka 200 ranta fela ka sontaga moprofeta o tlo o fa di-prophetic powder tse 2 and-e o tlo kgala meleko wa bophelong ba gago go na le motho a re meleko ke gore mme mataimane ke nyetswe mpa lenyalong la ka ga o na kgotso go na le motho yo mongwe a re nna ka nnete ke a sebetsa go sebetsa ke a sebetsa empa mosebetsing wa ka ga ke sebetse ga monate o mongwe a re ke a sebetsa empa tšhelete ke kholang inyane o mongwe ge ke a sebetsa empa ke bone ke sebeletsa kae ke a itshwara tšhelete eya empa ga ke bone ke tsang ka yona o mongwe ge ke godisitse bana ba ruteile letsatsing la kajeno ga ba sebetse tloho ntate moprofeta a tlo kgala meleko yeo bophelong ba gago go kopa momamedi a tla dumela
2: Sontase.
3: Go kopa mo mamedi atle ana le tshepo.
2: O mongare ha ona thari ka ga lenyelo kopa le
3: khale mo le. Oh yes, my God.
2: Ona la reng sa le kisa di CV ke kopa le khale mo le ko.
3: Jesus.
2: Ona la reng ke kabane le bana ke lwana bana ba ka bantswetse matla ke kopa le khale mo le ko.
3: Jesus.
2: Ona la reng ke ba isitse di kolong hona jwa le ba buswa ke di thitifatsi ke kopa le khale mo le ko.
3: Jesus.
2: Re ke kintse bana di kolo e bile ba fellwa ke tshe le tumelo ke kopa le khale meliko yeo
3: Jesus
2: opa o mnare ke rekile cement sa le ke reka ditena ho thata o permission tlwana ke kopa le khale moliko wo
3: Jesus
2: o tsereng o hulela mora hona le motho ya reng ke Highland tlukena e eme
3: Jesus
2: re mamela e hana o kwale ke kopa le khale
3: ke kopa le khale meliko
2: e I don't belong in this shack. I don't belong in this lower level.
3: Jesus.
2: Take me to the highest, Lord. Mamela hona lengwana skolo. Ya rengisi tse di CV. Akwetse mohlolo Jesu.
3: Jesus.
2: Ala meleko. Hona la resale ke tshepiswa le
3: Jesus. Jesus.
2: Meleko ena e khala. Ntotsa ka ditswele pele hona le motho. Ya re mahadi a pele again.
3: Jesus.
2: Maraka katelwa lenyalo la fela.
3: Jesus.
2: Maraja bobedia tamorana. Kala miliko.
3: Kala miliko bupilombak.
2: Mamela mamedi ya bukenya mareka chapter 5.
3: Oh yes.
2: Kula dilemo.
3: Jesus.
2: Mare tsatsila na kopana le Jesu meleko ya khala.
3: Oh yes.
2: Mamela Bible reng ere na kwana kopana le Jesu morena. Meleko ya khala na wo nkosiyam. A ke sebe ke bua le manya re meleko ke shabane le yona. Ala muti mona le motho ya re melekwena enkapere ona le motho ya re na ke na botata ba phallo ya madi ke na le botata ba thari linyalo la ka ke thole ngwana ona le motho ya re linyalo la ka gotso ha iyo ona la re linyalo la ka re phela ka tayo ona le motho ya re na ke na botata ba mwana ke na le botata ba khotso ka ra le nyalo le ke le ngolo nona le motho ya rena ke na botata ba khotso ke na le botata ba chelete ona la re ke na le botata ba o thola mosebetsi ke na le botata ba o thola ntlo ke na le botata ba o kopanya di plane di ana o kopana nona le motho ya re kala meleko yena
3: oh
2: una la reng ke na le botata ba o thola mofumadi a hantle una le reng ke na le botata ba o thola mofumadi a hantle yonka phelang le yena yonka sebetsa mmoho le yena ra bona re le lapalena re le sa joan pele a re mo profeta kala meleko yena kala meleko yena mpela ka kala meleko yena e shebaneng le nna kala meleko yena e kala morena e kala sonta sana re kala meleko
3: be kala
2: dintho tse sa lo shebane le tsona o ipotsa re bo tlotswa jwang ka ro tsona Sonta sena re khala meliko yeo hona la reng sa le kitswalwa batswadi ba ka ba phela ka tai
3: Jesus
2: hona la reng sa le kitswalwa ha ona lentswe le letle le ke letsebang letswa ka tlungwa mantswe ke a tsebang ke tseba ditlhapa a re ke hola tsena ke hola ka le eba la rapi a ro morena ke a kopa ntwana skaetsa la bana baka arre morana ke hola tsena ke hola ka le peba la thipa ha mele kwene ska sala bana baka morra bona le motho ya re morana khala miliko
3: minister ha ba ba palisetse bopaki bo bong modimo wa ntatempo bolo wetsa mihlolo modimo wa mpobole wetsa mihlolo maphelong a bana ba batho
2: o nkosi yam o morana jesu o ntso le motlo ntso tshepahala a o ntso tshepala le karama ye mana o tlo a khala meleko o tlo e khala o tlo e lahlela hole wo mamela mona
5: kimela mprofeta waka ke leboga ke nna mme wa ngwana a ne a sa tsebe go bua for dilemo tse tharo ha ke bua tsenana ngwana o kgona go bitsa a re mama ka metlha le matsatsi ebile ke sa ka meyogo ha ngwana a mpitsa mama bagale ke lakatsa gore ngwana ka re nkabe a mpitsa mama
6: mommamedi wa ka ya rate ya ntumela gotlhe mo
3: minister I corner. Me ona o profitwe be ke fetileng hona ga di yo mona.
2: Ka nna bona le mothakata
3: mo. Ke kopa we phete. Ke re me ona hona le motho. I mean me ona o profitwe be ke nye fetileng live on radio. A founile jalo ka mmamedi ya tlo founang. Ya ba o a founa mo profeta a mo profeta ke bona ngwana ha o a satse bo bua ene o ntse ya hola o ntse hola re e ngwana ka o sabilana le 3 years ha go no bua ene ke labalabela ngwana ka tsebo bua ntate mpobo le nthusa mo profeta a mo rapella ngwana ge mama center o qadile pele alla until a gona ho bua ke kopa e bapalisa hape minister
2: mamela mona mmamedi
5: tumela mo profeta wa ka ke leboga ke nna mme wa ngwana a ne a sa tsebe go bua for dilemo tse tharo ha ke bua tsenana ngwana o kgona go bitsa a re mama ka metlha le matsatsi ebile ke sa ka meyogo ha ngwana a mpitsa mama bagale ke lakatsa gore ngwana ka re nkabe a mpitsa mama
0: yo
3: so ngwana a re mama ngwana a re mama ha ke tsebo go mmamedi minister go mametsa le kae empa modimo etsa mihlolo o etsa mihlolo even life on air ge kopa
2: mamela baby le na eng
3: ai
2: e ga mosadi wa phalwa madi
3: ai
2: e re o mathile hohle mamela o to mosadi wa phalwa madi o mathile
3: o hlalosa ho na le mme a re mametseng hona jwale o mathile hohle
2: mosadi ona ha a romela mola a re ka mehla ha a roba o tsholla meyogo
3: o nkosi amo
2: o bane wa tseba e sala tswala ngwana ha ona mo a sayang
3: Jesus
2: ha ona motho a sayang a lo kopa thuso o mathile hohle
3: Jesus
2: a re ha motlwa re mama o tsholla dikgapa wana ngwana hai mutimo mo profeta o khono mula molomo re mama ke rapela wana ya hloka ngwana
3: Jesus
2: mutimo ya tsobele thari ka rampa ya
3: yes lord
2: wana ya sala katala ngwana itile mala hlela ke rapela mo hawana mo late male
3: Jesus
2: o tsa kokota re mama re mama ke khotlela jo kopa ntshwarele
3: Jesus
2: Jesus.
3: siam
2: na ka tlong ke bona mofuma di waka ke bona punching back are jo kopale khale mo le kona
3: ala me le kwa yena
2: no na ke amorata
3: Jesus
2: maro hona len tho
3: oh modimo a re o tla o ntsha sonte a sena minister re teng ka mane ka bophelong sonte a sena re teng ka bophelong re teng ka eating site jale re ke ba fedi nako gantle ka mane ka eating site sonte ha re qala ka 8 o'clock oseng ba seka lebala go nthwene re eqala moqebelo re eqala moqebelo ka bophelong ka mane go tloa ka 9 o'clock oseng ke 1-on-1 jale sonte ha gona ka bophelong ka moo re community hall ka moga dishopo tsa ola pela police station re qala ka 2 o'clock ka afternoon ka sonta eating site mane ka ka motlwa ka moqebelo re eating site pela ke re ke 12 apostola le bible school ke di 1-on-1 registration ke 150 sonta ha re qala ka 11 o'clock hona ka eating site le ka sonta re qala ka 11 o'clock go pa mo mamedi atle go kopa mo mamedi atle ana le tumelo ba seka ba lebala e ka zamdela kamane re ka re di fatentsa fentere ka mogase cc modimo mpa bala go tlo thusa ke kopa o tla ka monelo wa 200 rand fela o tlo thola prophetic powder ya hao o tlo thuseya modimo tlo thusa modimo tlo phamisa lapa la hao modimo tlo lokolla bana ba hao modimo tlo ntsha ka ga meleko ke sonta sa o khala meleko ha o tso wa o hlapa o seng go ke lo khala meleko meleko e mpota potileng ke hlouwe ke batho ha ke tsebe ke ba ntse ke lo khala meleko ha ke tsebe go na wena o pota potile ke di nwa di feng e amanela modimo o lo di khala aba teka tafole ka pila ha o pontse nya bona modimo o wa khala sonta se
2: Osiam Sontase.
3: Oh yes.
2: O khalwa miliko.
3: Oh yes.
2: E sale tlama le nyalo la hao. E sale tlama bophelo ba hao. E sale tlama sekolo sa hao. E sale tlama business ya hao. Mamela Sontase na re khala miliko. A ke tsebe ke moliko ofe. O shabane luon hona le ring ya re mametseng a re o tsebe nna every time ke dula ke thola di miss call tsa di interview are ke kopa lenketse ka mahao are every day ke dula ke missa di miss call tsa di interview I don't know what is happening kana hona le ring ke sale ke emela scholarship ke kopa mahao hona le re sale ke emela bursary are ke kopa mahao hona le ring le ke emela kholo ho tswa kantle mo sale mawata re mamela music wa ka ho khono ya pele ke kopa le tsola mahao ke kopa le khale meleko na la reng ke pota potuwe ke dira ha ke tsebe ke etse mamela mamedi le bo subona hona le modimo mamela santa sena hona le meleko ye khalwa hona la reng ke kopana le bahlankana re a phila mo Maraca me le bañale. I don't know what is happening. Hona la rinkia plena le nyalo lena. Hore ngwana no ba tweka morata ke ka monsetsa mahadi. Mara ke tsebe moleko nkwalang re ke tsen 20.
3: Jesus.
2: Mara re ka khala miliko.
3: Ya khala na sonta se.
2: Ya khala na o tlo ka mokebelo re khala.
3: Oh yes.
2: Ya sonta re be a stempere. How sa shot.
3: Jesus.
2: Yes
3: no. Modimo a re sonta sena o khala meleko.
2: Ah nkosi.
3: Ka le bala go iqala moqebelo. Sonta sena o khala meleko. Ge kwala godi a ka ste ka bo emo bo phaming ha holo. With the higher level of prophetic. Tsholo bona o dutse ka hahao, o ntse go fela I receive. Ke nna kwa go o eme, o lo khala meleko, lo khala khakantsutle e ka ga ntlo ya hao, o lo khala pherekanyo e pakentsa bana ba hao. O dutse o mme o ntate bana ba hao ha ba utlwane o nana go ke ntho fela e tla feta ha o tsebo go se le ha ba fofaditse meleko ka hara le lapala hao hore bana ba hao ba seke ba utlwana modimo a go lo e qhala meleko yeo minister ha ba ba padisetse lentso la mo profeta go gona utlwa go na mo profeta o re tshwaretseng sonta sena dintho di tlabedi etsa hala go kopa mo mamedi o ska ba fetwa hle hopola gore o tlo thola prophetic o tlo thola prophetic powder ya ntate mo profeta modimo o tlo o thusa ka tsela e makatsa modimo o tlo o thusa
6: ka le bitlela morena Jesu mamela gona le batho ba ipotsang dipotso tsengata ebe nna ke tla ke ketswe ka ga se emo sena se botlhoko ebe nna bophelo ba ka botlake bolokena ebe nna modimo tla mphumula dikeledi na ebe ke tla tswa ka ga gohlwena e le fifi mamela tse tlholang batho ga di tlholeng tate modimo mamela ntho e sa etsa leng bathong go ntate modimo ya enzeka ntate modimo o na le mme o na le maatla a o bula mamati eo batho ba itseng a keke ba buleng mamela e re ko tšhakele ka tlholo ya gae ke bone modimo a thusa batho ba bangata gagolo and-e o ye mongwe wa batho ba tla o thuswa ke ntate modimo o la tšhakela daniele ka ga lemena la ditau a tswantse a phela a tšhakela shatraka meshake le abednego ba tswa ba ntse ba phela a bula menyako ya tronko go josefa a testifya batho beo ba ne ba mo raitile ofo ba mo phamisetsa godimo mamela mme sara eo phuphelo ya gae e ne kwetswe o la thola mohau o la hauhelwa ke Jehova o la thola mohau a hlolelwa ke ntate modimo ha o hlolele fela ibile wao a hlolela mamela mo mamedi wa ka gotlhe mo lenteng mo fetang teng penina e ka na ba o tsheile a re popelo e kwetswe mamela thato ya ntate modimo e etsala nako batho ba gongwe fedile modimo o bula menyako ga batho ba re ba qetile ka wena mamela ga letsatsi le dikela ba baleela gole le wena mmara ga letsatsi le tšhaba ba le ora le wena modimo o ke o jetse gore o ka ga seasone ya o bona megauhelo ya Jehova and-e modimo o tlo gauhela pontsheng ya dira tsa gago ke o tshwaretse karabo saturday sena one on one with the prophet modimo ba ka o phumula keledi ya gago mamela sonta sena go na le batho ba nkile lebitso la gago ba le isa dialetareng go na le batho ba nkile lebitso la gago ba le kenya ka ga digolo go na le batho ba nkile lebitso la gago ba le kenya ka ga disharai mamela ke o jetse he ke na le poere le phofu e re tlo e butswela sonta sena mamela go tla kgalana dintho go tla thulana dira tsa o ka tlhogo go tla ferekana go tla nkga go sa bola go na le maatla a tsebang o lwanela batho go na le maatla a tsebang o bula mo thong go kwetso mamela tse tlholang batho ga di tlhole ntate modimo tšhakela tlholo tlholo e tla o etsetsa motlholo tšhakela tlholo e tla o bulela mamati tšhakela tlholo e tla o phamisa letsola ntate modimo ga le le gutshwanyano pholosa tsebetsai ga di a thibana gore di utlwe jesu a ka o araba a re kopane ka sathale mmamedi wa ka e rategang re kopane gape ka ka Sunday ntate modimo ba tla o rarolola bothata boo letsola ya le le gutshwanyane maatla gae a tlo o bona a tswa godima gago sonta sena ke sa o kgala meleko ke sa o kgala ntho nngwe le nngwe e ne fasitswe ka wena mamela Sunday sa o kgala meleko lebitso la ka nna ke Iron Man ntho o e tshabanga ke e tshabe mamela ke eme ka godima thaba ke thapelo ke rapella menyako e bulehala ntate modimo o rata
3: sho a minister ntate mo profeta o sa di beile ntate mpobola o sa di beile a sa utlwang ka nnete e tla bahana ditsebe a re o e qala moqebelo nthwena ya modimo go thusa batho o qala ka moqebelo ka mane ka bophelong ka 9 o'clock ke 1 on 1 saturday sena sa di 29 mamela ke a gola o qadile kgwedi ena ga botlhoko o qadile kgwedi ena go sena monate empa ke re ka tsela o e qadileng ka teng kgwedi ena ga se ka tsela o tlo e kwala ka teng modimo le wena o tlo o araba o ipotsa dipotso gona modimo wa mpobola ga o ntse wa gaba batho ba bangwe e be nna o tlang ka gabaneng ke kopa o motshepe o dumele ke kopa o tle o tshepile tlolo ya ntate moporofeta gore le wena e ka o sebeletsa ga ke tshebo gona ke bua le wena o le gokae o re mametse o le ka gara maemo a feng empa ntate moporofeta o fetsa o bua ntho ya botlhokwa are ya ahana o la kwala penina molomo ka lesea le leleng lo wena busumbona ke eme le minister ke re o ka dikwala digatsa ha o molomo ha modimo ka o etsetsa mohlolo le momfela ene modimo tlo o araba go tloga mongcebelo ona modimo tlo o araba sonta ha sena o tlo e khalakanya meleko yeo ba tlileng ho wena ba ikgobokantse modimo a go tlo ba khalakanya ka ditsela tse supileng ba ne ba dutse maqujwana ka lebitso la hao modimo a rutlo ba khalakanya ke kopa o motshepe ba leng khala ba o bua hampe ba tlo qala ba tla ho wena ba tlo kopa thuso ho wena ai ai ai ai modimo sonta sena o tlo thusa batho minister ke kopa mo mamedi a tla tshepa modimo wa mpabole sonta sena modimo o tla o thusa re ka mane ka eating site ho tlo ka 11 o tlo ko seng modimo o tla o lwana ge kopa o tle
2: tlo le ba kulang Ole bala pala hao mamela sonta sena ke kopa witele sonta sena
3: oh yes
2: ha ibona le mabaka o tlamile wa cancele a cancele for bophelo ba hao
3: Jesus
2: sonta sena tlole mme wa tlole ntato wa hao
3: oh yes
2: tlole bana ba tlole molekano wa hao mamela mo prophet ha ibe le lelapa le batla o lukisa taba tsa lo tloho
3: o
2: tsiwa re mo prophet re thuse ge prophet o re fe taelo tlo sonta ha mo prophet a tlo bua le wena a khale meleko
3: e bophelong ba hao
2: a khale dira
3: e tse bophelong ba hao
2: di tle ka tsela e one modimo tla di khala ka tsela tse supileng
3: a nko siam a nko siam
2: oh ke kopa rwa le dieta
3: oh Jesus
2: sonta sena ke kopa o ikemele
3: oh yes lord
2: sonta sena mamela itela ha ibona le mabaka o tlamile wa tlwele ka moqibelo
3: a tlwele
2: ho sonta ha sena fela o gonotla Twelantwengwelengwe otle.
3: Oh!
2: Modimo tlo o etsa ka mohala.
3: Modimo tlo o thusa, modimo tlo o lwanela.
2: Modimo tlo o lwanela mo mamedi, modimo tlo bula le mathe.
3: Oh yes.
2: La mohau, tlo sonta sena.
3: Minister, ha re bapala bopaki bo bong ho bana rona ha re buika modimo fela.
2: Yeah.
3: Empa modimo a rona o etsa dimakatso, modimo a rona ke modimo ya arabang dithapelo. Ha fela o ka mobitsa ka tshepo. Jole mo mamedi ke kopa o tlwele o dula ka tlung, ke kopa o tswe o lo batla modimo.
2: Yeah.

0: to anamameli wale kwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the fall. Na kokiona letsatsi ke lona batho ba ya dumela le rona re ya dumela o dutse le moruti wa hao moruti magazi o dutse le moruti wa hao moruti mafa bobedi bodroning ya le kwa FM mani hudi mudikalaneng Mark Parker o dutse le rona lenane ho ke the late night sensation letsatsi ke la bone letsatsi la merapelo ya bomme o bana ka bakatswelwa ke mina thoko re ya go boka morena re ntse re thabela wena re sa phila ha monate ka paballo ya hao morena e lena ke letsatsi le modimo o le yentseng wena mo mamedi re tla thaba me re nyaka le golona ha o batho ba modimo le ao ka ba le dintho tse re sitisang empa re ya hana re re tshe satane o hlotswe satane o leshano hana matla ho hang ho di mama pelo a rona ke a tsapa wena mamedi wa ka hore o ntso phetse hantle re dumedise ka pelenyana re tshwere taba e ka ka taba ka shekuleng re dumedise ka pelenyana fela re gona o mathaka melaetsa ya hao re gona hore re wele gabong re ke ge gagathe taba yena re phure leshwetla bana kanti disuthu kuvele kube sengathi ndingumsuthu uqaba amadoda kanti ndilisondo ndingungwane ndinguthumbela ndingunjandona ndingusekazi ndingumthiyane uzondo ndimlowo ya wena mamedi waka ha ke tsamaye le ke le monga jwalo ka se ke tsholo ke tsamaya le moruti waka wa ka mehla wa hao banna ke kwa karipe moruti waka foundations koko foundation ya papa ke tsamaya le ona fanaga wa tseba mararo skoko
1: ai bo apostle
0: o foundation o tsebe ntlo a sena foundation yawa
1: I am
0: next. Ke emi ka je kulena ke u bani foundation ite.
1: Soka.
0: Ke tella je mihleng yena ke a tseba hore ke na le foundation.
1: Ralebuwa. Apostle Magazi, mami jo sebedetso ya le kwa FM la pemone wa re bulela ha monate ka nete hore re sa phela ha monate. Ha monate tlasa paballo ya haye ka nete. Re sa phela rona ha re letho ibile re a ikokobetsa empa lebitso leo re le phamisang ke lebitso le le leng fela hle mabitso a tshebeletso ya le kwa FM ke ketso ke re ha leyo lebitso le bona batho ba le filweng ke ka ba hudimo mahodimo ka patlase le fatseng lebitso le leng fela le bona batho ba le filweng gore ba ka pholoswa ka lona ke lebitso la Jesu Kriste ya re shwetseng se fapanong ibile ra tshepiswa hore ka metopa ya haye rona re fodile ke ka hona re buang pholo re bua matla ka maleme a rona ke hobane re fuwe ka nnete re fuwe ona matla ano ha re iketse ibile ha re gantsihle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM hobane rona re gantsitswe re ka ikgantsa jwang ka nnete empa re gantsitswe
0: o sa senyetsang matla
1: o senyetsang matla ka nnete
0: ai moruti ha o bua ka lebitso o kutlwa o thetsa dintho dithagisa tsaka ka baka o phola mmina thoko banna a re o go bitso
1: le rategang
0: ke le letle
1: ha kakang Hali ke batho. Ke se ka le binwa ke batho.
0: Ke batho. Ka mantswa mang le binwa ke nna le binwa kwena. Le binwa kwa le lewane le ntate banda.
1: Ah, ke ka ona re reng apostle kereke a se ho ya mo ahongwa. Kereke e qala lapeng. Kereke kwe rona ha re kopana mane. Yes. Ha re kopana mane ke jwalo ka di rumula ke re re lo hotetsana re mashala jwale rat o kile bona medi wa le kwa FM hore le shala ha o ka lenka wa le tlosa ka hara paula wa le bea thoko mane le lo shwa
0: ha
1: le na matla
0: ha
1: le na matla ka nete
0: le shala hore le tuke le hloka
1: mashala a ma
0: ga tshisa
1: raja
0: ya karabasa ya ndarabo ra tshisa
1: o mudimu
0: ku tshisa
1: yes
0: ha ha o utlwa moruti motho a se a yeme khoneng a le mong a re o ibe se ka reng ka ipolaya o tse bore o tswana le leshala le tswile
2: mpaolo
0: o ntse tswa be wa thukonyana ma jole ha o

0: Kaitsedi ya Jesu Austin Kamanika Everton.
1: Dumelang, dumelang ba go tsile kae? Ke a re ntse re mametse re tshabile fela ntse re ikwa go ke kambo, e kambo. Antsa na le rona. A re ntse re le rata ba go tiki mana ntlantla ka mona ka 7. So MC sehlo. A re rata ba go tiki.
0: Ke me wa nontlanta, nontlanta wane wa Eastern Cape.
2: Oh,
0: wa Walter Sisulu
2: remametswe ke moradi.
0: Yes,
2: ai rea leboa
0: moradi o ka Eastern Cape yena o zone 7
2: o zone 7
0: yes,
2: right
0: yes.
2: Khotso e be le lona baruti ba ka ke na le lona ke ratola ka ka move and go extension eita itlamo Mr. Magazi itlamo o tshojwalo
0: ire nke Mohamedi ke ona mohaleng mona
2: right.
0: Mami lo sebeletso ya lekwa FM o moyeng khotso.
3: Ntate Masa.
0: Mme.
3: Ne phetsi.
0: Re phetsi hle mme mo ha u go re ka utlwa lona.
3: Ko ga hantle ntle e fete ha se le dina tsela tsena se re mo ha u mo di. Ka utlwa le ho di mo le kopana le lefatshe.
0: Ah.
3: E tsebe hantle ha o se ha o se batla di tsirentsa ho sana ke 316.
0: 316. Ha ha ha kare dintho di a o tlenya lefatseng o a fela Jesu wa fihla modimo wa fihla ka mohau wa o hlibile wa o ntsha ka ra tsona
3: e tsile ka puo yani e nna le wena re hopeng ka yona a fihla o phamola
0: o phamola yes a o phamola ya
3: ya
0: ra le bua hle motswadi ra le bua man ra le
3: bua o le buile nna
0: thank you hle mama
2: thank you mama.
0: Ke mmamedi wa tshebeletso ya lekwa FM are se fela ke sena se re mohau wa modimo ko phamola yes ko phamola
2: ko
0: phamola a o modimo wa rona wa phamola ka net
2: ke siphamola
0: wa phamola ke siphamola intsimbi ya lezinye mavula go valiwe
2: ai ai
0: e rutwe ka mona hle apostolo mmamedi o reng
4: a ile nkutlusa bohloko a khona le nkutlusa bohloko a ya letse u bina ma
0: e ban
4: le di idols mane le lo fei
2: e mang o
0: tsaka
4: a ka mpa ga bitsa regi a mpa tlo bina
0: eh
4: a bina a o ka tana le regi mo a ka bina mona dem
0: e banda
4: a o bone ke lla je
2: muruti muruti ha o ka bina
0: ka tsaka
2: le ntate banda
0: ya
2: radio e ka tima two for
0: beke di mike tsena ke sono
2: for beke ka ofela
0: ha di mike tsena ka ba sono ka nnete
2: a re motlolle ke sia le jwa
0: eh ntate tsaka ne re tla yetsa competition eno ka nnete ke re bone hore le tlotswa hantle na eh
5: me ba ruti re le mametse re le ka mona ka busy be home na shifting ke nna le ma le katlego le nthabeleng ke mata e tla mo
0: mare ba mata re ba busy be home e bo kae busy be home
2: ene na le night shift
0: na le night shift
2: ene topic ya gona ena le night shift
0: na le night shift ya no mata
2: ba tla re thusa bo mata o e tswa jwa
0: ya no ba right ka moka busy be home mata dulane ba metse fela le kwa FM nete taba iteng kwano e tlo batlang bohlale ba lona
2: molweni bafundisi bami enkosi uvila kazi e Vanderbilt Park inkosi ibenani
0: ra le bo wahle ka monoka a Vanderbilt Park ona ke voice note o ke molaitsa o re fela dumelang baruti ke dutsi le lona ke le mametse ke re fela muruti
6: Itlamo.
0: Ke Austidi ka maneka Everton West. Ra le bo wahle Austidi ka monoka Everton West kati kuona omong molaitsa.
2: Right dumelang baruti baka le kwa FM family ke o mametse o fihlela horeng ya ho qetela ke mamorero more van der Bale Park ka Kriste morena amen
0: ra le bo wa hle mamorero more ka monoka van der Bale Park ka ti kuona o mong molaetsa ore ei ona posele ka ro batla wena.
2: Okay, nginilalele bafundisi inkosi ingigcinele nina ngoba lapho ehleli khona kunenjabulo
0: la kunenjabulo lapho ehleli khona
2: ai ari motlwele muruti o tsosa ntotseletse
0: ai mara yo ina apostele kare haile kane le rona.
2: Okay.
0: Ke molaetsa o sa batleng ho bapala ka nnete.
2: Ha o ga o feta moruti.
0: Ire ro feta. Ire ro feta apostele.
2: Ho ana o bapala ga o feta.
0: Kuona molaetsa ka nnete o kene kwano.
2: Dumelang baruti from Opa Molaba. Amen.
0: Ra le bo wa hle Opa Molaba.
2: Danke sta opas.
6: Khotso baruti ba ka. Lepetse na a mona se repiletse ha monnati le bua le ntate Mohapi ka motseng wa Peritona ha ile bone Peritona e mametse danki
2: o morena o
0: ntate Mohapi
2: ai Peritona bana
0: a re Peritona e mametse
2: ai mamele Peritona ha mamele
0: ya ha rutwe voice note e nngwe ke ena ka mona
7: e le ka e ba ruti ba ka mana ke kopa batho ba itlhokomele mo R59 mona. Na le accident e mpe haholo ya traka mona ga ke tse bo etsaetseng ka monana ao ya Van der Bale a e mpe ka nnete. So re kopa bakganni ba ditraka ba kganne hantle mane ba kganne hantle ga ke tse ba tatetseng go bane o tla fika mo yang teng fela ke a leboa baruti ba
0: Ralebo wa hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke fitile apostle le accident ya buang ka yona tlasa bridge mona ha o tswa ka Ferenageng ha o tlo re left o ya ka Sasolbe
2: Sasol
0: tlasa bridge fela mono
2: ha o ba nna
0: e ka re towards Albertine ha o ya directioning ya Albertine ya no ke bone Ralebo wa hle mamedi ka tlokomediso eno ewe yentseng ho ena radio
2: ba mamedi ba ka melaetsa ya ditumediso re kwetse hle ge batla ho wela sehlong sa tsatsila ka sheko BZB e Van der Bale Park BZB
0: e Van der Bale Park ki ya ne ya home ho mela ka Van der Bale
2: yes
0: ra le bua ra le bua
2: danke
0: ra le bua kuona o mo molaetsa
2: ke khotso ba ruti ke le jele ka tsebe modimo ke amen tapelo magheta from Westside Park
0: o mukuona ore muruti mafa le muruti makazi ke le dumedisa abasaitsa yane ya apostle makazi
8: itlamo
0: are mohole le kwa family ke sana le lona ba ruti baka ke gog plank kamanika zone 14
2: Amen, Gog Blanca. Dumelang baruti ke na le lona until the last hour. Ke le mametse hantle ha ke na boroko ke mpho ka mona ka Leohof.
0: Mpho ka mona ka Leohof.
2: Danke mphosa.
0: Mpho o Leohof wa re tsosa mpho rona na re tronko njwale ka pa o ka matlong a re tsebe. O re nka nnete mpho mare he re a leboa e fedile ka nnete metsukiane e mehlano re furaletse hora ya leshome ire retse fela tsena hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM are khutla fela tabaki yona are khutla ka nnete fela ka mona tabaki yona ire retse fela tsena re tla boela re khutla.

0: Moratuwa wa pelo ya ka. Moratuwa wa pelo ya ka. Haki usheba moya waka wa huta. Ujwalo ka palesa ya hoseng. Etunyang ha letsatsi letshaba. Mahlo a hao ke dinaledi tsa bosiu. Mantswe a hao ke pina e monate tsebentsaka. Ka diposaselo ya hao e fodisa maqeba aka. O lerato leo ke neng ke le rapella. Ha ke na le wena lefatshe le ya ema. Matshenyeho a nyamela ke sala le wena fela. O keke wa tseba hore na ke o rata ha kae. Lerato la hao le ngotse lebitso la hao pelong ya ka. Moratuwa dula le nna. A re ahe toro ya rona ka lerato le tumelo. Hobane ntle le wena ha ke a phethahala. Wena o karolo ya moya waka. Ke a o rata hle moratuwa waka.
1: Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.
2: Right, wana mamedi waka wa Lekwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the valley, 10 minutes after 10 o'clock. Oh, yeah. Lenaneo kilona lani la the late night sensation udutse le Moruti Magazi hammoho le Moruti Mafa ke bobedi botroning ya Lekwa FM mani dikalaneng Mark Park mo mamedi re kena sehlohong Moruti ke tshogetshwege sehloho
0: ke ya tabaite tabaite tabaite
2: ei bana wa tseba ha o notho ke mehleng yane ya gale jwale radio ena e seng tshukudisa ena ne ke feletsa ka lekodilo ha ke tlo re ke tlo e ala tja ha ebe mo rutwe no mo tsoka le tsholo fa wa tseba ntwe na e tshwenya maikutlo
0: ha re le leke ha re le leke ha re le leke
2: ka posteng ha re le leke ke ba ha re le leke mo rutwe ya e ka re tshwang be tirinya na muruti a ke tsebe a ke tsebe ka pa mo mamedi u tla nkutlwa bana right wena mamedi wa ka ya taba ya ka ke na mo mamedi e ke kopang re ke re tadime busimo bona ke founetswe ke mong wa ba mamedi a kopa thuso mo mamedi enwa wa rona ke motho wa mme motho enwa wa mme o re Moruti Magazi ke na le bothata ka ro lapalaka ka le hlohonolo ha ha u finyana ohole o re ke na le bothata ka ha ro le lapalaka bothata ba ka ke hore re ile ra dula fatshe le molekane wa ka ra buisana e le ha mosebetsing ba itse ho nna mme re batla ho etsa di shift tse pedi mme yenwa ke nese le molekane wa hae ke nese jwale hlakoreng la mme ba batla ho etsa di shift tse pedi engwe ke ya bosiu engwe ke ya motsheare me o re Moruti ke la ka kopa ho ba ntshwereng hore ke kopa le mphe chance ke lo bua le molekane wa ka re gone utlwana o imamele mo mamedi me wona wa tloa o ya molekane wa hae o fitla beya taba hore ng advise hore ke etse jwang tabeng ena me wona hore Moruti ya ba molekane wa ka o re ho nna mohatsaka nka night shift hobane hobane ina le chelete engata o feta day shift ya ba gitumelano ya bona me anka night shift ntate asala ho day shift. Now me o re moruti ke na le mathata nthuseng ke na le mathata ha ke kena nna ke tswa ho night shift ntate wa tswa o ya ho day shift ha ntate a gutla a tswa ho day shift nna ke a tswa ke ya ho night shift ore empa moruti le hoja o le jwalo le tlhonolo ke hore fela ke a gona hore ke offer 7 days and then kikene 7 days. Jwale, atamela momamedi. Me ore. Mosebetsing night shifting. Moruti akitsebe ka pantu e ka utlwala na bana. Mosebetsing night shifting. Me o kena le nese e nngwe ya ntate night shift. Ba sebetsa ba le babedi warding eo. Now me ore moruti ho na le ntho ke hlokometseng ha ke le haye 7 days nyena ntate ha re tlame hore re kopane jwalo ka ntate le mme re kopane le dikobo o sa etsa ke le re ke moruti tlahlafete
0: mosebetsi wa tsetse mahle ntate banna
2: ore ntate ha sa ntshwara moruti ha sa nketsa next neng ntate ke nna abileng a mokopa ore ntate ke a kopa ke nyoruwe nyorulle jwale ore mme wona wa nese bothata ba ka moruti ke hore ha ke le mosebetsing le ntate wane wa nese ntate wona ho na le dintho tseo a ntseng a
0: nketsa
2: and mme wona ore ka tlong lapeng moruti magase ntate tshebeletso ya kamoreng betheng wa tshisa be ore mara ho na le moo a nhlola teng ore o nhlola fela ka hore ha ntukisi yena o palama fela ho a se a tshisa ore mara moruti ha ke tswa moo ke tswa ke sa utlwa letho ore moruti ntate wane wa nese ke sebetsang le yena night shift ha ke so kopane le dikobo le yena mara mantswe a wa buang ho nna neneng wa ntshwara tshwara ore moruti ke utlwa a le betero feta ntate yane a nkenang bosiu re robetse dikobong
0: motshwaro ona fela ona
2: moruti ore ha ntshwara ntate ona ke utlwa o tsamaya ntho tse di moruti ke be ke be right ke utlwa ore ke o mphitlisitse
0: mane
2: monna wa ka a sa mphitlisitseng teng empa a robala le nna ke mo buletse Jerusalema ka ofela ore bona ke mo bulele Jerusalema
0: mare tswaro ye
2: kana na o e bona ka mahlo bona o e bonela hole ma tswaro yena e etsa hore ke iku
0: mantswana a buang
2: mantswe ore ore moruti mengola moruti magazi ntatona ibile neneng o ntlela le skaftini abare ha re je skaftini seleseng ore neneng abanjisa le ka gaba yeo ya ore ka tlong ha ietsa hale ore ka tlong ha ietsa hale now ke kopa re shebe ntho tsena mo mamedi re bue ka tsona me o ile o ntate a kopa keletso ya night shift ntate are ya night shift ha qeta ntate hona le dingtho tse wa di shotisang ka tlo
0: sa sa dietse
2: mara o rometse mosadi night shift ke batla o tseba mmamedi ka pa re batla ho tseba hore ana taba yena ya night shift ho batho bana ba sebetsang mme a sebetse night shift a lo sebetsa le banna ba bang ntate yena a ne a etse day shift na ibe ntate wona keletso ya hae ibile keletso e ntle na number 2 ke kopa re ke re shebe mme wona yao a seng a etsa night shift hore kamano ya hai jwale le ntate ona yona re ka e justify re reng ka pa yena a ka e justify ka le reng eng ana ke ntho e lukileng just because monna a itse e ya night shifting ho ba nena le chelete ngata ana se o sene se hlalosa hore mme a ka bona ntate nese e se ile motho yeo a ka mogotsofatsang ya boraro e ke kopang re shebe ana me wona ha chiti molekane wa haina o re muruti ha re so robale le ntate nesa re so kopane le dikopo
0: eh
2: mara tsela ye wa buang le nna ka yona le tsela ye wa ntshwarang ka yona o re ibile qetelong re laba ra sunana are an suna muruti ka utlwa hore monna kuona
0: ya
2: o nsune ka baka loka na le motho a moholwa ngutlwang a ke tshotlwana o re ka baka loka ka utlwa gore wa tseba ke nke lukile enka reng ka lokena bateng
0: ei
2: ke kopa o botsa ha ba robala ha ba robala
0: na ke cheating na
2: na ha mo cheater na one mona o advice itse hantle na na me wona yena ntho ya highland tate ona wa mosebetsing na ibe a ka e justify hore e ke qetela ke ntse hona ka bakala wane ya o qetela momamedi ana me wona ha chi ayayay ha chi ti molekane wa hae na ho safe ha kakang hore motho wa mme a sebetse night shift a sebetsa le bontate ba bang
0: a sile ntate ka tlung
2: moruti ena ke just one of those cases ona le case ye monna ye mongana la digapa a re moruti msadi wa ka ke le security o thowela busiu kana kotsedi ke fumana di reporto ka banna ba bang gore re mo bona tunusitse mane monna ye mo a hlaile ka morao kana ko yo monna o tseba o
0: limsebetsi
2: a le mosebetsing the same applies monna le yena wa yetsa ntwe basading baba mara monna o yetsa mosading wa mothemo potso ya rona muruti ho safe na gore motho wa msadi a lo sebetsa night shift ana me wona yena wa nese ona o advice itswa hantle na o eleditswa hantle na ke molekane wa hae ana me wona wa nese ntho yena e ka re ngwa e ganna ganna le ntate nese ha se u cheater mama me di bua le nna mohlomong hona le ntho yeo rona ba bang re sa e boneng e ka na bang e susumeleditse mme hore a qetela etsa sena teng ho baneng ntate yena a sa etsa tlhatlhafete mosebetsi ha o yetsetswa magete ho yetsa hetseng a ke re shebe taba yena re leke ho thusana le ba mamedi bana ba gona hore le bona qetelong ya letsatsi ba be hantle ke o taba ke o taba
0: mamedi ya taba ke night shift na meona o etsa ketsalo e nepahetseng ho nna a tsara tsarana le ntate enwa ka nete ibile hona le tlhoko lapeng le na ho bane monna ke enwa o re ka chelete ingata na 50 mane tsamaya ka nete re tibe ho kwala kwano empa tabaki ena hore monna ha sa etsa mosebetsi hantle jwale ha re ya dikobo mane melena ke enwa o se a shebile tsa haye ha re utlwehle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore na taba ena ke taba e loketseng na mohala kuona o kena ka kwano ere re o nke fela re etse tjena mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o moyeng kgotso le kae hle ntate Msile
3: re teng le kae
0: mohaukuo
3: ka utlwa taba ya Nike
0: ei
3: ya joane haibanyane ile hore let's say o dila sebokeng moo
0: ei
3: o sebetsa Rustenburg o tla hangwe ka kgwedi ke eng mo ona wa sebetsang night shift le ona o tlang hangwe ka mora kgwedi
0: ei
3: ke batlo tseba hore phapang ke eng mono na ga gona o cheatana gona moo na o tla hangwe ka mora kgwedi and then owner o hae maro sebetsa night shift. E thapang ke mo le brutu ya ka.
0: A kere eno ntate Msime a bo Rustenburg e kwana le yena hayo ka tlung. Ibile o tla hae ha nngwe fela ka nnete ka kgwedi. E batla e tshwana ka nnete empa taba ke hore na o loyale ho le kana ka eng ho molekane wa hao.
3: Akere ka mora kgwedi ha o tla o tla hae. Ha o fitla hae. O botse mme le mme o botse.
0: Yes.
3: Ya le hona mono go bana le kelello tse itse. Gore e ka nna ona le motho a nang a fidileng sa ka mobile. Le mme o na na hore no e ka ka ntate go na le tsidiba sa nwang o sona kwa. Ke be ke ba ketsa gore le tsidiba jwale ga le nka nako le sa kopane, mosale le kopanang go bana le ntho tse itseng tse di seng right. Ke a leboa, tankile.
0: Tanki ntate Msime.
2: Ntate Msime o tlaka tse di.
0: O tlaka e thata apostle.

0: papa beke o ile khosong fela
1: eh
0: jwale jwale ba nna o tla etsa ala
1: jwa ah
0: mara re homme bona o menese man o
1: menese ku ona ka night shift
0: le ntatenese le ntate bona a sa etsa mosebetsi a o etsetswe tlatla fetile
1: ya ya ya
0: ai a ke rutle mo mamedi ba re
1: ga re ba ukha re ba ukha
0: Pakistan le kene.
2: Hey,
1: ei
2: wale ba ke la ba dumela le ka mogho ba dumela neng ka tiro mme a tsama a loetsa night shift ntate a etse day shift wale mme yena sene se lo ke msebetsi mmoho le yena o a sietsa ho yena o ne tsantse be o hanana le ntweni a bolela le ntate ono re a buti ke na le molekane wale sene se lo go ngwa setsa ha ke dumela le sona monnani o nyetse wale na go nya hano jwa le tsena na lena re ipilele tsore tla a go wanya ke lefu wale ha wena o etsa ntho tsene le go ngwa di etsa na go nya hano jwa le tsena go go mpha matla a hore nka ya ka lo reporta go ba ba holo ba ke la re mona re tlile mona ho tota sebetse ha re atla mona ho tota etsa ntho tse e le go ngwana wa di etsa ke ka mokgo nna nka arabalang ka teng ke tla utlwa ho ba bang ba mamedi a re lebowe.
0: Re a le bona ntate ntate Tolman Moruti ntate Tolman ha o tlisi sentwena
1: eh
0: ha o tlisi sentwena me wona ona le ntwa e shota
1: a sa itholeng ka tlu
0: ntate ha mo fe yona ka tlu
1: ya ya
0: me wona o re go ntate tsebeletso mbete man o hantle
1: wa yetsa yena ka nete
0: mara jwale ha me wona o re Moruti ke batla o preparewa
1: ke be han
0: because matlaka dutse o prepare
1: yes eh
0: mara jwale ha ke thole ntho yeo mara ho ntate nese ke fumana ntho yeo ya hore yena o nketsa ke be hantle maikutlo
1: yeah
0: so there is something ela hleile mona e o mme ona e batlang ke batla hore le ha ibe mme ona re mo bona a cheater mara ha re shebeng hore cheating yena ya hai
1: It's
0: susa king. Hobaneng ntate a sa address taba ena.
1: Yeah, yeah.
0: So that me a khona re a be hantle.
1: Eh.
0: And jwale e ka re ntate ha na re homme tsamaya o ye night shift. E ka rona motlosa.
1: Ona motlosa pela hae.
0: Wa wa ngutlwa ke.
1: A shebile fela the end results a tlotlang ka tsona.
0: Ka tsona because ntate jwale mahlo a sa le cheleteng then u lose focus homme ho mothabiseng.
1: Eh.
0: Wa bona. And jwale e raiser the suspicions tsa hore ma ntate ona e ka nna ba motsheare nyana ona le
1: ntwa. Ntwa etsa.
0: Ka pa hana bosiu 7 days in yeo mme a thowetseng ntate ona e ka nna ba o kgutla late a tswa mo a tswang teng ha sa batla mme wa e utlwa hore e na le ntho tse ngata jwang. Mpa hanne re ye re utlwa hore ba mamedi bona ba e bona jwang.
1: Mamedi e tshotlhe na mme ona ketso a e etsang le ntate enwa mosebetsing mmoho le ena mosebetsing mane na ke cheating taba ya mofuta o jwalo na re bona e le cheating ka nnete bane nnete ya sala bona ha e le ho robala ha ba robalane empa o rata tsela eo ntate enwa a mo tshwarang ka yona ka nnete o rata tsela eo ntate enwa le mantswe a mmolellang ona ka nnete ke dintho kaofela tseo a sa di fumaneng ka tlung yena mo a tswang teng mme o di bona hantle ha a le mosebetsing re re utlwe fela hore voice note ena mamedi o reng.
3: Khotso ntate Moruti Magazi le Moruti Mafu.
0: Amen.
3: Ntate ha o ka thula wa e sheba ha ona wa lebaka la gore ke tlo rekisa mosadi wa ka bitsong la tšhelete ke re mme a yena e chiefe ke sale di chiefe bitsong fela la tšhelete so ke fosaetse moo ke taba pele.
0: All right.
3: Taba bobedi

0: a te ga gona santsa sa gratisisi mme a gathitse gore ne ba be le mme na busulu motsheare ga ona monna nyetse mosadi a batlang wa rwana le mosadi and then night shifting hangata ha le ditlhompa le batho ba na le maikarabelo nna kile ke ka sebetsa le bo mme ba bang night shifting ha o tseba go sile mme ka tlong le yena mme a tseba go sile ntate ka tlong ga le bue ntho tse jalo kapo le acte ntho tse jalo ebile le ipha distance
1: okay
0: e mong ha le kwana e mong ba a ke go ga patrola night shift ha le re le ma-security ne re sa patrole mmogo ne ke ipha chance ya gore ga a le o patrola nna ke ka katromong ga yena a gutla le nna ke a tsamaya because ga le dutse samo le tsamaya samo le qeteletse le ntse diphoso ke a leboa ke John Walker ferenageng baruti baka
1: Johnny Walker ka bona ka yenageng a re ee waigata ka nnete o etsa bonnete ba gore ga mosebetsi mmogo a gotla ka nnete yena watswa gadrima ga o etsagale gore ba be gadrima le babedi ka nnete ai a re ai kgona
2: o baleela ntho e so
1: wa baleya
2: a ga o kgonale gore le ka dula le
1: babedi
2: go tla qomanto moruti ke kopa ga ebe go kgoneya momamedi a seke a ishebisa fela go mme ona wa nese
1: ee
2: go na le dintho tse ngata tse etsagalang mesebetsing mona a na ge shebeng je in general le gore a na ke ntho e ntle na eo mesebetsing mona moruti nenneng ra gakana
1: nenengongata
2: utlwe motho a sa a o betsa kampa mathekeng
1: letsolkalathekeng
2: nenneng a fitlha o pholola tlhoge chiskopo ya gao e ntle jwang go na le moya na ebe ntho tseo ke dintho tse gantle na tse re tlameyang go di etsa na jalo ka menese a na sa qadile le ena a ikutlwisa monate ka ntate nese
1: ebile apostele ha re mmenwana ntate nese o na le o tla le dijo ka nnete a re ga re je re le
2: babedicaptaini
1: ke sena mona ga re je re le babedi di teng tho tse jalo mosebetsi mane ka nnete utlwe fela motho a re ke na le work husband
2: ai
1: ke na le work husband eh
2: ai moruti
1: ma ke le work husband ke na le work wife
2: he bana
1: eh apostle ka nnete ke dipuo tse teng nnete ke dipuo tse teng wa tseba ka nnete hore ha le mosebetsi mane o hlokomeleile ka e ka baka dijo mohlomong ka bo dijo jwalo ka bo lunch wa tseba hore ke lo ba sotete mane jwale ke na le my work husband ke na le my work wife
2: Jehova wa magotla
1: ke ka ona apostle ka nnete ntho tse ding ga o ka di latelela mosebetsing o batla go bona gore molekane wa gago gantlentle o phela jwang ha le mosebetsi pelo e tla ema pelo e tla o ka dikgole ke di bitsana jwang ga dikopane utlwe gantlha ba kopana ka janawari e le gore ba tswa
2: dizembengwena ga o se mokuki mamafa ba
1: ye dikolikiae
2: ai mara batho ba
1: mntu tsa mosebetsing a kgona jwale mmeku ona o sa nkeile
2: jwaleonkeile
1: jwale
2: ande moruti kotsi ke ena a kere o tsebe batho ba bomme ke batho ba maikutlo batho ba bomme ke batho ba maikutlo and-e ga o ka wa tshwara batin eo ya
1: maikutlobona
2: wa tswa tuka tlong a ga ya tlo dula lwena
1: ntate nese wa e tseba ntho a etsa
2: ntate nese o tseba
1: ntho a hantle ntho a etsa
2: ene o qetile
1: o feditse
2: yona ntho ya gore fela ba ile ba sunana
1: le
2: ba soka ba kena dikobo
1: o marinateile wa marinata jwale
2: nna ke laba ka mo botsa ke re mama jwale he a kompolela ga ntse a o suna o na o tswege ka
1: ya we tsa itseng bo
2: kutwa ha tshitla mo tlwana potso tso di botsang ke ga ke ke batla go bontsha gore ntho e yentseng ke
1: yes
2: ke o tswege ka e le ka a mo tswe o tswe rantswa a mantswa ke re jwa le o batlang ape
1: ei
2: go bane o qetile
1: mo
2: a o tswaga o tsebe matswa qalawe o di mo mahetle mmane ka mora o motho mme antsa bragasha ya
1: mokotlo
2: ha fitla madulo mmana ka ga dulanyana anyafe ke re mama bile o ka be ya mashala sefubeng o bosatse
1: a o etsa hale
2: ha re mutlo mo
1: ha re mutlo mamedi wa tsweletso ya lekwa FM ka nete mamedi khotso
3: bontate
1: khotso ntate ka utlwa wena mo ha go
3: ya ba ke la mo na tsela se no mo mo le mo re ho se ta mo sa di a mo tho le ta di mo
1: eh
3: ba se di ta o tomba le ba di
1: eh
3: ha ba le tsela se ho ka ni go i go ba tsa e ke se di le mo ho se a ba le di khoso tse ka di tse
1: ho ire batho ba jwa mpapa
3: ho ke tse ba
1: mare jwale ntate Chakane ha re shebe rona go tsweletsa thoa kae mo hona le tlhoko ka tlung
2: ho
1: batlwa chelete ntate o advise ke mme hore ya na shift one ina le chelete
3: a ke ke mme ke di na le mme ke tsala le
1: jwale
3: ha ka tsa ho shift ala le ntse ka tsa ya mo go bana ke tsa ya mo ke a na le tlhoko ka tlung
1: ei
3: ke no mo di ka wa ha mo ke tso a lo ke la le ka tso ke la le ka tso a ka tla mo ke tla le ba ne ke le ba ntse go mang ke na le go thata le ja le se ke se re isa mo ne ka yo ke di le la ba di mo ba se se le le le ka ke ke le ya ya le ku tso cha ka le a tla le di go tsa tante
1: ei
3: wa bana ta yani ekke ta khutla ha se wa ne ta ba na ke a ka le ni wa se na o ke ya ma ke ya ba
1: thank you dadet chakane
3: okay
1: kirata solution yo tlang ka yona hore ha ba tlame ba babedi batho bana
3: ha wa tlame wa
1: thank you dadet chakane
2: ya wena mamedi wa ka moruti ntate ke a utlwa taba ya ntate chakane
1: eh
2: mara hona le nthomola e ke kopang re hlokomela hangata ntho tsena ha di qala mme wona ha ke dumele a jwetsitse ntatona bothata bo ana leng bona a ke re jwale ba tsholo ba mamedi ba LNS ba bontate ke ditsumi ha o tsuma you always check hore motona o thabela eng o mong ha o tlo motsoma mruti simple but ba bomme ba simple ha o tla perfume ya ha weng gamnat o tlo utlwa ka yena a ke
1: yes
2: e ka reng ka dula ke le plan
1: go comment e o fe
2: wa utlo ene jwalo ka setsumi o sontso utlwa o rae ke motsoega o so tla o hlapa ka yona
1: ah
2: wa bona ha o ene ntato ona ha ke dumele a tseba hore mme
1: ona o nahana
2: yena o ipapalla fela o leka o mohulela ho yena
1: eh
2: anti o fitlile spotong seo a hlokang o tobetsa o so wa bona ha se angata ke tlabe ke dutse le motho wa mme ke re he wa tseba msadi ya ka ha yetse wa ne le 2 3 so me wona ha expose monna hai marabo emo bo a iphumana
1: ka le ka rubo
2: ke bona ho exposing relationship ya hai
1: mami da sebeletso ya le kwa FM a shwana ka mtsukiani le shume le metso robedi re libile horeng ya le shume le motso o le mong ra e bona hle melaetsa ya hao entse e kena ka kwano ka nnete entse e kena melaetsa ya hao kuona molaetsa ka nnete ona swarona swarona ka nnete ona molaetsa ere ro fete ka nnete re utwe mona hore mamedi o reng
4: ebo wa abahlale phansi baqoqe khona ukushaya amanzi la kusaphephanga abahlale imali yakusiyonke into abahlale phansi baqoqe ngoba khona umuzi uyachitheka Constance zonke
1: Constance are abadule fatshe babue ka nnete hona le ho sa tsamaeng hantle mona motse wa fela jwale
2: ke motho hantle
1: are motse wa fela Constance ai kona abadule batho bana ba buisane aba dule ba buisane ka nnete ere rutwe molaetsa kuona o kene kwano he ka o tlakeletswalo man ka o tlakeletswalo e ka re o na molaetsa o tla ntshosa ona ere kutle fela pa
5: koko ka studio ka mo ba ruti ba ka le bua mo le botiso nthene mona hai ho ba thumba ba le babedi ba chitelana ba le babedi cause o mong le yena ha sa gona ho etsa msebetsi ba gona ofa ba kopane mara ona ha sa etsa ntho tse a tlamileng ho di etsa lowane o fitla ntsa nyoruwa ho potse monna hae bosiba a ntsa tshwara ke ntatomo ba le babedi ba chitelana danki le bua le buti mona zone 10
1: buti ka mono ka zone 10 rai bobedi bona ka nnete bo batla bo fosetsana jwana bo hatana direthe be di bona bo hatana direthe o bane e mong ka nnete ba kopana empa ha ba etse se ba tshwanelang ho se etsa ha ba thabisane buti ha ba thabisane ka nnete ha webe ya hantle ire rutwe fela molaetsa o keneng kwano ona o reng
6: baruti bak
2: amen
6: melen tate ba dumela hore me a ene chief ntate a ide chief wa tsaba kana ko nngwe o tla me hore ha o le mme ntate ha ona le ntwa batlang ho e bona ho ska mo fan to you okay ntate ha ona daba ke ntate ke mokopu wa nama ha ona ta
1: ai me magapola
6: mme ndo wa ho ke tempele ya modimo mme o entse phoso ya hae ya pele fela ko ho dumela le ho tshwara-tshwarana le ntate o e seng wa ha hae o tshwara jwang ntate o e seng wa ha hao o tshwara jwang nna ko batho re sebetsa bosiu swapana o tshwara jwang a se wa ha hao o tshwara jwang ntate wena ho maneng jwale o se o itsa tlhahla fitting se bitsa o tsetse magete se ka huna le mo kgotsofalang teng ha ya loka ha ndi jwalo
2: hai
6: isi ya ya sinye ha taba ina ntate ha itlokomela se ka itsa tlhahla fitting se bitsa o tsetse magete ha o bolele hore mmelo wena ha o le jwalo o so tla tsamaya o ine hella fela se ka getsa cheap man
1: oh
6: Next kaban te cheap.
1: Hey.
6: Me wa dura. How's my man about Halle? Hey, Kim has ta ke mama.
2: Ai.
6: How li cheap? Ai but what la buaka wena man. Boom me hari charing hantle. Ntate ya ba re ke mokopu ana ma re tsebi. Mari nde hari charing hantle ka bana biso. Are tseng re ha o tsa mayamane ha o hata seta o thela ke mema mama wane ke mema mama wane ke a lebo ha batswadi ba ka ke mema gapola ka polokong
1: hey me magapola ka maneka polokong bua jwa ka motswadi mme
2: ha
1: bua jwa ka motswadi bo me ba baholo
2: wala
1: balaya ai no bua jwa ka motho wa moholo hare metsantso mo ba bontate ba o galle fela o feta mane moruti ke holetse di plasi
2: all right
1: hona le jeme ena ya diperekisi o thuke
2: enle ya
1: ona o tla fumana bomme ba di ga diperekisi tsena ba di phee mane jwale di tshele botswekere di gabetswe hantle mane be di nkuwa di kenywa ka hara ne re bitsa ntwe ba
2: ya di bona botlolo tsena len stacks
1: yes ke tla re di bitsang asinta ba ile ke re 15 ke batle
2: 15
1: ke re ke re 15 ke batle ke re ke 15
2: ke e bona botlolo mang
1: camfruit imruti camfruit ina le skwela na sa teng se di transparent ja lo fumana ba di entse hantle mona na apostle ba ba dinka ba di beya ka o di ma room divider mane ka ka o di maraka mane o lo hotle muruti la o tshakile ntlong yeo o tla ne wisa mahlo fela mane hore hai o tla kwenya mahlo o tla ka ba dinka muruti dinke di le tshetlanyana tsena di tse ka rametsi mono a tswekere jo le
2: hai be o kile wa heja ko o sonzo fila tswe ke re
1: ya ile man ya pote yona kiteke camfruit eo ibule fela muruti wa ibula mohlomong wa ngwathangwatha mono wa re tsepedi tsetha o batla ho ikwala hape ai ka mora matsatsi bodile muruti
2: ibodile ha o ibula
1: fantse o iqete ya ha o ibula fantse o iqete muruti fantse o iqete
2: ntho e buang e di
1: fantse o iqete ke ho potsa ke magapola muruti hore mme tsantse mo galle a le Aska bulwa fela. Ena ntwe ibulwa ka permission. Akere motho antseng enle yeo. Ke ena tlo fa muruti ke. Me o tlo fa yona re kene.
2: Ibulanleje.
1: O fa permission. Ha o buli fela muruti.
2: Jole mamuti le a ibutsing. Ha e ba le ya jwale.
1: Ah, my God.
2: Ontate ga a tsola
1: mamuti.
2: O bule can fruit ke e
1: o tloela fela
2: ha o qeta 1-2 so
1: ai no a sebetse jwalo
2: are ke re ba utla
1: kibana ka nnete ba medi ba tsweletswa le kwa FM naneng la late night sensation tsa tsingena la bone
7: tila parudi
2: amen
7: madimele vel pile on that
1: amen
7: when that the baruna ki mamitsi hantle ke ya yuku impahe nanga kala muna barudi hao le mmonyetswe o sebetsa le ntate shifting e one then ho thwe arole shift le ntate o ye shifting e nngwe ho ntadong kore mara handa de a o lugunla o le mme kelelong ya gago go tla eng ke ya pele ya bobedi nne o ntho ewa sa re ga sa eutlwa go ntate ke leshano gobaneng ke ne ke leshano o kaile nne o sa eutlwe ntho o tlaile ga sa tla ba sebetsa le nna shifile ntate la wa hona ma tla ga sa sa ubu a sa u tanda da za se tlhatla bidi mse bi jwa ntima khet ru di kile sha no no ntho tsa ntse di bua tse lo re ha ro bala le nda du kile sha le street du ro bala le nda du
1: eh
7: and ha le do go bala le nda du i ri mo na ma sa u tlo mo le ga no ha se se nix ga lo nda dur ga la ma sha no mo na ri le tsara ha ro bala le nda du nda din ha mo tsara wa mo khozo fa tsa ha sa u tlo nda di o tla ile no sa u nda di i ka ile no ba kharafe e bo nda ti ke na lo ke le mo mele ba ba ke tla u tla ha ke tla khukla ke ya le mo
1: ka nda da ra ona nete mo
2: ya ar no ba ro bala
1: botwi ar me u tlo le wa compare jwa
2: wa compare
1: wa compare jwa
2: ene muruti are tshepele lentswe la mme ona are ha ro bala le yena ke tsepe
1: eh
2: mara batho ba bomme ha ba se bakile ba kopana le ntho e sa tshwaneng le ntho ya ka tlo ba ba leptata
1: haholo
2: ba ba leptata muruti ka mmona fela a se a utlwa ntsa ha o qedi
1: na eh
2: ntsha mudi ma o qedi akhadetse ba tla roba o tsebe hore wa
1: matatati eh eh
2: wa compare jwalo ya re man metse a go it was baya bieter
1: ona le ntwena ke leng ka ra yona ona jwa
2: eh ai man ona tsena ke iphumala ke se hantle
1: ah
2: o tla sa re qeta nna ke tatile ke batla ho robala ho sane ke ya mosebetsi o tsebe o matatanyana te
1: eh eh ona le ntwete
2: ntonyana le ke pele wa nona ntsa khotsofala ke neng na ke be ke fitileng kapa ke neng mo re ne re bua le ka dipenselo pensele ya kapa ke be ke ka pelo e fitileng re pensele ya ho ke pensele ya wa itloela
1: ntwa ha o ke ya ha
2: ntwa ha o ke ya ha tlo ha o so mara le rona hape muruti re le bontate ha ke shebe pheti
1: eh
2: motho wa ho check up pheti hore mara motho o ha ke motshwegetshwege tjena go ba tjena ha ke sa motshwagatshwaga jwa ntho yana ha ke yutlwe o morena tsena di batla ka mara 12 tsena e suka har di batla se mina tse golo moruti
1: o tsebe ntho hao
2: tseba motho wa hao moruti motho e mong le mong o na le button ya wa utlwa mme o reng tate betheng ke mo pela matso kwa
1: ka mare man
2: o hana o pressa di button
1: tsena tse mphitlisa mane
2: moruti o keke be wa tsamaisa kono ya hao o thu e shota ka oli
1: e lo tshwatla engine wa ebola e lo tshwatla
2: engine ano di tshepetsane di lo go
1: hlana ah wa ukwa mara
2: wena o thabetse o fela koloi
1: ya tsama inkisa moke ya
2: di tshepedi a le mala tsela tsela tsela batla oli batla
1: tsela ya tsela tsela mo
2: hi
1: wa gas
2: batla oli ena oli ha e hole
1: eh
2: ha e hole next time
1: ah
2: tobe tsa
1: man ai man e tla tswa e tla ya bro ya jerera se ba ru pressa kai
2: o
1: fuwe ntho complete mo operator
2: ha o muru wena o operator
1: eh
2: ha o muru tu fuma le motho ye mi di tshepedi ya o hlano. That's why kai ka ho botho iqeda.
1: Ah.
2: Di tsepedi ya o hlano go go ke nthotsa ntse fela mona di bearing u tlo
1: go
2: go go. Ha re bona muruti e ri isa kai.
1: Eh, ke.
2: Ho bona tate ba ganna di nthotsa ntse o thweng di wheel bearing.
1: Eh.
2: A di fela mabiding a go wa yutla go go.
1: Ha itsa mai hantle man.
2: Tsepi be se ja tsepi.
1: Jole ka gautse bo ganna jwa.
2: Jole ka
1: gautse bo.
2: Ai, bo ntate be butleng le lona man.
1: Ay man.
2: Tobetsa man, tobetsa,
1: tobetsa. Ntwe ke mchini ntwe.
2: Tobetsa. Wow.
1: Ntla iketsa ntwe.
2: Ha o sa ithola ka sheku, e batle hape ka mga. I mean, ho renye na ha o sa ithola fitisa hora o change sport.
1: Eh, kwa le mngayona o tla o bulela, mo. Pressa mona, pressa mona.
2: O tla o tshwara a o bitsa ka
1: le bitso.
2: Ya. O tsebe hore hana mo dula mo
1: tsara mo tsara hona mo
2: ska tloga ntate ona menezo msiela fela ntwe yo
1: ha gone
2: lebe aka fitla hare jo jo
1: o sa ile
2: ke o sa ile net fela hare jo jo o bo so ke mo hlolo
1: tsiba
2: mo hlolo hare jo
1: ya ke mo
2: hlolo ke mo hlolo
1: Balamuti, Balamuti.
2: Ao Muruti.
1: Ao ntate o bana.
2: Ra Muruti ntate.
1: Ai, no.
2: Yeah.
1: Ere ba utlwe apostle le kibana ka mona.
2: Right.
1: Ere utlwe mamedi kona ka mona ka gona le mohala ka mona.
2: Okay.
1: Mamedi a sebeletso ya Lekwa FM o moyeng khotso. Khotso mamedi. O thotse ka nnete o tla boela gutle
2: twena ya mochisa
1: ya ka nnete ere retse fela tjena ere retse tjena
8: ntate baruti
2: amen
8: eh ka kutlwisiso yaka mosadi o o ya chita
1: okay
8: ha suka abana le kamano lentateness
1: oh
8: impa already ka kelello o santse a cheat santse a cheater o bane ki wona ba se ba khone ho hakana ene mosadi ya nyetseng ha sa dungeletse ho hakana le manka pa mang le ka ba mogotsi wa sekolo sa gale ha ba sa dumeletse hore ke tlo hakana le yena jwalo o ka bona ba ile ba gateletse sa bile ba fitletse ntho ya stock street ba momonana jwale ntho ena sentse e bontsha hore ke cheating monna wo o mothetsa jwang kelello isinzi ichitile hobane hosane hona le mo lo potelwa teng ntate wo yena ke yena ya buletse metsi ka tlung
2: okay
8: so ha buletse metsi ka tlung ha go e gar ha sana ntho yiwo for play ke uta ausi ka ro la ka for play ausi ka ro batla for play
1: yes
8: hase toka ntate o fositse mokubetsa ke ka mogokopisa ka teng thank you
1: ba bidwa sebeletso ya Lekwa FM are e ka re ntate hona le moasa a sa fihlin teng ka nnete hona le mo afosante mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM o moyeng khotso
9: Khotso mase ba rutla.
1: Nda demsi.
2: Amen.
9: Eh, how about the Proverbs 5:15? Eri mucho emuni emun. Otla na meti ya tsidi ba sa tsikile.
1: Yes.
9: Ya, ka yeno o ka tsumana tsidi ba sa tsikiwa.
1: Ai, da dem si me o tat.
9: A o no so lo se fumana si diva se chikwa nkwena. O fumana si enki baban.
1: Yes.
9: Jale, hona mono, ha o so fumana si diva se chikwe. Hey. A wa chikwa mono bilo mono. Ha o ena o so fumana si chikwe. o ba le metiba le a phala jwa le a ntsha le a wa le mong tanki
1: tanki da temsime
2: a
1: sa ba o le mong hey di mana ena wa irata ka nete ene ibua nete apostle ibua nete ere na di dibatsa hao di ka kollela sebakeng jwang melatswana ya tsona e ka phallela mabaleng a metsi jwang ka nete jwang etsa hala jwang taba yeng ai ya no ntate msime ra le bua man jwale o nqabola hare matsatsing a ka jeno o tla se fumana sediba se sa chipwa batho ba holo apostle batho ba holo ho bua experience mo ka nne
2: ho bua experience
1: mo experience and how sai mamele o tla re hoja
2: ha o tla le mala
1: ka nne o tla bua o tla bina bo hoja ya kuona mlaetsa kwano ke voice note ha re utla apostle
10: tumela ba uti tumela moleni
1: amen
10: ba uti na ho ya kana ntate ne a go samme hai ha mo dumela re a ke ne na itse yena ke na di tshifu ile ntate hona le botata bone se boleteng ho ntate nna ho ya kana maelana le kereke ya ka kamoreng that is why ntate anasa a tibela mme hore a ye o na tshwana le a mtibela a se lebaka la tšhelete gore mme a ye naichifing ka mona yena o kena tee so nna go ya ka nna go ne o se o na le bothata go ntate ga e se bothata ntho dipedi baruti ntate ena o na sa chita ga sa chite bosigo ho no sona thata boteng ho yena ka tsa thobalano ke ka ho ke yena pusheditse mme hore mme a ketele sa galla mosebetsi mo le yena e le mailness eo a sebetsang le yona mosebetsing nna ho ya ka nna ntate ke yena a pusheditse mme a ketele a se a galla mailness eo ka lebaka la hore ha sa thola mofutwane ana o thola pele ho molekane wa hae ntate bo ntate ba ruti na nka e beha jwalo fela nka e beha jwalo fela ke makutlwana temsika trivas ntse ke le mametse ba ruti
1: hai makutlwana
2: ka go ntsa tobetobe jo se makutlwana le mo hemo tsa mo ntsoji jo se makutlwana Wetsa le wa mbali na wetsa le wa. Hey, ha mo ruto. O utlo mane, o utlo mane. E ka go ntsa go wa mphasa misa, o tsa wa tsa le tsone. Ai. Asba go tlhalo ga le mo wa utlo.
1: Are ntate o tshwere botata ne se boleteng.
2: Mara me wa confirm.
1: Ona sa tlo sa me ka mona jwa. Mare mme wa tshoro o monate ka nnete mane.
2: A monna ka o tla etsetsa ntwe ngata.
1: Taba ke yena.
2: Mara o qala.
1: Taba ke yena.
2: O qala taking ha qali class maoto. Yena o tloa fela sa ya taking stream. A tloa qalwa le.
1: Hantle.
2: Step by step.
1: Yeah.
2: Steps ya o se. O qala fa.
1: Yes.
2: O no nyolo.
1: O tla bo fitse. O tla bo fitse.
2: Tla bo fitse.
1: O tla bo fitse ka nne.
2: O na le nako tse di nga o fitlile ho le mo.
1: Ah ah.
2: O tla soti ema mo.
1: Bona mo fe. Eh.
2: Bona ma wena ska fitse ka fela. Ska fitse. Why bon? Jole ke yona ntwe reng. Re le bontate we need to explore our partners.
1: Yes.
2: Mo explore kwa hao.
1: Tseba hore motho ona ha o fihlile kae ho etsa hala eng.
2: Mo rute mhlang sa batleng hore a bine soprano ha o e mo.
1: Eh.
2: Ha o matla base tsa dilo.
1: Wa tseba ho ya kae.
2: Wa tseba ho ga fihla mo o tlo bina batho. Yeah. anti moguti ha le re nya di sa mona le re fa di certificate certificate sa ke na go les bitsa license
1: yes
2: o ro ka na lo ganna jwa le ka tsela yo
1: ke license e sa expire
2: ka le tlabesa lo ntso ganna ska lena
1: ga
2: ai o ntso lena mehla ye ai bona no moruti a bonda ka re phamise because me wona na na in as much as ke sa re me wona o right.
1: Hey.
2: Mara o ntatona o ntsa mosusumeletsa man o ntsa fana ka yena man because ntatona ha ka phetha lebaka le
1: bona o feditse
2: night shift has
1: matter. I know mo etsa leto
2: e tla ya tabeng yane ya Ken Fruit
1: wa
2: msebetsi mo tla sheba fela galle fe
1: ntato qetile msebetsi la
2: pele ntato o ikwetse
1: yeah
2: and I fitla e bulwa ke yena wa hetsa
1: yeah yes yeah. Mlaetsa kuona mona Maruti.
2: All right.
1: Mamediare, good evening Baruti baka. I want to say the husband has probably lost connection, hence he allowed his wife to go night shift. And now he will only get to realize the damage he has caused after a long time. But the lady is emotionally getting attached to another man, which ultimately leads to cheating. Now I've experienced detachment from my spouse, telling me that we can no longer get intimate till we get married. But we have been dating for years, and we have a child. She said we'd rather stop dating. Apostle ena ithata ena
2: Muruti ore knife experienced
1: detachment
2: from my spouse.
1: Askare ke spouse ba no haraba so nyalane aso be spouse ona jwale ngwana bo rona gaitsedie ya rona e kona ibang awakened jwale. Ore

0: Itshokele mosadi, itshokele.
1: Yeah.
0: Itshokele pizza ya hao, itshokele.
1: Itshokele.
0: A ra o bona hore ha na o
1: ya. Ah,
0: iketsetse, ipesetse mollo.
1: Iketsetse.
0: A re oil ska ML ha sa tse bo ipipita, wena pipita o tsho.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Itshokele.
1: Iketsetse.
0: Itshokele.
1: Iketsetse.
0: Yo!
2: Yeah. About soon. Who's at the Halin Nix?
0: Okay.
2: With the Honal Posso, who and that?
0: Yeah,
2: and under those who are in the new Gwena down another Posso, how new I got swara about soon, and then quit. We'll get the lafell and the sides and a Nix. We have a couple of people. But still, a man missing with Simo Horu about for rubies. So, Nado, no matter Nado, Sunny fella, I'm sorrows for a fella had the damn well. Then I feel the higher of a sound when the dead that has a fit. But Nadi and Mita being knew what it is, or Robalan and in that do. That's why I saw Grand Dry is his index. Mamela ba rudi ye uri ka ya muri andi ni u ona nza u landa dua ha inze lindadi so idza ha fila mana fona wonda dino gina ya le gar o mudelele nyana u fida nda dua ha u fila benda dua ya sa fitindi ibi lu rudi mona ba sa qala sa ra u linda dua ba de ne gina lu gina lu na busi u sa lu dele ha ke le u we u muta le ga na mu rudi u sma gudua ha sma gudua o mana le lintu la ha mu rudi lintu la ha fela
1: Le a o bolela hore mo ho na le ntse tsa re mo sebedi mo ho lo bona ho se mo go tlo re mo glass ka nna ha nne le magazine ne ile ke sa ipotsa nna hore na ho etsa langa ka nna ga ntlo yana o mametse mo rudi ya hona re ho shapa metsi mo ba re di ba ka le bo wa ha o na lo shapa metsi e ya re nna ntse tsa tsamaeng ha ntle ka nnete ra le bo wa hle mamidi wa tsebeletso ya le kwa FM tsukiani. Mashama Bedi anang le metso e tsheletseng ibile e lata e mehlano jwale re di bile horeng yane ya leshome le metso e mmedi ke yona hora eo re tlong ho arohana ka yona re mathe ka yona jwalo hle apostle melaetsa ke ena o ke di voice note ka nnete dikene kwano e re ba utlwe fela wa medi ba tsebeletso ya le kwa FM hore ba reng.
2: I'm asking myself, how come one now about it for play in the meantime illness? I think he knows much better. So the man is tired. Come side you. Kikamo ilar tama kung ganay shift to kano ko na li chelat. I mean, how will you tell that one is not the reason. I am wondering again. Ki puse di pocho harbanal di mo hatse kaya banyalan. Le ni mo sa di happy. Murtu ko rong mo ni mo. Utinse ringa yer. Yeah, tawe ta tawal. Mo sa diwa bay nela mo na mo ngi amotswar. Le puse har le ni mo na o waliness ana o niti. Mara ka reng ba ruthe ga ta o sa tlini jarata ga go teng ka go itlinela ga o sa tsebe go penta ntlo teng ka o ka tla go go penta la ka le go ke molefe
0: yo mo ruthe a bua botlhoko
2: batho ba itebala lenyalo mo ruthe batho ba itebala manyalo
1: Hey, Molefe.
0: Are
1: a con, now sat lini jarte hao.
0: Her mor.
1: Ah, una la tla itlina.
0: Are Achman retlare.
1: Retlare.
0: Gatwe gatwe ga o sa kolma ke jarte ga.
1: Eh.
0: Gona le mongwe o tlo ikolma.
1: Gona le.
0: Re mo rutu go ka utlansa ya pele ma. Ta dumlefe ka
1: go.
0: Ka go sa re no, ha o sa na nge ba. Lukisa e ka re o tloa ge ha o fitla ke tla tswa e.
1: Eh.
0: A ke go bona kolma ka mbete ge ka tsha.
1: Mm.
0: Oh. Ai kunzi. Ai sia ka.
1: Ta dumlefe.
0: Ba mamedi be lo reng ba re rumeletse molaetsa kwano o reng ba ruti o dumelang ba ruti radio a ile thutse ke a tshepa go jwa le yalla ba fitlile ba fana ba ka mona ba itshwagatswaga
1: ya
0: ba itshwagatswaga ba fana ba ka yalla jwa le ke a tshepa ke re le hantle morao mo
1: a ruti en feedback e fela mo re le joang ka nnete
0: ya Raumo
1: Baruti ale utlwa hala mama thi ka tshepong mama thi a go tsho man ke a tshepa re hantle ona jwale ya tsantsi
0: re le rona mama thi
1: tsantsi re le hantle
0: le a ka shapa fela mnwana mruti a
1: shapa yes
0: ya utlwa hala re fela shapo ska mola ska bua ntwe
1: a u di seba kula a re dumela Baruti baka li le kae jwale ha se le thotse tje le tshwere topic e monate so ke aus disebo kola re tsetse fela ntweno aus disebo kola re utlo re re eme jwang ha jwale hobane nnete ba fihlile technicians se kwano ke ba bone ba tshwere ka nnete e tsho fela hle ere rutlwe molaetsa o mongwe ona o ke ene kwano
3: Jimo ke a gotla hape ne ke mametse doctor engwe a ke tsebe ke psychologist kapa ke doctor jwang but ona hlalosa hore there's a certain age motho a mme ha fihla ho yona after reaching menopause ore batho ba bomme ba bang ba ba hyperactive ba bang ba ba slow jwale ke mametse taba e ya mme o hore o sa batla o tshwa nako e telele and ha o mamela e ka kaine sentho e jwalo before e ka kaine sentho e jwalo so it can happen hore le yena mhlomong ke ka bakala age kapa stage seo sa sa le ho sona so mhlomong ha ka seeka di advices from professional city come to setsa but na ntho e ke mamelang hantle se ke mamela hantle e ka ka mme o fitile le ntate nese jwale a fumana go ntate nese ha fihli go monna hae ha fihla tabentsa o robalana tsa thobalano o ntate nese o guti mani more for play before o guti mo tshwagatshwageng ba bona ho theotheoa jwalo e ka ka tatene se o guti mo because a ke mamela hantle nna ba fitile bona ba fitile mara he ha sa compare mme because ha o bonolo a ke ga o bonolo ga tlo bua nnete and we cannot blame ntate ka ketso e itswang ke mme ha mme a sa batlotsa night shift ha e tlolla a sebetse day shift a lokise lenyalo la hae and ha ye for professional help a tlo kgona go thusala ebile ka ga ntate magazi a ka momema ka a ke tsebe itse o na le event ka di 31 ntate ntho tla ba le teng a ka ka momeme ntate Tshabalala ha le team mhlomong o tla mothusetsa ona mo atle le ntate ba le babetse because nnete mene so fitile le ntate nese a fumana go ntate nese a o motle ka mona before a qala ke for player ke re o tshwa jwalo o motle ka mo maga ha sa tsola pele a e monna ayo ntsala hantle wa bona jwale ke ba ikutlwa ka ke re ke di ikutlwa ka teng ya tatene se le mene se ba ha basebetsi ba msebetsing ba thong o se ke ba sebetsa ntho ba sa ipatalwe o tsebe ntho e tla ba kenyetsa bathata ke msebetsing moo ha e le roma metsi ke msebetsing moo mme sebetsa ntate le ena a sebetsi ha le batla go bapala le bapale after msebetsi ke ba ntse ke re nna
1: Hey, Ausibu.
0: Hey, Ausibu.
1: Mare. Are ba sebetsa ntwe ba sa ipatale.
0: Hai. Ausibu, what's my game ratelane?
1: Eh.
0: Ha potulu.
1: We be ile yo.
0: Yeah. As straight to the point, re lo na. Ke la ngo swa sombo. Ga le patala.
1: Ke sebetsi.
0: Ke taxi a go la.
1: Ina le aena Ausibu ore aena PMDS ye
0: le mo a ile tla a yo le a score
1: a score a score a score ke mo sebetsimo mari a score
0: a ona lo re o tla engola re ke ile next round
1: we pay for we pay the farm
0: ore ke la ga sebetsa ha ka bona di patient si sta lena a hlalosa mthatha ka fita emuti ma papa ga tswa ke ntse ke ipomoletsa mna ke ha ho botla ho tla ntshwa sa mahlaba au si buena
1: au si ya le o e tlhagisa a re ntho ena ore e na le department emeruti go na le mo kwa specializeng teng jale ntate ene so specializer fela kwana ka o marinator
0: a roye sa ga e ko o tshwaga
1: o tshwara tshwara
0: o
1: tshwara bakudi e
0: o nkretage a thoana thoo
1: ya
0: a batle o fitlha
1: kwana
0: o fitlha ka
1: ya yeah, Wetata.
0: Kwela le kwa mantle.
1: Ai.
0: Radio station ye. Akhona le ona.
1: Mari kirata ditutwa tsa bona apostle. Ai baba medi ba fahlolana.
0: Ai ke obulela.
1: Ai ba fahlolana.
0: Ene ke mametse Tony a o siu.
1: Eh.
0: Abua phone la we. Abua ga ntate neso. Wa tswaga modi. Wa utlwa le thomo ya tšhentša gantsa thowa moti ko gantsa thowa e ka re ore a ere ke e tlwelele mono dikere di a tšhentša dikere di tšhentša e ka re tate nurse sa fihlile o asaka
1: Ya no. Maybe that's been a tale kwa FM metsotso kiane e le shome le metso e mehlano re lebile horeng ya le shome le metso e medi. Re re mathe ka yona apostle ke yena mela itsa ka nete. Madume hape baruti mamedi are ha ka utlwa letho radio ila thola. Ke ausi nna le yena ha re so nyalane. Ausi nna le yena ha re so nyalane o ke yena wane a dingwang
0: nna le yena nyala
1: wa tsala nyalo le monate moruti a ke tsebe nna bo tshaba monna o ikomita bana
0: a ke ho thwe re itahletse paneng lo wena pane ya hao ke
1: pane ya hao
0: lo wena pane ya hao ke wa go itahlela mshana go wena se boko so tla se like it mna ke di boko ka di boko o na le ba ri nyishu
1: ya
0: o na le ba ntse ma ina
1: a ka kere la tse ka di different tune ri
0: a ska la jwa lo ka go se ri gete Nyala papa nyala utlo
1: re o tlatla ka first party ka pa o tla ka base re tla utlo
0: mhlomo ngena ha o tlatla ri hi o lukile nyala
1: a itse pina na be monate jwale
0: pa o tlona le aichu e ya aichu e ya nyala papa nyala ga o go daletsa ngwana mme ga o go daletsa ya no
1: ya no mamedi ra le bua hlentse re bona di thumbs up kwano
0: ya
1: ntse re bona di thumbs up ka nete ra le bua ka nete re renke voice note ke ena e ke ne ka kwano yo ka jwale o ke thumbs up ke ena thumbs up engwe
0: o tshore radio ya
1: le na re right re right re right apostle
0: tse moye
1: re right re right e ya utlwahala ra leboha ke titi ka neta re ya utlwahala radio ya utlwahala
0: le nako ba ishebe
1: mogutu yes
0: se batla re be ile me re
1: be
0: ha o sa tshwaela o ka nna wa ske wa re thola
1: ya
0: potlaka o tshwaela o ske getsa ntate nese le ska yetsa tatenesa o marinate fe gona ge batla go bula botlolo mogodi ya ntho ya
1: can prove ntatenesa o tswa sekolong apo o rutile o tshwara gore o trainetse o tshwara o tseba o tshwara dipatient o trainu ere re utlwe fela ka mona pastle
3: uphotomhlengaza akaziphathi kahle inkosikazi womuntu yahlonishwa ka akabanjwe isinoma kanjani niyabona
1: Constance ori akabanjwa yi
0: noma kanjani
1: oh akabanjwa noma kanjani
0: inkosikazi womuntu
1: yahlonishwa okay
0: nendoda yomuntu yahlonishwa
1: kuyafana ya ya
0: ya usista yena seke thambile nje sisconstance ezinikezele yini inkinga waye ngathanga yendoda ayi yeyana nami uyafuna
1: uyafuna
0: abakawupula pina mohuti yasixho

0: Johannes Matata, Südafrika, ha o re ke di fire, batho ba itlamme ka di fire, ba itlamme ka dithapo, ba itlama ka dituku. Jonna jo bo botawa bona boreng,
1: o tla ba bona yeso.
0: O bona ipotsa fela gore ka nnete ha o ya o motho a jwalo a lo bolela taba tsa o tlo o jwetsa ditaba tsa nnete na.
1: Wena wena
0: atjhehe ai o bua ntho e thata
1: wena e nna e mo latalana nna atlamane ne ntate a re me ke leng teng ga yoo gantle a re e mo ke leng teng e le moprofeta ntate ga re me ke le teng ga ke gantle ana o ntšhampela ka ntho tse e leng gore ke di tshwaga motho e mong le mong o tšhampela ntho tse di tshwaga motho e mong le mong ntate ga o jetse o na le o tshwaga ke tlhogo ga o ja o a kwenya ga o kwala matlho ga o bone nna le wena ke tlhoka one on one nna le wena kapa go tlhoka eng eng o tle go nna makare e mo rena butle pele butle pele tlho ya ntshwaga tlho e le yona ya go tshwaga ntate mogotsi wa e bona lento o nzelang ka yona manje-manje ka wa bona lento o nzelang ka yona manje-manje ke a o jela mafuno mena seqabana mena nawe wena ya le mena ke ya le fela ke tse bona mogotsi ka bakile ba reng a ba o chansa mare e bakile ba reng a ba o chansa baporofeta ba bohata kapo bona bonkgege ba bohata bongaka chich bongaka hitla bakile ba reng we a ke go tloke mogotsi wa ka ka matseleng mane ne bo toropo mona thola ba tletse ntate ga o re wa feta mane ne ntate tokwanetokwane ga bohle ga bohle a ntsang ka letšhoba o tsee letšhoba le bohloko letšhoba kabana ntsaka letšhoba ka mokao ka mona mona ka boka opela mogotsi ka matšhoba ka le mogotsi e mongwe ba ka ke matšhoba jenana ka mane ka tloka ka mane mogotsi wa tšhobis a tlaka letšhoba ntsaka tsa e o tseba ukwa bohloko o bona tlano go tseba diwa ditaba tsao ka te ee re ke mabatsa ba se ba fana go tšwa dinga go tšwa le yetho wena o tsena nna ke se bo mpitsa le yetho yetho a tšwa le kuliana ne thinki jitho a nna ke le yetho go tšwa le yetho o re di tedi di etsa jwa hle ke marim phatso e ka man ka tri river wena e le mitse ke ke tse khale jwa marim phatso ka ka tri river re lo long correcta mo hlenga me rimphatswe tsa teka mane ne ya le ke tsa e kana kwa ke ke nalane no nalane la la mino le botshaba le ke le no la la mino le botshaba ntate ke o jwetse re lo long correcta ha mpi me rimphatswe tsa ta ga lt o se bitsa ka njane manje he ka ga ngithiki zo selana se njulo ka ntle ka ntle dumela hle
2: mwana ntate tlase
1: me
2: o shapo janga buti
1: ke shapo se a zwi bira mpai
2: a ho shapo
1: eh
2: ntse ke na lwana ha ke eh tsaka house na stock a kolo ko bala sheng o mame tsa ke es bibi wa ga mpai ke
1: ege
2: o fa ho tsa ke dines bila ke
1: wena
2: tanko
1: wena mami dwaka re ke bana ba tsama tsama ka mana ho tsaka tsaba fana roko le lieto bara fela tsela fela mogotsi wa ka tsela tu ba buti mana ko mametse wana mogotsi wa ka ke o mametse ke le op di verk hein ara fela ke le op di verk mogotsi wa ka hle a ke mahle ke bongse ara le na ke ba motle hle mogotsi a ga le na ke ba motle ke tshwana wana mogotsi wa ka o tla busutse na batla o kenye o be mazeboko tshwana le nna o kenye le zeboko ntate gona ga zebokela busutse a gala nako bana mogotsi wa ka gona ga zebokela wena mamidi wa ka le bosutse na mogotsi wa ka mamidi wa ka re reng ke fela pele molate bona ba sale mogotsi wa ka go khutla fela gantse reng ka molaetsa ka mona mogotsi wa ka gore o kile a reng go wena moporofeta wa bohata kapo yona ngaka ya bohata mogotsi wa ka ga la bata o chansa mone o kile a reng go wena o kile a reng go wena kopole e mongwe a go motho e mong tate o ile ngake maneneng la ka fitlha ngake maneneng ngaka ya go yena a tle le mobu wa jarete ya gae ga le ntho tse sa tsamaye gantle jareteng ya gae ntate a neneng a le a tsoa o semaneneng a tsatile ebile a ne mononong ha tswa tsamaya a ya kwanana a ya dibileng ja re teng manena lo kena ngaka hopola he ba nanga ka witse kitlele ntwe a re he ngaka witse kitlele mobu a re ngaka witse kitlele mobu a ja re teng ya fitlang ka mobu wa ngaka monana ntate wena a kena ngaka monono a ga tao kena ngaka monono ngaka ke a mbetsa gore e hleng ka mobu wa ngaka ke a leboa e chef man if ma wa tse ba ke la ga ha ga tama monono ngaka he je bana matata he are he je bana matata he are he bana ba ntlo mona se bana ba hao he are he bana ba ntlo mona se bana ba hao e mo ntana tsa e la ga ile le ga mutala metsa ga enga ka ke dumela na se bana ba ka ba lona mabolo bana mo buona na se wa ga ke mo bua ha hao wena e mo bala ba mo fa ntho mo na mabukutswaka e mo bala ba mo fa muriana mo na tsa ma mo biduaka la ga ha tsa ma ke bona la hlile ankile a igheletse mo go ka sheshe ngwane ngwa batho pele tshaba se kwatile monono pele tshaba se kwatile monono mogotsi wa ka wa lenga ke nngwe ba tshepang motse monono mamedi wa ka a go tsi bona ba isela ka profeto na te mo profeta a go tsi bile lenga ka a go tsi bona ka mriana mamedi wa ka ha no ka ya o yena monono mogotsi wa ka khemega di bona o gane kwela tshutseng ha lo ka o yena monono mogotsi wa ka ka khotho ka maleng mwana ka mogotsi wa ka magisi a tswala ola sa bole litho Jwale ke re ntate o sa tsamango a gile mogogo ka sheshe tshimunya ngwana ba thole le motse ka bantse le shomela metse mehlano. Ela ga ha fitla kwa ngwana mo gotswa ka yang a ke. Ngaka ya mmotsa ntate ntwana we yentse ntate. Ntate a dumela gore a tla ke yentse. Ngaka motse o mitse gore e mona bua nnete ke mo profeta bile ke ngaka bua nnete. Ntwana we yentse a re e ke yentse. Ela ra ha ga ita monono a go jolo batla wetse a ke o kopa hlenta ke kopa fela ke se ka ba ka tonko mas ka ntshwa ka hle. A go mphe ntwana e itse ha ke tswa fo patala. A ga ke tswa fo patala. Ela ga ga ita monono nga ka ke hlobola. A ga hey hlobola. A hlobola ka o fela ntata ka le tshoba tla ka tla ka monana ka o yena ka monana nthunya le ntse mo sebetse ka le tshoba monana go. A mo potapota ka le tshoba na motla ka le tshoba na motla ka le tshoba. A go sane ska ba tshaba tsama we monono khotho monono. La ga nya wela ga ikela monono medi wa ka. Ya wela ga ikela ntate ya khona. Ga ke na nye bo ba ke mo gena phamisa le tsola ha wa tsang ke re mane neng tate phamisa matsoe I promise nothing but the truth di bua di bua ka megahlelo monono ba re wa dumela jwa ntate wa dumela o mulato ntate ga ke dumela ba re he wa dumela community ya kwata ba ntate wa dumela ka po mulato ntate ga ke dumela ke mulato a re he ja je re he a ga ke molato ha ba ntlameletse batho ba nthona ke a yetsa eno no ba re he ba na ba go pa ke bukae ntatane ke a hlobola ka go khotho ka bona a re ke yentse ka ntho ke le je ke yentse ka eng taba mfuto jwalo ha la re ke khile mogogo ho ngwana o ke khile mogogo ka eng ho le je ho nna mo ho sna ho le je ho le je ha ha ye ya ba ntate no wina nyewe Kale la re ha khutlela mane ngake mane mogotsi wa ka ke go ile nyewe ila ga khutla ya hai kala o sane o seng a tswella ho ntate o seng ka meso ntate lo mulukisetsa a khukise botona ba hai hape ela ga ha to kena ke itubala go kopa le dingaka ba profeta ka ntle ka monana ho le sempetse go phiti ela ga ha fitla mane neng a botsa e mongwa ba profeta monono o e ga ba ntate lo bona ntate ha ke tsa mohlala ntate Mazibuko pare eish mwana swa tseba ha go bona re bokane tjenana ke dutsi majwana go tla tjenana ha o monate ho hang re tswa ka taba tse bohloko ntate Mazibuko sa hlile re sile ha sa le yo lo fatshile ka kwano ntate nna tseba la nthongwe la e buela ba fela ha le fa phasela ya ga ha si ya molaitsa o be re ke ke tsamo tsamo ba sala go tsaka ke tsira fa ya go tla mogotsa a re fela ha si ya molaitsa a ke tsamo tsamo go tsaka hle ke bana tsa sana sa kuso a re fela montho wa me mogotsi wa come on e se bana go mo go tsaka se rontse re mo mo go tsupire ke fita go reng ne ya pili e tedaso ele kwa falta por zoma ke te mo go tsaka ke Friday meet na cruise nna ka le bitso DJ LT mo go tsua ka mazibuko wena.

0: mamedi e jala fela bogotsi bogotsa ga tla e me robo motsotso pele ge fihla o rengana le ja bo pele ya pele mogotsi wa ka go nyane ya pele he mogotsa ka e robe motsotso pele ge fihla o rengana no ya pele mogotsi wa ka mamedi ka wa go FM top 0 megetse ke bona mletse mogotsa ga tla ba fela go tlhola le yeto and family am with you till the last hour ke man Johnny Walker thank you Johnny Walker ke le bile bona ba sala mathe ya kamal ke bona le yeto ba fela le yeto nga ka ya re me ya mosu ya mogutshwane wa matswela maholo ke yena a nkentseng hampe a dulang a tla haka nako eo ga ke na batho ba ntšhakelang em o ba tseba gantle mereng phatswe o ba tseba gantle mereng phatswe e ba kotsi yampe ka tsena mogotsi wa ka ga ka ya moteele a mogutshwane date o tseba o qetile ela le memo wa mogutshwaneng yana setseng a mogago ka monana e taba tsa gago diloke mane reka dijo ka tloma gala ntho tse lokang di fela pele o nako abari yantat bale bota patai dikitikiti mogotsi wa ka monono are mona go fa mogiana kona ntate are mona go fa mogiana kona mogotsi wa ka mogiana wa lotu are to go rapela mogotsi wa ka o fa nonting waile are mona go fa nonting waile ke ntate tabal tota le nyalo thola mosebetsi kana go era motho a bo shebile yena mo profeteng no hala le mosadi a ga uto fa wena mo riana wa basadi mo riana wa banna e ba tla o se chamane e tswa ke nda ile ma aba tsabe go go motho ne ne mo sotanyo la ga stebile fela ma nyo la ga stebile fela go tokwalo mogwe Hey, I'm not going to get long. Hey, how's it going to get long? How's it going to get Hey, Holy fifi. Holy fifi hape o se baka Allo kwa fao tlo bona tlo bo zolo bega tsebo khotswa ka hlehe shebena go bona go tswa ka hlehe me supile mo go tswa a pele re fetse go rengana ne ya pele mo go tswa ka hlehe 0785855531 0785855531 mo go tswa ke mo letse mo rumela mo letsa o tema medio ka hlehe Ache 0731505207 Ache mana mo letsa mamedi waka letsa mo nono go bona mo letsa wa mo khotswa ka go kila reng wena hle mo mo profeta wa bo hata wena mo khotswa ka ha tla tlo chance ho wena ka ponga ka tle go chance mamedi waka ba wa tsa ho mo nang khono kwa tile kwa na mabitle mo khotswa ka e ba dimba ba kwa tile ba kwa tile ba kwa tile ena ba dimuka le gal ke ya le enga le bona mana tsebe ka nako tsedi bana mamedi waka Ha wa ta mosebetsi wa dumolo tlase mona bathotsi. Ha wa ta mosebetsi wa dumolo tlase mona mogotsi wa ka lo ka ga di interview. Bathotsi tu. A se kwa se wa tla ka ga interview kwa bathotsi tu ba utsi lu thusa. Ba ga o tla o sebetsa. Se ba hlaka di nku e nkete e nku nku ya tsetse ha tsetse. Ke hatsetse. E mo nono ka le se kgwa se ngotla ka ga interview. Yeah! Barfara ke bona ba tsama tsama tsama barfara e bele sa mo tile e tomane. E ke sona ka masela dinga ka mogotsi wa ka. Ba bana jwa la fetu a fashion. A boxing. Ka mwana ka zone 3 mogotsi wa ka. He o tla bona mamedi wa ka masela dinga ka jona na we. Ha se ka ngaka se hle se re tlang o sona se mogotswa go di re kenang ho yona yenana ha se ka ngaka o tla khona ke ngaka mogotswa o ngaka mang wena matshidiso jwale ba solo ngaka o faketswe ne ne nna matshidiso ha wena le tla be le ngaka bona ba sala mogotswa ka bile e hle se tlang se ka be le ngaka bona ba sala ere ke bona mletsa Ari ke bona ba tsama na go tswa ke ba ye mana go tswa hle ba fara le yetjo ke bona katse ke bona katse mogotsi wa ka ne ke re ke ya bua ka katse tse pedi tsenana ari ke bona katse ba tsebantsa ka katse ntate batse ba ka ka ntla ka tsema bidioka ene ga go tseding ke na kana go tseding gone wa ka o la rata hore e ka tse ke engwe ya dintho tse thibelang moya e ditshila nna gone wa ka la tshujwalo a re ka tse ke engwe lt e tlompe ka tse ke engwe thibela moya e ditshila a re yo ke engwe thibela moya e ditshila ba bidioka ha ke tsebe ke ntaka e tabe mfuto jwalo a mara batla e sebedise tinga ka go motshwenyana je tshwala mo paseka jena mogotswe ka wa le bona tsagateng sa ha mo mwana ha sa le busiwe mwana ha la busiwe go fela sa thulla le go thuki paseka o si la thukwera o te o le motshwenyana a ha o le motshwenyana nyana mogotswe ka ha o betire nyana nyana mogotswe ka o ka hla go ne letse e ya le motshwenyana nyana mogotswe ka o le ne chief nyana nyana je motlhola go keng ha go tsiya go go hahla mana fela se re bona ka meno go motlhola ke motho yo mathate mo gotsi wa ka o bana ngwana hana dijo fela ka go so thunga motho wa nga ke mo profit mo profit a tshula mo profit a tshula ka le gore ga mo po wa tsamo profit a se ga dubirisana go re ba aisana ka ba aisana ga dubirisana o se he ma aisana go betse jwa a re ke bona le motho mo ga ta dubirisa se mona ha feta mo moya moya o rona motho mo ga ta dubirisa se mona ha feta ke ena o sebetsang gampe ngwane nono wena wa gago eno ga roba le bosiu ga roba le mosiu mo neno wa gago eno a ba santse a binapina a ba santse a binapina o iphitele wena o semereng phatswe ka mononong a tsela o tsewa ka pele o lokileng bona ba e sale bjano seng ga o tsewa o bina se fela ga o feta o dumedise make make o bona motho a topotse o tla tswa kebo o tla tswa fatshe kebolat a tholo spekele kwa la mogotsi wa ka ola di tweet tweet tweet ola di tweet tweet tweet we are losing patience u dumela se motho ntle dumelang u tholo motho topotse mona ene ba nga ka etshulo u dumela se seng nga ka etshulo dumela
1: leto
0: wena
1: leto dumela hle ai ema wena ai khona leto ho le sisi hape o sebaka leeto ha sa shujole tšhelete ha eno kena kege leeto ahle dingaka di tla o bolae ke nkgonompati ka da can bele wa tseba ga o kene je ga ke gobalese ke phaphame tlaga ke mamela leeto ngwana ga tladi thank you leeto ho le sisi ngwaneso hape o
0: sebaka
1: bai ke tlo o mamela jwale je leeto
0: thank you nkgonompati ai o lwa ka o le fifa bo se baka yei ba go tshepela pe mogotsi wa ka ba tla o tshempela hampe ba profita ha o tsa ditaba tse di ntate ya kho ha o botse go o tsa fela la lo tabana ka tlu e mo na lo ntalo ntse se tabani le ntlongwe le ngwe ya tabana ntate ka tabana re di lukise hape ka tabana re be re di lukise hape we ngule ngwe ya qabana le ditobantsa tengala pinga mono maga yena ha tala mane ni mkhotswa ka ha ga hane ga zamang ba fetwa ga hane ga zamang e maga ba sama ka gona man e ba tau secha man e ba tau secha man halo halo halo kwa le ngwana hena halo kwa halo halo kwa ha le moyo o mongwe o moyo o keneng mona le tlotse ke itimane ne lentse eng lentse eng ah morena ke ngwe lengwe ya qabana mfithu man o sebetsa profeta ya khona ya qabana a like tsiba ha o khone ba yotsa go ba ba shalo ke la bona maga o ke la bona ha o khone mo yotsa go le shano man o maka man o mafosi mafosisa a sa u kwa ntomo yotsa na manga o ya qoka ha o ya qoka sana ha o chini ka loko awo sana yini nento ekhulumana manje ukho mutshele fela jwalo ntate wakwata wakwata wakwata wakwata wakwata ntate o polakile kirekeng yeng ntate ba fitla bampe ya matso mona ba bona phahle monana ba pese ba felotse ke se kgwa ntate le kirekeng yene no lo tshwana mo profeta yo mo ntate a sa pala bitse mo profeta ka mono a tsone go tsibona ba salentate a tlabetsa bo you don't in the name of Jesus how can I watch so wa puma wa gena wa gena wa gena wa gena Ah, jwale ke o jwetsa ntate. Sa fela se gwa. Sa fela se gwa ntate tla. A go sa go sa bua nthong ntate. Chapara pa pa pa chapara chapara chapara chapara chapara chapara. A tla go nna mona go fire. A bona ke emetse. Stand still. Tlo ka polo light. A bona polo light a ke. A bona ke emetse jwale ka polo light. A go tsho ha ba boga yo. A go ha ba boga. Wena bare hamba zo se bona ke se bonile nna sempilweni lapha bare hamba zo bona na ke boni watchinga jing watinta tina watinta mina watinta polo light yao ya machi ka au fire Ding Amagamana de Asharanta. I said, I'm Amagamana about a fire, fire, fire, Baruto, Mushmanu. I want to give you a rapport like to Madame Hutuaka. Get away and I'm from Hutuaka. What in Tamina? What in Tamina?

nyakanyana monono ka go ka go jwa ka o jwa ka se bopeo ampa se bopeo ka krema ka krema ka krema ka metsa la khorantsa bua kae ana ga etsa ga etsa ga sheba ti e re ba ka television e re ba ta e re ba tla a ga tsela tsela ka re hey thabo tlokwane mola motho mona na mogotsa ke ga sheba mona ka ba mela ka khotu ka mola ka hey tlokwane ka re hey tlokwane ka re tlokwane mo re o ntse mo ba ka re ke ntwe a ga ke tshakhulu ntwe ke molo wa tshakhulu ka o ke nya re fa tsa pere ke ka ke jwale ke nking ka prophet a di o sebedise ka mo tla ka tsatsa o kile ngole ite a ga ka re that ba ka tshelta o leite ka pele nyana ka ba ka tshelta o leite ne la ba intsa ntate la ba intsa tswe ke le ke le go ba o take ya tsiba ba ngatampi mo masukiri thata ding ntate ka monono le ke betsa fela molodi ha iwane fela la ba intsa tshelta o leite ka ha ke tla ba palla mo a u go umkukhala kanjalo ri tse re tsa ha ke zame ya ke zame empa maga se ba zama ka gona jwale se ba zama fia fia ji ha a tsa botira ho ngopa o nchempela ke o nkela ke le tse di man a bona bo kopitese mane no betire ya la ya kholobo le ba go se tlo tlo go kopanyana mona na a a tumela tsonga di fapane ke a ke hane e ke bona ba re LT ba re etela so bo se ka ba fara we mkhotsi waka ke tsiso ke nana ya mashitana na outsi wa nthotsena ndi nthotsena mkhotsi waka tse tsena tse ke ne mkhotsi waka ba ba le bona se ba profeta jwale hey ke mkhotsi ke nna ba transform se ba profeta aga mona se wa profeta ntate aga bana bana bo rona bana ba machana a tsubwa mamedi wa ka te ba tsena tshifatsi aga le bona se wa profeta ntate a se wa profeta he o tla ba thatha mose le re tla ba wa profeta ri tse ba hambe jwa le ba jwa le tsama profeta jwa le tla ba profeta jwa ri tse ba hambe ba go kena mathatini ri ke bona fela ba khatsa ba ga fela LT bo thata ke engwe na mogotsi wa ka ha o baka thuso ya kereke e ngwana mogotsi wa ka e bitsa ka a re fela LT ha o baka thuso ya kereke e mogotsi wa ka ha le re phela ka metsi mogotsi wa ka rapelletswe maga no o tlala di ba ba le ntate wena tlala di ba bane hey ba di ngaka ba be diwa ka dingaka ntate ha hlaya mane ngaka ha ithalose ngaka ha ithalose ho ha a tsama ntse tlo tlo ye misa misa mona ba me diwa ka ba ka client ka wena mo he maketa ka wena mona mogotsi wa ka ba tla o fa ntho mona mogotsi wa ka ke tsho kere a kere hey tola motho a sa dieng a ke mal chelte sentse mogotsi wa ka ba ka mirano wa ba ntho mane ne wa marato mane ne hm a ba te mirana marato ka re marato ka po manyalo mogotsi wa ka a pompa dingaka wana ka difano tsa di washo ntate a pompa wena are ke tsho motho mane sa mogotsi wa ka ke ba fikizolo ara fa la foshire mogotsi wa ka mane. Hey, tada, so!

no. Ai ba bula ka ke re bua mogotsi. Ka tabena re tshwirena mogotsi wa ke tlokolosena mogotsi wa ka. Ela tabetsa la mogotsi wa ka la ka ga ga le ka go ane go tluse mahlo. Ke pa makeng tshwetsa lang ka lapeng. O se ipotsa gona le go gola khuruse gona bile jwang. Ha se gona le go gola mogotsi wa tshwetsa le disetsa hale. Lentse di etsa hale. Empa mare seng ka se gahla sela se tsalanga na jole tjenana. Na sekolong ke eng tshwantse ho tsela jang tutu tlhaka e mogotsi lo etswa ke ntwe ne mogotsi wa ka gore bana ba itaole a tlo ntse ba le tenga tunga ma maudu ka ngwana ba itaole ha bone motswadi ya o mongwana yo ka ha ke tsimi ka ke thaka hae ha o bua yena mona mogotsi wa ka wa khala fela bua le motswadi wa hae le ka go kafita o go bohloko ba o bona motswadi a tollwa ke ngwana o futa tsile be ka go ka kena fela ma maudu wa ka Waka tipa mwen e di tebe tse la mamidu waka Waka tipa, waka mwen tipa di tebe Mwen a kota mwen tipa mamidu waka Mwen tso di e kena ye ma Mwen resi mwen e waka Osane mwen wa mwen kaka Kwan ya kong wana kwa se chaba mamidu waka hai sali ya wana jwa le chinan Kwa kong wana kwa se chaba hai sali ya wana jwa Maka tere pila mwen Maka tere pila mwen tson hausa la wana wa se chaba o ya ka nna ke bona jwalo ele ke a botsa go mogotswa ke tswa ke eng gore bana ba telle ba itaole empa mara batswa dintse ba le teng ka tlo ai mokone man